0: mo duro bi ko ati rijo olodumare mo duro mi o da duro mo soro mi o da soro mo ti enu mi bo eje jesu mo soro ase jade ile o ni gbagbode fun se ejo emu ile yen dani eje ko wa lowo yin mo soro bi ko ati rijo olodumare mo so tele si ile nitori ti e ile o ni gbagbode fun e apere re jade nibi taye beri esi loruko jesu oya jade wa
1: amen
0: bo ti pe lasaru jade kuro ni epoku be ni mo pere re jade lati nu ile wa loruko jesu oluwa pe jade wa
1: amen
0: oluwa pe jade wa
1: amen
0: awon to ba ile soro nitori re ti o je ko ri ile o pe o ha mo ye ede won pada lati oni lo ile ma pe o
1: amen
0: gbogbo eyin agbe gbogbo eyin agbe patapata hey ejo e sami eleyi ile o ma fun ni buko re
1: amen
0: gbogbo ru agbe to ba se e ba je agbe oni koko oni kofi agbe oni su oloka baba alagbado iru agbe to ko je iba je agbe awon to se nkan osin ah mo so tele ile ma pe o
1: amen
0: ile ma pe o
1: amen
0: ile ma pe o
1: amen
0: ile ma pe o
1: amen
0: ile re dile asiki
1: amen
0: o dile ola
1: amen
0: o dile asiki
1: amen
0: ko ma so fuara
1: amen
0: koma sa fun yin
1: amen
0: agbara tin be ninu ewe heshop mo pe sori le fun ile ko dile boku fun
1: amen
0: loruko yes ko dile boku fun
1: amen
0: ko dile boku fun
1: amen
0: ko dile ola
1: amen
0: loke pe o ne kabamo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: wa meri e wa
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ke gbogbo eyan mo lorun jake jado agbaye ni gbogbo bi te ba ti gbo ohun mi ani ni bi ti owo ja ohun ibade mo wi loruko Jesu ti Nazareti iruhin ayo ma wole wa
1: amen
0: leta ayo to ti reti yen leta igbega to ti expect meli dono to ti reti ko run o to wo o ma gba
1: amen
0: olore ma pe o
1: amen
0: ala nu o pe o
1: amen
0: ah mo lo ma pe o
1: amen
0: igba to lore o pe o phone re oni ku
1: amen
0: battery re oni ku
1: amen
0: o ni ma ma pa phone
1: amen
0: olore ari o pe
1: amen
0: ala nu ari o pe
1: amen
0: iroyin ayo wole wa
1: amen
0: wa ri dono
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o se bi oba ni
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: ah egbo mi sa mo ti so fun yin tele wi pe anu olorun be pelu awon yen ti re oruko mi o yi pada o apostle ati wuli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo sede kagode church land of reality ti jo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan to ba jore meji agugu so pe se bi oba lo nlo ko send ti o mo be man se pade agbara se bi oba ni every Wednesday ati isoru ni Friday akoko ni ilu osu be si ni gbogbo ojo isemi ni pade la ma nbere lati ago meje abo egbo mi sa anu ma wa ori
1: amen
0: ti osu ba ti pari la ma nwa ni camp wa 24 hours eh egbo mi sa say marathon prayer yen awon kan understand there mo ma so fa won yen pe to ba fe wa si ro pade yen eyan ma prepare ni nipa se pe pe ni 24 hours marathon prayers to ba ti debe ko nilo ko lo mo o wa nbe lataro di aro ojo keji to ba lanfani e o gba wede sa kan bi ago mejila bi meta ko to break o wa darapo mo wa opolopo ni o nile wa laaro nitori ise won so e mura ipade to sui ma le o loruko Jesu o Maria no ba
1: amen
0: eto abo daju owo olorun ni loruko olorun ni fi o sile
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ma wa ni gado ni opolopo ojo isin mi ati Thursday ah awon ipade won eleyan o le miss tori pe ise agbara nsele lasu igado road ni hotel bus stop so po lo si se bi oba aja seti governors road yen bo ba ti de be so po lo si bi oba abi oko loyun event center loruko jesu otira anugba
1: amen
0: mo lo otira anugba
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: otira anugba
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: aye adide
1: amen
0: wa rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: o ma rogolo
1: amen
0: Omaru Golo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ah, mo fe ka gbadura leni. Adura lo ngba. Agbara o ki gba. Sugbe ese Bibeli yi mo fe ka ka. Leyin na a wa gbadura le. Iwe Exodus. Ori keta leni ogun. Ese kejide logbon. Titi de ese ogbon. Exodus chapter 23 verse 27 to 30. Kilowi.
2: Emi oran eru mi siwaju re.
0: Yes.
2: Emi o si da gbogbo awon eniyan ru odo eni ti iwo o de. Emi o si mu gbogbo awon ota re ye eyin won da si o.
0: Yes.
2: Emi o si ran agbon siwaju re. Ti yo le awon eniyan Ifi. Ati awon ara Kenani.
0: Yes.
2: Ati eniyan Iti kuro ni waju re. Emi ki yo le won jade kuro ni waju re le odun kan. Kile na ki o ma ba diju
0: and what it be wo passe awon alagbara ani awon omiran lati le baba re ton wa ni ile ton gbe ti ojo janfani ti nbe ni ile na loruko Jesu ale mo jade
1: amen
0: emi a ma so fa won yen pe bo bara le o ti ra le ton ba ti gba fun o ene kan ko ile alarinrin na ba ko lo be ti le ba ti su ta ba ti so pa won fe sun bayi won a ma gbo ohun ya da be pe o ma nke eru a ma ba yawo o ko ma gbe ah mi sogun mi se nkan kan ha oluwa lo ra le fun mi agbara yen jagbara yen lo awon ku kan be to wo o ka to ni lo ran lowo to ma ba o ja ogun na ni mo so mo pe to ba wa labuja hey o ja jo gbadura abe orule yen nkan kan wa nbe ko to ra be to ba de segun kan ye o le gbadun abe orule yen o ni ni ojo karun isojin layi mo fe ka jo pade ka jo gbadura nitori pa dura lo ngba agbara o ki gba so pe oluwa

0: okolo le daja so oneyi la ma fi ororo agbara le olowo be ni a fi ororo agbara gbogbo eyan to ba wa nbe pata la fun ni ororo na Deuteronomy orikeje ese kene ati keji Deuteronomy orikeje ese kene ati keji kilo wi
1: nigba ti oluwa olorun re ba mu ode ile na nibi ti iwo gbe lo
0: yes
1: lati gba ti o ba di orile ede pupo
0: yes
1: kuro ni waju re awon hiti
0: yes
1: ati awon gigasi ati awon amori
0: oh yes
1: ati awon ara kenani ati awon perisi ati awon hifi
0: yes
1: ati awon jebusi orile ede meje
0: orile ede meje yes
1: ti o po ti o si lagbara juo lo
0: ta lagbara juo gbogbo ko lo le daja agbara kan lo ma le won jade omiran meje orilede meje ni nbe ni waju israeli be ni mo gbadura omiran ne to wa ni waju re ti o je o lo mo pa lase o ya gbina
2: amen
0: in the name of Jesus
2: amen
0: we be get ready in to ba na je o no so fun awon ye ka jo pade ni papa soji o ma ni agbara area 10 ni old parade ground ibe lati ma pade leyin radio house in fact to ba ti debe gbogbo eyan lo mo bi tan pe be o tete ma gbo iro isoji loruko o ma ra nu gba
2: amen
0: mo lo ma ra nu gba
2: amen
0: mo lo ma ra nu gba
2: amen
0: o ma ra nu gba
2: amen
0: o ma ra nu gba in the name of Jesus ogo ra jade
2: amen
0: irawo re ma tan wa de se bi oba e gbo mi sa nigba ti mo study awon eri yen gba ti mo ngbo mo so abso agbo kan lana aso nipa en so wa ni ipo iloyun fun odun meje ororo nigba to de bo eni kan wa ni so eje odun meje be si ni leyin odun keje lo se mo tan pe ni se bi oba ibe lo ti gba ororo ti ogun yen se be si ni en to gba po jade pe eje gba meje lo gba lawin Olorun de dano e gbo mi sa eyan ma practice nkan ti e tewo gba ororo yi ko merit e wa
3: mo dupa lawo Olorun fun iwa laye re

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo jimo. Today is Friday. Thank God it's another Friday. Today is 17/07/2026. Ojo keta ode ni ogun ojo keta di logun osu elekeje odun 2027. Gbogbo eyan omo Olorun te fe ki emi mimo ninu anu re ko se weekend fun yin e dide nle bo se man se niyan Olorun mi ase be se man se niyan e o tun se yi o a o dupe gbogbo bi ti e ba wo e dide nle e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo ipekun ewa ipekun ogo baba mi ologu ajobo ina gbori ile feju okan soso ajanaku Olorun to mi gbo kijikiji emi awon woli Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka opposite Wema Bank ti Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan bi gbogbo omo Olorun patapata loni weekend e didi eja lo dupe o tun ti mu weekend bayi o bi awada bi ere lati Monday ti tun dojo Friday oh emo bo wa dupe ati daddy ati mommy a kan jo kunle ni a ni dobale a mo so fun pe o nikan lo to bo a to bo bi ori onipekun ogo ejipo tabi koyinge ojo poke bi koyege oba to npesi erun ninu ojo oba to npesi ojo ninu erun jesu ale wi le se ah afefe gbori ile feju keke okan soso ajanaku ti mi gbo kijikiji oba dudu ona lo ba pupa ah e ma bo e jo sami ami kini ami eyonu si olara e gbe ori soke engineer ka mo te bi se ndun ka si mo mi e kunle mo mi e kunle daddy se ti debi pepe.

yago olorun wo ba won mo re se kunle gbolo yin ni pe ogun to bo kunle koni bo dide pelu majemu ati agbara eledumare mo so loruko jesu eni to ku to si jinde gbogbo idamu to bo kunle gbogbo wahala to bo kunle gbogbo ekun ati ose to bo kunle aisan to bo kunle n to ba mu o dide ko won jabo le ko wole ki wo si dide laye gbogbo eyin te dide laye o ye dide oni ni 17 hallelujah nla meje asi fi ogo meje na ti ni gbogbo bi te ba tin gbo mi bi emi awon woli se so fun mi na niye o kan mo dogbon e mo ku oni bi te ba wa e si mo lo si waju ati seyin. Somebody shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh go, oh go, oh go, oh go, oh go, oh go, oh go. Fu Messiah. Enu to vin ki gbe ogo. Mo so le kan na ki won gbe ogo le baba re ki won si gbe ko Olorun. Ninu we Isaiah chapter 22:24. Only ogo ile baba re a o si gbe ko yin lorun mo pase ki won gbe ogo ile baba re ko lorun in the name of Jesus Christ line de na penu gbogbo eyan mo lorun ni bo le tin gbon mi ni ana te ba gbagbe be ba ranti mo bere si so nipa awon ami ati awon nkan ti mo sele nigbati ologun ajobo ba de oba ti won pe ni oba ti nfina down to ba de si aye eda to ba fe fun ni eyonu ami eyonu ni pe abadasi nkan la koko ni e mo ni define involvement idasi latorun ajoso ayanane agbadua se wa ri le keji ti olodun ba fe fun yan ni eyonu iyen tun le die enikan ni kini o sele si se ni won pe kini kan ni define replacement ibi le wuti ba mi enikan ni replacement be ni sir replacement itu mo si wi pe won ayo enikan won fe enikan si won se pasi paro oh mama to ba fe sun lawe ile yo se sun o enikan ni kini di aye ta wa yi gba kan fun kan ni mu kan fun kan ni on lo bije wi pe ibi te yonu tin sise re in fact lam bebe ti won fi le ori re le o din kan enikan bi bawo ori re ki kari eni to ba wu won ni ma gbe le lowo to ba wa di kan rangida tan wa gba tenikan fe nikan ibi te wi olodun ti ba mi niyan ah je npase ti olori re ba pe gba to ba se pe re eyo kan ni o fe pin kan si ami owo ti eni o mo jabo si gbogbo bi won ba tin to line fun ori re ona odu eni o ya bi won se pin ire to ni ire weekend eni kan ni ire weekend odu eni ni o bo si mo pa lase eke baba di o bo sodo mi o de ja se bayi eyin wo le fe ki won mo dori ire kodo e wa dide awon yoku le ma wo mi ba gbogbo eyan wi iwo ni mo fi o lo kanrin lo siwaju to pada seyin wa mu owo alafia re fi gbalẹ ni igba meta pe baba nitori pe iwo lo da aye atorun gbogbo igba to ba npin re gbogbo igba to ba npin ibukun jo mo se kunge mi in the name of Jesus Christ mo fe lo sinu ese bibeli ninu we Esther chapter 2 Esther lo je be verse 17 eje nka odidi ese bibeli yen kan o lojo adi mimo fun wa wi pe o lo so di mimo pe aye yi o pe gba won ni oba si feran Esther ju gbogbo obirin ju gbogbo awon obirin lo ofe o si ri oju o si ri ori ofe ati oju ere lodo re ju gbogbo awon undiana lo to be ti o fi gbe ade oba ka ali ori amọ to se ti an fi gbe ade ka gbogbo ojo ti facility ti wa nibe to ti pe laafin won o fa de ba se re ri de bi pe won gbele lori sugbon nigba testeri de eni ti won yo bibeli so wi pe ti won gba ko fun oba si gbe ade ka li ori o si fi se aya re ni ipo e so pe ipo facility ibi te ru ti ba mi niyan ase won a mo gba po fun po
Aisha, I want to call this, she de oke wa kan gba ipo oke fun won ni aninu aye awon loselu ati ririri ta le katan nibi ti ati lo ipo gba fun kan te gbogbe yo mo binu eyi oye bo ko si nte be se atorun won ti order re egbe owo mejeji lori ti an ba ni ona to ya si ori re julaye gba kan fun kan ni eke baba gba ipo nla fun mi gba shobu nla fun mi to ba ni tawon kan be loke gba ko kan fun kan ni won ni esteri asi gba ipo facility fun and you will observe e ki esi pe divine replacement has both positive and negative side eni kan ni bi bo se ri nti en pe ni replacement ki won gba po fun po oju meji lo ni o eni kan bi bo o ni oju otun o si tun loju osi be ni olowo meji ni olowo otun o si olowo osi fun bi apere for facility fun ayaba facility it was negative replacement but for Esther fun Esther it was positive replacement any kind of salaye the divine replacement that occurred in the life of Facity was negative but for Esther it was positive any kind of ebon gbogbo n te so se ri nti mo so ni pe lodo ayaba Facity on lo wa nbe tele yara re afin re gbogbo moto re oni won ko fun Esther o kan gba ni won ni ayaba ni oni ko mo duo nbe ko si ku omo to fi ku Facity pada lo le won ni on lo fi gbodo mura bibeli ni gbogbo angeli ti o toju ipo won a le won ku olorun eni kan ni se yen wa wa nu bible si eso ju saju mo ti so fun yin tele o nti won pe le yonu oju saju ninu we Roman chapter 9 ni bi 30 level 12 13 ibe lati ri pe oju saju gba won le nikan won si fe nikan si emi baba je ki ase ti mama fun yan ni agbara lati yi sotun ko japo sinu aye mi egbo eleyi ti mo fe fi kun yi just as there is what we call divine placement I yan ni sipo latorun so also we have divine replacement eni kan ni bibo atun le yoyan na latorun won ayo yan kan won fe nikan si won yoju dasi sonu ni won si melo mi si and gbogbo nti mo so ile mo yo afigba ta denu we John 4:37 ibi ni ma ti ni ek mura gbogbo bo ti wule ke po to mura yato si en tin be legbe ninu we Joanu John chapter 4:37 oni ninu tori ninu eyi ni oro na fi je otito gbogbo nti mo tin waasu lati ejo yi ninu oro ti mo nte ngbo yi lo fi je otito kini nto fi je otito enikan lo fu irugbin elomiran lo si nkere ijo enikan lo sise enikan won ni ko je ise yen e wo verse 38 oni mo re yin lo e lo kore on ti eyin ko sise le lori awon elomiran ti sise eyin e wo inu ise won lo Jesu lo so red letter ni so replacement enikan lo sise enikan lo jere asogba owo olohun lati sise keyin o tun jere seyin ah mama ki gbe baba mo je ni eleni o gba se mi se ba wa aye olorun fun mi to ba nki gbe oluwa fun mi laye aye ti tan won ye nikan fun oni ko sa aye to kari aye ti tan sa oh in godo so nti mo fe so yi o gbogbo eyan gbowo lori mo wonu jibun jibun a se ledumare lo mama yi mi o mo bohun o seto gbogbo omo to ba bi kan si ami won raye ki se pe won raye nikan won to gbile olorun yo bu won laye nle oko yo bu won laye ati won me la banaka haladash e ki gbe wa

0: fun mi laye aye ti tan won ja won gba won le nikan dide fun won ni won a le nikan dide fun won ni ise tin be Nigeria ni isin ko kai ki si se Nigeria nikan even ni ilu Ebo won a le kan ku ofun kani enikan ni iwe ewo wa nu bo ba ti lo fe lo wa bi kan joko si egbon ti bibeli so ninu we oni wasu Ecclesiastic chapter 6 iwe oni wasu 6:1 oni in to logbon fi sunku egbon ekun re oni ah ibi kan nbe ti mori labi orun o si sopo laarin awon omo eyan iyen ni pe toro nfan kale ni oni eni ti olorun fun ni oro eni wa ati ola to sise kan ola ati ola iyen ni pe to ni ola to fun ti ko si si nkan kan ti o ku fun okan re ninu ohun gbogbo ti o fe gbogbo to fe la fun sugbon ti olorun ko fun ni agbara ati je ninu re iyen gan ko lo dun mi o wa ni sugbon awon ajoji won replace ohun pelu awon ajoji eniyan lo nje oni ah asomo leyi arun buburu si ni arun buburu si ni e pawo yen ti owo bowo eni baba ipo mi da fun emi na ni ipo waaye fun mi olorun jo waaye fun mi esa nje je mo pe nibi ti iwo ti ro bi o si le mo o ti eyonu ba de won wa ile jade won le wole fun o asiri benu ti e oju pe iwo sa gbadua olorun ti mo bi o se replace defy replacement in bodo mo fun le example you ri bakan bakan monso anamoso idasi orun oni ni monso nipa replacement latorun define ngo ba dijo mi ma monso nipa define touch ara mi eyonu ni ki olorun ko jo ko yonu si wa tomo ni bi tawon kan o ti raye ki won waye fun o ah mi mo nti won wu mi o mo ohun ti won ko mi o mo ohun ti won dadule aye o jade fun o Ekibe ni divine replacement in the name of Jesus. So in to se lawe o serious gan o mi omo bi mo se fe fe nu waasu ni engineer e ja gboro die lenu awon ti an wa nbi ti an joko ti an fe soro
1: baba mi o e ko jumo emi na ti le ri o ejo ne ba mi gbe o oruko mi ni fuatu mi ninu eni kan akimoju dupe bi olohun fi aye gba eri ninu aye mi olohun fi agbado awo fe ota mi loju lenu omo ni mo wa wa sehun sehun lasi e nigba pe di mama omo ni mo wa wa mo dupe lowo olohun pe olohun mi odo omo temi naa fun mi o oruko omo mi ni Matthew a ma wa fi sehun sehun kun nitori ohun ti mo bi jula olohun fun mi Matthew sehun sehun o ni e beere a o fi fun yin o ni ẹkọ lẹkun wa di sisi o ni pe ẹ wa kiri eyan si ri gba ni lasti eyan mo bere ọlọrun fun mi mo kọ lẹkun o si fun mi mo wa kiri de Jesus City mo ma ri temi naa gba mo wa program yẹn pẹlu ọkọ kan wipe yes ti ba debi mo ma ri temi naa gba ni lasti eyan gba to tó àsìkò tí baba Femi Emmanuel fẹ́ mínísítà tẹni ohunkóhun tá a bá bèrè ní àkókò yẹn ó pé a máa rí gbà ní láti mo bèrè ìbẹ́ta mo bèrè fún àmọ́ ó ṣe bẹ́ta kò ṣe bẹ́ta ọlọ́run fún mi ní ẹ̀yọkọ mo dẹ̀ nígbàgbọ́ pé méjì tó kù ṣe ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ mo ní ìgbàgbọ́ pé méjì tó kù ó ṣe ń bọ̀ ìkan náà àwọn ìbẹ́ta yẹn lọ́lọ́run tarí sọ́dọ̀ mi kan náà wọn bẹta ẹ lọ́wọ́ tarí sọ́dọ̀ mi ó yà mí lẹ́nu èmi náà dó lọ́mọ láyé mo sọ pé kí màá gbé ọmọ mi wá ní july yìí 7-7 oṣù yìí àmọ́ bó ṣe wọ́n lọ́run ló ń ṣọ́lá ẹ̀ bó ṣe wọ́n lọ́run ló ń ṣọ́lá ẹ̀ mo dúpẹ́ wípé mo rí nǹkan rò mọ́ àti mo rí testimony tèmi náà ní àsìkò ọjọ́ òbí mama ó jẹ́ ẹ̀kọ́ tí mi ò lè gbàgbé because gba tí mo wá prógrámù yẹn mi ò mú oṣù yẹn mo ò gbà á ṣe mo lóyún ṣá ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run fi prógrámù yẹn o fi dawon adura mi o fi gbo temi o ka emi na kun kun olomo laye o ka mi mo olomo laye testimony mi re o e ba mi dupe pe olohun doju ti mi olohun mu adura mi ko da lu mi laya July oṣu yi ohun lo pe odun kan ti mo wa 77 e si sa o e ba mi pe o
0: Nice, mo ba yin gbe mama yi e pada si was Jesus City August lati wa she a testimony yin ko le clear daada ju bayi lo bo gbogbo eyin te fe omo so le se nkan kan fun mi laaro ibi tawon kan tun ti gba ti won niye o won mo gbo mo olomo fo mo ni e gbo gbogbo se so wa kan foke ni gba meta tabi ni gba merin iye omo to ba fe bi wa wa ki gbe mo gbo mo mi mo gbo wo mi eyin olowo na le se be e ba mu fele na si
2: Baba mi o e karo o e ku bede aseyori bede mama o omo ijo yin lori afefe ni mi mo ti wa pada do omo ijo yin o mo n wa si wema mo si n wa si 77 mi pa je Abuja ni mo ti n wa o oruko mi ni Rahimat omo lara Balogun eri temi na o baba e daku mo ti n send eri lati ijo e ogbe eri emi po yanturu e je tun se leyi o emi na ma ti na dollar alaanu ayanmo kan ni o olowole tomi o lati United States of America obirin ni o obirin ota mi kan lo introduce re si mi loni ngba muslimi ni mi tele kin to wa di christiani ara awon muslimi ara ile wa loni iwo to ti fe gbadura para re yi o jeje nfo number nikan ko je mo gbadura bo se fun mi ni number iya yi niyan o ohun gan lo connect mi mo ya yen o tun wa connect ya yen mo emi ti ya yen ba wa Nigeria o lo mo ngbe as a taxi driver daddy iya ti so mi do mo o iya ti wa si America o do mi lo wa be mi ti ni nkan kan hotel nla kan la wa labuje hotel ti san 250 lojojumo o tun la jo lo Ghana ni o la tun wa jo la America won a to we mi ti Donald Trump ba ti ku nbe o lo n feran mi o school ti mo dale lati yodun yi o ti wa be o ti gbadura nbe o o ti fun mi lowo mo ti sanda mewa mi o adura ti mo ngba ni gbogbo gba ni pe ki olohun ko gbe idawe mewa mi soke ki da mewa mi ko garaju iye ti mo nsan tele ba mi o ti san o ti olohun ti je ko garaju be lo o kokko fun mi ni $120 na lati gba to ti de to je ko ti ra nko orisirisi bo fun mi to ti nfun mi lo nje ti o nje ti mi o je ri mo ti je ah baba mi ipe idaju o eyin eyan mi ipe ida o ipe ida o ipe ida o e je ka tele ipe yi o mo se ribo mi ni December last year mo wa ni mo wa duro si Jesus City lati December 5 mo si kuro nbe ni January 12 gbogbo nti mo toro l'Olorun fun mi Olorun fun mi lalanu ayanmo Olorun fun mi ni abanisan Olorun fun mi ni afuni Olorun fun mi ni afuni lo nje ah Olorun mo dupe o arugbo ojo seun o e ba nki mama o e ba ngberi mi o daddy e dakun ejo level emi na ti change ladugbo mi o to ba ti joye ni wa nki mi ni dupe ni wari fun mi tori se ni ya I pin kan fun gbogbo eyan baba mi o e ba ndupe o e seun o
0: nice e kigbe baba wa yi fe mi na fun mi ni po and gbogbo omo Olorun o si bo se gba Jesus e wo ti ya yen so da le nisin oro Jesus ni so bo se faye e fun o mu ku ninu ise ati iya o ni ajaga mi rorun eru mi si fuye gbogbo en ba le try re ko wo n tolorun le se ninu ipin rawe gba jesu ki won o ma gbadun gba jesu ko ri yato ninu aye re gba jesu ko ma tele instruction ti mo fun yin losan ati loru ki n to ma lo gbogbo eyan omo Olorun ida mewa tore to san laaro yi o ni se pelu oluwa fun mi ni ipo gbogbo eyin te fe shop gbogbo eyin te ngba Olorun gbo fun oko tabi aya o ngbo Olorun gbo fun ise o sa mo pe nto fe o nilo ko je wipe ki se wo nikan lo nilo ru nkan yen wa fi rugbin ti e fi gba ore oluwa wa yi fun mi ore oluwa wa yi ko fe mi na o ni mo fe san ati da mewa account number church ni 2017 4290 47 2017 4290 47 first bank ni yen Comfort Life Mission International ni o gbe jade ti yan ba wole lo eleyi 1966 36 38 76 38 73 73 Access Bank in here, Comfort Life Mission International, Uno Gbe Jade, 1966, 36, 38, 73. Access Bank in Uno Gbe Jade, Comfort Life Mission International. Ewo, ki nto gbadua fun awon Olorun ti an bi loni. Egbon ti ya iso lori iwe mi to jade on Sunday.
2: Baba mi, iwe ti iwe asiri te ta fun wa ni ana. Oni mo ti e wa gbe ni are ju mo se de ibi ti mo ti sise pe a. Ki nti e ka iwe ti baba mi fun wa o ibi ala ni mo ti e ti kokko lo mo kan wa si. Ikan mo ba ri bi awon ti awon abin. Ah, mo ba si duro. Baba mi, ah opolo yin o ni daru lagbara Olorun to ba je pe mo ti mo ijo yi ipe yi ni nkan bi 2018 2019 2020 boya irin ajo aye mi o ba ti ya ju gbogbo bi ti mo wa lo tori ko si nkan kan te so nipa mi ti ko je be ele to wa je ki mo o ni ami apa the same thing se to nse fe wa ri ami yi to je ti to ye ki tete keyan tete ti okan tan keyan ti mo ibi teyin o ti mo adura ti mi o kakun awon ni ami eke otun ati ami ni pa oyan ami ni apa ami ni itan gbogbo e ni Olorun fun mi amọ ami ti tan yen nkan te so sibe gele o ni nkan to nba mi fa bayi tori ile oko ti mo wa ko si dun ti the extent pe mo ti e ti ronu ati kuro bo mo sa ma wo oro pe oro ti baba mi ma so oro ti baba mi ma so mi o ba ti lo bo ko si nkan Olorun si fun mi ni ami yen to po o nbe ni apa alaafia mi o wa ni eke otun mi ni bi egbe imu gangan o wa ni itan mi o wa ni oju ara gan to pe mo ti e ge yen ti bigba ti nkan ba so so ami kan to mo jade ju owo yan ti ti ni kan bayi so wa lo so si bi be mo ge nigba yen kini yen tun pada wa o tun form bo se yen ko form bo ah baba mi ninu mi adun tori mo ti ma fe so o eri ti mo ma fe jade tori bi ma npa mi tele Olorun sanu ninu re mo ri je mo ri mu emi na de ni to fe fiyan mo ti jade fe ri bi emeta emeni ti ko kan mi ninu mi a si tun dun ti mo ba ni aye lati so eri mi pe ninu mi adun
0: nice gbogbo eyan omo Olorun iwe ni ya nso yo iwe kan jade to je wi asiri lojo Sunday to ba fe wa church nitori mi wa nitori iwe asiri yen ke se we to won to ba gbo ti an ba pe nkan lasiri beni ni asiri oluwa o nbe pelu awon eniyan re njo je mo pe to ba kawe nkan o ni lo woli mo gbogbo eyin te ti ra njo Sunday e toju ehun o jimo lo o to ba sora and mo fe fi gbogbo enu so 2000 pere ni we hun and won ti ko mi de ba bi bayi ni mo mama a mama ko wa ko le je iran lowo fun gbogbo eyin omo gbogbo eyin te nso yoruba ni enikan ni se yoruba le ko ni be ni awa na fi pamọ fa awon ibo ni o to be mo so gbogbo eni to ba fe iwe yen e ri awon pastor ko wa si sona church lojo Sunday lagbara Olorun yo si wa ni wema e so pe we asiri e je ki fun yin o fe gba iwe lewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won jo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 meta 37 kan 34 43 081 667 6 meta 37 34 43 number mi mo fi pe adua o mo fi send e bi adua o e send the flyer si mi e send the way lewo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo e je ngbadua fun awon Olorun ti won bi loni ki mo lo eyin te mark wedding anniversary yen eyin na mo bo eni kan woli ese bibeni wo la fe ka iwe isike na la wa o isike 37 titi wo 42 bayi ni oluwa wi eyan omo Olorun ti won bi loni testimony to sori owo to ri gbari anu ti o farahan ninu aye re ri ose ni o jade loruko baba ti omo ati ti emi mimo in Jesus name eyan ayan fe njo je mo pe inu Jesu la yo pin si gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080-88-71-65-66 E send the message in Ire atanu ko bayin E je man lori Facebook You are blessed It is well with you
3: Bi gbogbo igi ba nwo we ni gbo Igi ope oni wo we lai lai Ni ikoni nfe yin e A oni ye dun yin ninu nigba gbogbo Abe mo ni opo koko ke opo
4: o si Olorun mi opo
3: 32 FM 94.9 a nferin gba gbogbo aye.

0: 32FM.
1: 94.9.
2: Lupo iba, awon eyan ki mo bi data won se man tete jo tan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun, ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh ntemi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n tun ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti tan
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
2: ero ibanisoro laso le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn

0: feel better about your life.
1: 32 FM, 94.9, the antidote to depression.
2: Mo tun bere mo le sala e mo panilerin lakoko apejopo itakurosori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
3: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
3: Maggi star yo so gbogbo onje ta se

0: won tun bere fun o le se alai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: aja wipe alara eku ile ajeru eku ile won ogun aga imotide aji fowo labaje tete gbogbo yin patapata nla ki o oro agba to debi se wa ile ise alalubarika MTN Nigeria ni won se onigbowo re Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN anan lamba akole eleyi to so pe bo ba ti gbamoran ma tun jowo abi nti mo nso ye mo yanana re pe bo ba gbamoran teni keni fu olamoran iwo na tun gbe yewo ko to bere si lo tori wi pe era o fe poporo denu gbogbo alangba lo danu dele ami eleyi ti inu run o wa lo re gbamoran lo wo eni to je wi pe ko fi ofun re o wa ndari re wonu gbe sugbon lokan ti e o ti wo pe eyin o na da rowo ko jowo mo nso tan segilola aya ajadi oloko mo nso bo lana ore n lo je fun mo ri ina se wa ri mo ri ina oko re leyin igba to ba ra nje ele tan atumo fun ni bi egberun bi marun leyin to ti ra nje elenu o lojo kokan se mo poru obin atobin jojo mo wonu ara won ni mo ri ina ati segilola jo nsoro oko mi egberun marun ni mo file o leyin onje leyin obe tin be nile ni sekilo lata perepe ha emi fun rara mi mo je ri ajadi oko mi oloko egberun lona ogun ni mo fun mi lojojumo leyin to ti relubo to ti rasu to ti rewa to ti reran ti mo ti sebe kini mo ri ina gbo yi fun ori re ba tasi gbogbo igba to ba dele ni o wa boko re mo falakadi se ru nkan ta won egbe re nse fun yawo won nu ohun oni gbegberun marun o mo ri na sibe foko re njo kan en lo kewu mo lorun ni papa kuku iyun safety party kuku o jawo re ku o lo ti o lo re fidi gun bi ori aga kan o wa sunkun lo li e segilola pe ko won lo so fun re hun pe o ri ya to je loni ni nigba ti o de be ke kan lekun un lo ngbo toko segilola nfun ni baba igbaju to lagbara igba so tori wi pe iwa lo nbo wa ninu ile yi fo didi osu mefa ino fe wa dokomo mi ngba ase segilola gan ni nbo oko re lati bi osu bi mefa ase gbogbo mi nle gba yen ase o le gba aso ngbaju be lo bi won ba ti fun olamoran iwo na jowo ko to lo mori na sile ku gbara enu ya segilola kilo wa se unia aso fe le mi le oko ni o le mi lode ibi mo tin je pon mo ti mo nfi kun di je ka oda mo de le mi mo o mo ba ti fun olamoran jowo ko to lu e ka ro
1: e je agbe ewo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ju eyeke omo le nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nigbo wo eto yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr. GRA lo ko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: 32 FM 94.9
1: Laughter House
0: Orioke Tete Premier
1: Mokola Ibadan
2: Baba Fendo De
3: Iye melo ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government bi ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
4: e lo le so fo lu weri
5: e ma gbo
4: owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
5: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo eja le o ni ba ma se ri nu
4: se ri ti are tinugo ba jare igba ti o ba jare igba Olorun ma je ko bi ko mi ti di wogun lenu
6: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je je pe
7: afawon ati family won
8: a se mu yan gan
9: ga
8: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro Egypt la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Oh yes, Ferrero Yimba Bafendo, Yumba Lobe.
1: Yes,
0: Nikoni 32 FM 94.9.
1: Ben.
0: Toripo Lodi Marina Lakbata Tigbala Todiwa. Tori niwo baya ruano. Nigba ti awan kegbe wa tawan no nka sha won lori royin baba fendo awon lo mo pe a tun ma pade pelu awon akegbe wa nigba mi adeda o si tun se lore oje egboro obi si awa na a gboro oban je sey ololufe
1: adupe o
0: alhamdulillah robeli amen e akola jimo emi o so po re ile o si ni ja se mo fun gbogbo wa
1: amen
0: ile tun mo wa loni ko jojumo re ko jojumo odunu tun ta se yori tun ti gbega ni bi gbogbo ile na o ni ja se mo e ka ro le ko si royin baba fendo na la gbe ka yin mo ta pe ni itupale awon owe royin abinibi wa olubi n pe fatsoye lo ko mi
1: eje kemi na mo kiyin akojimo toni odo odun bi se daada le wa aku boju ojo bo se tutu mini mini ni gake jado le yi e ka bo sori royin baba fendo fun ti ojo jimo oni peter ola supo captain peter on loruko temi
0: lara won we royin olojojumo le wa to bode laaro yi mo lori ofe si we royin Nigerian Tribune
1: bakana lemi na la mpani si we royin ti the punch to jade laaro yi
0: iwe royin Vanguard o se dede owo mi
1: iwe royin the nation re omo tan so tori akole lokan ojokan ona re ninu re
0: iwe royin the guardian o gbeyin ti won ko lede gesi o jade si gboro kika na lajoka
1: iwe royin daily trust re to ni ka ma gbangbo lojojumo
0: o de ka ma mu awon royin ohun ka bi won ti ko tori wi pe o ti di se kika bayi nigba tawon nko tawon ti ko titi won ame bo wa gbagbe lati darapo mo wa lawon oju opo aye lu jara e ja jo ka royin ohun jake jado lorile bo ti bosita oju opo ayelujara wa te ti le kan si wa to nta wi le test tun ma wo wa
1: yes
0: Facebook YouTube at Instagram awon social media landu si wa nu o at 32 FM 949 feyin e like wa e follow wa ke si fi awile yin ke fi so woranse
1: beyin ba si lanfani si website wa awa nbe o www.32fm.com.ng Radio Garden no atun bale sapa abeun
0: o da iwe royin Vanguard na ni fiside lowo temi laaro yi bo tin sele lorilede Nigeria ati loki okun amo iwe royin to je gbaju gbaja inu iwe royin Vanguard na re o won ni lori oro ta so tan bo ti e je pe awon kan tin so pe a ma to so tan laipe ti won pe ni PFIPC o ti ye yin Mwani gbajabia mila on lo so pe loju aye mi la dugo mi
1: tindi yo
0: la dugo mi o ani tindi belevu ta le ni tin paro mo mi se bi won pe iro ku ni won pa mada yesun ba ni lo ko jere adeyemi adeyemi
1: adeyemi
0: e melo ni mo pe o
1: e meta le pe
0: 15 billion naira mi o ni diti ji ejo ba ngba lowo re
1: si o ni senji
0: ko ni senji yo pe
1: okay.
0: O didi 15 billion naira ki se million wo billion ni kini mo se to fin lo re paro buku mo mi
1: okay.
0: E dekun eni te nsoro te pe won fe sun yi kan ri iriri ba pade ri abe ebo lo dan la mu ni he never met the vendant again. English bi won ti konu won tun wa soro pe mi won tun wa le mi gbowo obogbe owo sa ba mu owo sa ni para mi lati bo sibo
1: okay
0: gbaye te se o se ri awon esun agbakan e te fi lo kan won yi billion medogun naira na ni yo ji owo otan iro yi e feju koda o tun po nbe won ni egbo mo tun wa soro kan wi pe ni tan rata o na ni irinwo million naira in lo wole sapo asun won enikan ta lo ni tohun indirectly abi indirectly bi won ti ko iroyin oku keke be bo wa fe se ri iroyin ohun
1: okay.
0: Eno mu iwe iroyin Vanguard loju iwe karun
1: o ba n gbo eni ilo n ya 400 million
0: nbo
1: won ti a ri 15 billion san o gba mo binu
0: baba to pese 400 million
1: you took 15 million
0: tori olorun olorun orilede nigeria
1: mo jo nitori olorun si paro kan mo mi kemi na lo wa ka wa bi se bi 15 billion yi emi o ni gba po
0: ya bi npe o ko mi bi won se mo paro omo yan
1: mo te wo ni ka fi wo adeyemi ka fi se bi practice
0: nto e ba ti se le mi oso
1: oju we keji iwe iroyin ti the punch aro yi on ti ko be na ni pe awon ijoba ti ipinle o na ni adagun la o si idajo ile ejo to ga julo lorilede wa nigeria tori pe asun ijoba bile won ni to nlo bi trillion mewo wo naira o na ni erogbokun ti an si joko le lori nigbati noge o mo soro ati awon adari egbe ti agon iyan awon alaga ijoba bile soro o won ni leyin odun meji tile ejo to ga julo lorilede wa nigeria gbe idajo re kale awon ijoba apinle otukun lorun awon tori pe asun ijoba abile won duro le lori ni won wa ni se ri ominira ijoba abile won ni o pakaso o ko ni ominira kankan bi ti wo mo tori pe asun apapo joint account o na ni o je pe o si wa ti an si samulo re ni opolopo awon apinle won to ani owo ta npin fun awon ijoba abile labe ti faaki won ni kini ohun nse lo fo oke o ida meta le ni ogbon laarin odun meji o na lo tun fi lo soke tinte bo tile je pe ile ejo to ga julo won se dajo ko kan wa se muse ni oju iwe keji iwe iroyin the punch to jade laaro yi ibe ni ko se
0: ogo nbe forilede nigeria ta si nko ni keti keti bo ti je pe o nse rumurumu
1: sawon
0: apa bi kan si bi kan oro gbogbo lori owo oro gbogbo lori owo soro e to ni se pelu adeyemi oro owo na ni se rati achimugo iroyin re loju iwe kesan iwe iroyin vanguard atawon iroyin mi to ba ta nbe won ni e mo pe boye gbori e kuro ni dido won pe re mo de ni won ni ile ejo lo tun ti pase pe finally finally final answer yes final answer pe ki gba won dukia kobiti kobiti bakiti bakiti wigili kili wi won ni ko mo je ti ijoba apapo won ni won so bi pe owo kan eyi ti won pe ni 4.6 billion naira eledo orun ohun aye owo egbo orun
1: jewelries
0: adada won ni gbe si gbogbo re po won na won yun lo bi o jewelries ni o be ye egbo orun egbo owo egbe ti adada egbe ese egbe apa ati gbogbo e mora won won ni osowo re po je 4.6 billion naira won ni won tun wa si mi won ni won pe kan ni 4.3 billion naira owo ti won fi ra won moto dendedende won pe ni exotic car si kabiyesi ri olodumore mo fi ya je mi olohun
1: mo gbe bo nbi mo gbe bo nbi
0: won ni owo ti won fi ra won oko ohun iye re nu won ni won tun wa si owo kan eyi ti won pe ni egberun lona adata dollar owo ile okere $50,000
1: dollar ponu
0: ati owo kan ti won pe ni 30 million naira
1: to
0: je torilede wa nigeria nbi won ni ati si owo ohun papo won fm ye to je won ni ki gbogbo awon duke ohun ko ma wa lodo ijoba apapo ile alariwo ni won gbe pa oju iwe kesan iwe iroyin vanguard nbi owo ba wa lo gba lo owo kangani kangan owo kangani kangan tunga oda
1: igba owo igba gogo ma sana sin
0: adede orun
1: o eni eleni
0: mo like country mi
1: akona ni
0: I just love my country
1: no mo go buy never
0: no en to ba gboge ni nta te o ba gboge o won pe orun yen
1: ogensin
0: sori orun ti yan ba n koru awon ya jerry si ba nsi iru orun ba nso npo orun nke ese
1: and iru awon bi ti won mo wo lo mo e wo wa si bi awon adugbo apa bi kan to je pe won le faja
0: na no na
1: okay
0: no so boya ke yan toju orun re come on ba yin
1: don't leave me hoda eje ntu wele o loju we kerin dini ogun iwe iroyin the punch gbogbo yin alakuro e pajebo te ba ba wa ninu moto yi e mo gbagbe pe bo ba di pe bi eyin ba nroyin ti egbe bere si ri do yin ri aporo igangan ni ke bere si ni ma lo se ri kini lati ilo sogbo lati gbe wa nigba ta lo si ilu kano o na la n gbe bo won ni
0: o ti si se nbe ri ni e ri po ohun re ba omo gidi
1: tabi e wo se ri ni ijoba orun bi eyin ba si ri pe eyin o tele wa lo ẹyin nilo lati ma sele yi ta ba ka iwe mimo si owo waju ati si owo eyin e ri ni inu iwe ti peter tabi ti olubi npe e bere si ni ma ka won ni ile igbe ma so pin agba ti bofin de o ani ka ma se wasu tabi wasi tabi ka ni anta nke ka ma ta kure ka je bu ta gbogbo re ka ma ta nu oko elero opin ti de yin o e wa ojo ona mi gba ojo iwe kerede ni ogun iwe ro yin de ponchi ta ro yi ibe gangan ni ko si awon ni moto nu mo lo ikun ni wa ti lo bere nu
0: ah bo saje aku o lori e nde o ti ko
1: o mo kan to ba bere si ni mo wu kan bi kan ba bere si ni mo gbe e ogun eleyi ni ke bere si ni mo lo o kan bo ti bo da o kan mo wu kan
0: iyan se dada le
1: oke
0: eko si
1: o se mu
0: gba kini dada nbe amo nu bi na ni sin iroyin te waju 32 fm 94.9 lori radio yin 94.9 na leti lori ofe lati gbo wa amalapa ti ayin nibi ta wa yi o won ni loju iwe kewa iwe royin vanguard bakan na je nlo laka itu eko eyi ti won fe gbianju ati pakaso e amo to lodumare to pada dun wa ninu last se awon oluko e tori ko yo ona la ngboro lenu won awon oniroyin won sise iwadi lati takoto obere si awon akeko eye ti ori koyo nijoba bile orire awon ekunrere nta won mo ohun wi imo nbe loju weke wa iwe royin vanguard gaga bi won ti soro won ni awon omo ohun soro pe ah ntoju awon rire iyun ni ahamo awon ajinigbe bi won ti soro ona re won wa tun soro siwaju si won ni okan lara awon akeko ohun gaga bi won ti soro wi pe ki gbogbo won kokko lo re gba itoju won ni ikan siku ni ile iwosan eko se nla segun eye to je ti lautech ni bi titin gba itoju re lowo koda nipa bi won so wi pe awon iko adaluru ohun bi won ti fi ku eye to le bi won ti be ori oluko ohun awon na soro nipa iriri won ki adeda ko ma jari iru re mo ko si dakun dabo ko ba wa ro ebi
1: awon mo le bi mo
0: ko ba wa ro won loju
1: orilede
0: wa yo gba alaafia iroyin to fe dabi be ka dupe lowo eledua nitori pe iroyin ti o bata bi pe won pale awon akeko mo ni ipinle Kogi iroyin ti bata bi pe won ti dola won ti dola won oju iwe kejo enu mi ago oju iwe kefa iwe royin vanguard oni iroyin ohun wa nti
1: loju iwe keje ti the punch ni iroyin wa tan ni pe oga principal ati asoju neko ati awon akeko meji ti ani agbe njo si ni Kogi won ni ati tunle layo ati alafia ni bayi eje nlo si oju iwe kerin din ni ogun iwe royin the punch latari papuda no si won ni umai ati ile ise olopa won ti bere si ni sokoro lura won pe no e le kwanse wa now loju ona wi pe autopsy o si autopsy e dawo re duro e mo dawo re duro o na gangan o ni o ti bere si ni fa okoro lotun lo si gege bi iroyin bo ti sere si ni gbe jade koda te ba wo iwe iroyin daily trust won ni opolopo ipe ati oro ni nje jade o ti ta duro pe ale wa di re bo lantinosi ni ese kuside umai gbogbo bi obe se ku bi oro ohun se se gan ati bi gbogbo re se sele e ba wa wa di re oju iwe kini daily trust ibe gangan ni to ko si o
0: Nigerian Tribune na se afikun royin eleyi to ka tan lori iku eye ti won so bi pe o pa bila won ni won ti ko si oju iwe ogbon iwe royin Nigerian Tribune gaga bi atiku MBF nasi atawon mi toku won ni ani etan na wa di re eye ti ri to je wi pe amugbalegbe fun alakoso foro ise o se wa je wi pe ilegbe won ina ni ati lo re ba oku re umai wa tewo pe egbo temi egbo temi egbo nti mo nso omo te nsoro re yi bi omo lo je sawon bi omo lo je si awon she's like a daughter to me
1: wow
0: eduro na awon

0: se nwo awon yi awon so fo inu ofo nla won wa ibanu je gba okan awon rororo ati awa gbo ha iru kile yi olodumare oju iwe ogbo iwe iroyin Nigerian Tribune
1: so bi pe
0: na
1: lo mo ja daran o
0: komo si kekere oran
1: loju iwe keje iwe iroyin daily you go explain tire
0: chai
1: opolopo ayan ni npe pe e wa die to ba se be kunu wa nbo ni o wa se yo wa nle ni
0: awon odo gan ni apa ariwa won la won fun won ni gbede ki ojo meje ni ki won fi tete gbe igbese
1: at least oni bi ti royan ti ru nkan ba n ba se o je be o ko ri be o yo te ko wa nbi kan oro mo lo pe bo ni afa oju iwe keje iwe iroyin daily trust la ro yi oni itoju arun ti HIV ati ba o se se ko bere si ni mo ri ifaseyin o tori pe orile ede America igbese ti n gbe pe iranwo ta mo se orile ede Nigeria ege tori ngba ti mo bere si ni wo oro hun won ni an ge si bi laji ni 50-50 won ni tori pe kina si mi ese Nigeria ese won na ni pe won deye si awon omo leyin Christi tori ipa kupa eleyi to waye ni orile ede yi sugbon gba te to bere si ni te si owo waju o ani kini ohun gangan se ni awon asofin lorilede America ni ati ekuku wa genge kuge pe gbogbo ranwo ti mo lorilede Nigeria eke o jare
0: ada eje mi na otute si waju iroyin ninu we iroyin Nigerian Tribune woni se pelu iroyin ti Peter Toka lekan amo iroyin Nigerian Tribune ohun tun fe loju da si woni gbogbo eyin te mo wo wipe ina oju popo yi ko si ti fi seyan den sare jadanu emi o sare koja lo nte mi lapa sibo o ba tin gbogbera aja won ere ma lo baja mi je ere won ni e ma gbe o ofin abatutu ti won tin gba lero re bo ba lo re ta ina oju popo laya to lero pe ko le soro
1: wa play
0: won se yonu egberun lona 100 naira won bo kole
1: 100,000
0: eni ti o si le won pe won ko ti ele bo ba lero po shalo won no le shalo oju iwe keji lai we royin Nigerian Tribune to fi mo pe an kiri oja iyun ninu moto won ni ta ba n se wa si aba n se wasu won ni gbogbo won na lo ti pe fun ijiya bayi won wa soro pe gbogbo fenu ja igbagan gbagbo oke
1: ani
0: demi ni gorogi lo
1: from junction to junction la ele to abusi nu
0: gba yin temi la bete ya ka je ye de ma gba to ba be gba
1: alo
0: ka to gba rin mu mo ka to gba si arin mu
1: alo
0: amo ya ka do ti oju na
1: se
0: n wa ni ni kini wo gbe eleyi bayi
1: Johnson to Johnson, compound to compound.
0: Ema wagbo, gbogbo awon ta fe ran ka gbagbo soke.
1: Ka
0: to parin mu. Ka le balance. Se be gbo.
1: Won
0: ta ba ti lo re down kan sa la san ta bi re mu wa. Eyin temi, o ma la ma san go egberun lana adota naira mani.
1: 50,000
0: naira.
1: 50,000.
0: Na lowo otanran. Eni to ba wa mo wi pe ohun o ni le san egberun. Lana adota naira 50,000 gege bi owo otanran won ni papapa ewo osu mefa
1: a lo bonu
0: gege lo
1: lo carbon won lo li denu
0: lo li odun
1: ile odun
0: gege si
1: ile odun lo pa won ma ye
0: ni jo bo sasi ko bi todun ba ti lo bi December o
1: oluwa mo ma lo so won ti mu won ko to di atiku odun nu so won so odun modun
0: no na eyin temi
1: odun modun ni sawo asa
0: eyin temi a ma gbe a ma dogbon si
1: won wait o
0: mela afa
1: a ni lo ile to abu ti po tori from one garage to another ni from one junction to another from one compound to another
0: e foro le
1: o ti ra mo mi mo mi kilo ko re leje
0: ti e foro le kini bayi laje to ko
1: e idanji ata le ni e mo jale o
0: omo foro le asiko tutu la wa so mo ni
1: ago meje te ba tin ibi to awon omo kunrin tin pe bi
0: marun me pa
1: no mo n to
0: egba bo si lo
1: mo ran won lo bi an se le tete re yan
0: Peter karoyin karoyin karoyin
1: emi gan ma ba won meyan meji
0: alabo si
1: oju iwe keji iwe iroyin the nation ta to ba ti bere se ejo e pe mi omo na ni interesting
0: karoyin
1: ani akinboro akangbe okusaya gbogbo won na ni ejo nfa mo awon lo pe ẹgbẹ́ amòfin lórílẹ̀-èdè nàìjíríà ẹgbẹ́ mi ò darí rẹ̀ ó jàre èmi mo lè ṣe

0: won tun bere fun o le se alai mo pani lerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: حياكم الله.
1: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أقواني فهم بريئة أسوأ مسلمين.
0: الحمد لله.
1: أتون ترى لكين كراد جريفان النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادر أن لا تبى من جاك فهم. هلا وبارس لكون كان النبي وا. داكم بارس لكون لاري. أتي أورا لاتي الصحابة لاري. أوقع بلودو دو. أو كان النبي. أو كان طبعا سينو أورا ليري. أو توا كان صحابة لاري. O tu wa ki an ka pelu won inu an to ke pelu won ja wa nbi o badada jo baba ti ya wa dakun je won wa nbe awon aya wa ama wa awon afa wa ama ke wa awon ore wa awon ana wa dakun je ajo pelu yan nabi wal janna wala dani kasire majawale le yan nabi sallallahu alaihi wasallam ni jabu al kiyama jama am tu wero badada timu wa le kun si lori oro esin wa bo la se ni sesin akutu mapa ye yo dopin njo kan sugba kila mu pade wo badada nibo la tu de leni intam babo o la mo to je pe la yushtaratu li ikhraj zakatihim hawalan min haul hawalanu al haul au dawaranu al haul awon to je wi pe ta ba fe yo zakat nbe won e won esin o pe ko awon won ni podo kan ti won ati salaye ribu tijaro ere to ba je yo lati bi o ta ba se kodan ko je pe yan fi 10 million naira so owo wa di 30 million naira 500,000 lo didi in logun lokola ti owo ri o pe odun kan a ni so pe 500,000 a a la ni wakati melo a pa hun po ni a soro n pa metaju sa ima in to ba n jade n bi omo tawo eran wa n bi a n para bo mi zakat eran na o a n para bo mi zakat o rubu tijaro inshallah rahman awa de bi rikaz asoro rikaz kini je rikaz rikazu ni dukia ti ebo mole golu ni sliver ni to je wi pe igba ti islam ti eti de ilu kan ti won e ma nbe tori na ni ese abalaye islam le se abalaye o kama se mistake o oni anabi adam se o
0: alayhi salatu wassalam
1: ebo gbeyin waye ni o
0: nabi adam si ni akoko abara lori ile
1: o ko ye ma o
0: to ba je pe on la koko a je pe islam ni esin abara
1: ina nabi adam se ni bo bo ma re se
0: sallallahu alaihi wasallam
1: tawon bi se ti itan bon pa pe kilo fa bo ni esu se gbe nkan yen sinu aye bi inna lillahi ta'ala adibe pelu ogu olon en kan film baqiya oba to lemi ta nbe ko ma ti gba kojo jamaa awan bo igba yi tamba orobo wore wore yi a ri wi pe rikaz won ma nbo nkan male njon iru nkan dukia bayi ka gbo se bari bawo ni idaju olorun ba ti nbe ni ori re ati son ton ton oyo 20% ni oyo ohun o si ni ni sobu rikaz o ni ni sobu ni to ba ti ba nbe na ni so awa de bi maadin ni ijejo el maadin asala ye titi ohun na ati nti ayo ni bi maajinu wi pe 2.5 ni la yo bi kini o rubul ashir ni la yo ni bi kini o ni bi ti maajinu o si ni ba se pelu ko pe kini o ni so bi ni la taala le ni mbola to de ibi ta jasi lara nti amo yo zakat nbe to je wi pe ke se dada ko pe odun kan o na ni al asalu ha eleyi wa buka tasi tafsil o buka tasi salaye yeke yeke ma hu wale asalu bi lughatina al mahliya kila npe ni asalu le de larbawa o larbawa npe ti eni asalu kila wa npe o oyin jama e ba nkesi gbogbo awon baba oloyin esuma bi o awa to je pe oyin la nko ta fi se miss of livelihood e je agbo idaju eleyi na o e mama ni ntoro mo fi ra nabi yi o ese to kon kan meji inu esin igbala
0: allah akbar
1: mejeji inu ko nu ko yo esin le ko wa mugbala ko mugbala ko yo esin le ni to fare in ta ba ti pele sin o gbodo se challenge ade keta fun challenge e pe in ka bayi o se ri bayi oda awa ta mo nko inu gbo no awa ni ani
0: ase igbapo ti se
1: igbapo si si bani ko ga sinu ati e kose bani jama saju kato ma lo sibi oro hasi yosaka yosaka e kon la meji kambe fun gbogbo en ti ba nko yin ti won ba ti tele e eko meje jina won de ni binu olohun o olohun da ko ma binu si a o
0: amin
1: olohun ma binu si a o
0: amin ya rab
1: olohun ma binu si a o
0: amin ya rab
1: olohun ma binu si a o eyan binu se eyan egbe re o yi wo fe nti e binu si
0: oni won ma bo nbe won leyin odo kan wa lawon ogbo awon gbebe
1: eyan se eyan nu akoko e gbodo fina ko yin o
0: allah akbar
1: mbo lo ti gbo atodo anabi o nkeyin na ni o
0: sallallahu alaihi wasallam agbodo fina ko yin
1: agbodo fina ko yin abadan to e pe ohun oju ri olorun ba ta nsin soro pe nu islam la wa ai fina ko yin o
0: yala wala gbapo ti be
1: yala
0: abori igi
1: ambo
0: abori apata
1: ai fina ko yin o
0: ba fe fe bi le won
1: a fe fe le won o de ni elekeji ai si ko yin tan ni bi ati boyin
0: o de meji a ni fina ko a si gbodo ko won tan ka wa fa gbogbo yin ati gbogbo afara ati kankan ko di kolobo
1: a gbodo se be
0: o de ko mejeji
1: kilode nitori wi pe oyin oba deda fun ni agbara wi pe oyin abo soro pelu agbara wo ba deda awa fi ona mo lori ma mu oje kaaki gbogbo ragi it is enu it is orifo it is wa sisawo to ba ti wa mutan ko ma di e masara re ko ya latenu lati di o
0: ke se nti oyin yi ke se nti nsu
1: nko o yo wa in to ti gbeun o ti to awon nkan kankan to lo nko sara re o ti to ta won nkan to da bi processing eh afejo ilubo eh afejo ekinika kinika gba kinika oko kan nke yo wa lo mo po le pada
0: subhana
1: nti en po le pada yi ohun lo yin ki wa lo mo yin ma se be ibi olodun fo nje ti esinu o
0: allah
1: akbar won mo wa se be ijo lasiko ojo e ri pe time to yin ma won re nitori pe awon yin o ni ka ki mo nti a ti fi igberun seun won mo wa jenu le won je won ni o o wa sanfani lari eyan o wa ni akoko kokoko pale e de je lo omo no inkrod o ti ba won kankan o ba won kankan nu omi o ba kankan lori de inkrod ni kin ko ti semiri ko wa tan on se nbe tori pe opolopo eyan lo ni knowledge bo se pataki to opolopo ma ko yin si nkan pe afa na ni ton so pe so lo kin da won ni lo kin da won
0: ya rabbi ya rabbi
1: opolopo nkan nu omi mi lo ti tan loni
0: ben
1: ti osima opolopo eran ko lori le olohun oba ini osima en ta wa gan ri ta gbono baba wa yi oda ka dali atusa igbo wo lo le ri manisi nle yoba eh oni eri to tuni o ke ko ese paki joba o pe igbo kan be o
0: ta ke ese pe kerin be o
1: o kerin be o
0: inu gbo
1: pe pe pe
0: inu gbo kiji kiji ka le ba irin
1: ko kan ko ada ko maru
0: ya hayyu ya qayyum
1: asasi gba pe ni siku laye melo lo kuma kinu nbe melo lo kuma kinu nbe ah won ti ni ajina lile jina ka ni bi an ba le jina na ti ori ti oje e bi oro mo ku bi o ba wa na ni food e yi awon tin sele ah awa ka won kan kan to je wi pe ka jo feti leko to ba se sa a ni gbo mama oyin je kan
0: ya
1: ni bi wa lai na ni ka ma fina ko yi awon yin ti won pipi oyin teyin fe ko yi won je 10 million e ti fi na pa 8,500,000
0: ya rabbi won ti deku jojo
1: na tori 10 million won pa 1.5 ni bo bo ni 1.5 o tu sese e yi si tun tin reti iru ran oyin te ko lodo won
0: pe won tun gba yin won tun produce yen
1: e ro dada iwadi n lo labe nu wi pe oyin to ba si sa lai pe ani ro na ma nitori pe irunkun la run o de ni eleyi won ti so won e so oba deda je nse irun lori re to ba ya ani rigmi na ma
0: ya rabbi ya rabbi
1: e ri pe igbin gidi ofe si matara
0: be ni be ni
1: kilo sifa an finance ko ina ni
0: be ni be ni Bẹ́ẹ̀ni baba. Ọlọ́run ni fi yin lẹ. Bẹ́ẹ̀ni baba.
1: Ẹ jẹ ìgbìmí báyìí. Bí ìgbà tí ẹ bu omi la ọbẹ̀.
0: Ọlọ́run jọ.
1: Ẹ tẹ́sítì ta mọ rí.
0: Ní jọun.
1: Ní gbẹ̀ta Mọ̀mọ̀dúgbẹ́ sí ọjọ́ bó kó.
0: Èmi náà mo tẹ̀lé
1: wa. Mọ̀mọ̀dúgbẹ́ sí ọjọ́ bó kó.
0: Tá a bá lọ sàgbín.
1: Sọ̀rọ̀ ṣáà gbóni.
2: Èmi náà amúdúgbẹ́ fọlọ́.
0: Tá a bá lọ sàgbín jọun. A san ta níìdì ni. Ọbẹ̀ ó ti wà lórí iná wa lọ sàgbín wa.
1: Kì í ṣe ti pé ẹ kọ́kọ́ lọ sàgbín tá a bá rí gbìn ká wá sí ibẹ̀
0: fún. Ọkàn ti balẹ̀ parí.
1: Ọlọ́run tún wá máa ń sàwọn kan ní olúùgbìn náà wa. Tọ́jẹ́ ìtumọ̀ olúùgbìn ni pé afa ilé ọ̀la fẹ̀gbọ́n mo gbìn bọ̀.
0: Ọlọ́run tóbi.
1: Àwọn èèyàn kan tó lò.
0: Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ ìràwé abẹ́ ìràwé làwọn tí ń sin sẹ̀mí àti wọ́n á sun mo gbá gbogbo ẹ̀ lọ́dọ̀ yín ni àti wọ́n á sun ìràwé tó lè mọ jẹ́ pé wọ́n mọ ìdán.
1: Àmọ́ àbí sí kí
0: o bọ́ bẹ́ẹ̀
1: àní ìgbà mi máa sí lọ́sọ́jà báyìí ni ó kọ àwọn ọmọlúde ọmọlú àbò tí ẹ sì sẹ̀fẹ̀ máa sábí amọ́ láti hoyi hoyi ní àwọn ọlọ́pàá tó mara lọ́njẹ kódà lórí tó lọ́yàwó èèyàn lọ ní àwọn onímọ̀ lẹ́sì kí ẹ̀ka nǹkẹ́ là ń bá jẹ́ yìí púpù nǹkẹ́ yìí amàdíre o so alakulẹ̀ hàn níta fẹ́ fàyọ̀fà ni wípé hey kóyin kóyin gbọ́dọ̀ fínà kó wọn o ustaasu ọ̀dà méjèèjì tẹ̀ ká lẹ́yìn kò sí ntẹ́mi ẹsẹ̀ mẹ́ o kódà mo tún máa fi omi fọlé wọn. Nbàmbà kò yin tán.
0: Wọ́n tó fọ ọ́ nǹkan.
1: Iná ọ̀hún báyìí ni. Kọ́dà èmi tó mọ rẹ̀ ni tí wọ́n máa ta pàwò. Pàwò ìgbín ọdún bó tún. Ìgbín ọdún tún. Bó ṣe mọ ẹni tá a ti wá ṣe wájú tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ali Islam Yajubuma Kobla. Ali Mẹ̀tọ́rọ̀ Fanu Islam nù. Nta mọ̀ tá a fi rọ́ọ̀lù ọba Adẹ́dọ̀ ni mo sì sàmójúkò. Gbogbo yin tá a ti kó tán. Torí pé kò sí bẹ́ẹ̀ sì pọnpọn náà rárá létí òkú kí wọ́n máa jẹ. Kódà àwọn ò tún fẹ́ẹ̀ lè máa tọrọ kú gàn tí ẹ ti pa lọ. Nítorí pé fúnra bàdàdà sọ bẹ́ẹ̀ pé àlìfitìnà tú aṣáàdùnmọ̀ ẹ̀kọ́ ti. Ọlọ́ni ẹ̀sìn wo dààmú dààbò jukú lọ o. Dààmú dààbò sẹ́. Ojukú lọ. Àwọn èèyàn ń bẹ láwọn àyè kan lẹ́ni tí ń tọrọ kú tọrọ òfin. Wọ́n ti wà frustrated element.
0: Tí a rí fòrò.
1: Wọ́n rí fòrò ọlọ́run dákun mọ́ fòrò wa ọlọ́run dákun àtìlú àtijọba àti àwọn tá à ń gbébẹ̀ mọ́ fòrò wa dákun mọ́ fòrò wa láti sẹ́mọ̀ mọ́ dèsíà ọ kàǹkà ìṣọ̀bọ̀tì ọmọ tàláyà bọ́lá ń bá lọ́wọ́ ọmọ rọ̀jò jìnnì kan ní ìsìn òun kàlùkù ọmọ sọ nǹkan mi àwọn èèyàn ọmọ jẹ́wọ́ ẹsẹ̀ tí wọ́n ọ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi ń gbé wúrẹ́ ooo gbàgbàgbà ọba tó lè fi pé ń gbé ọkọ̀ fún kálukú wa fẹ́ dédúmọ́lé ilé náà gan mi ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àwọn ìlú mi o nígbà ọba yá nínú jù pò iná ọba jáde ń bẹ̀ ibi ọba jáde sí ibẹ̀ ń jó lọ́nu bó so di mẹ́ẹ̀lì márùn wọ́n mọ̀ kó ti di ọba yìí ò ṣe é taláyà o ọba yìí ò ṣe é taláyà o ọba dọ́dà ọkàn ká o dákun lu wà fún yọnu rẹ ni o mọ lu wà fún bínú rẹ o mọ fojú wo gbalẹ o gbogbo ẹ tí wọn mẹ́mẹ́ ń wòlé dáná ń wòlé jẹun wọn kàlùkù dojú bolẹ ebi ń pa wọn ó tún kú mọ wọn nú ń gbà ló ń kàlùkù gbà ọlọrun ó sì wulẹ pa wá. Ẹ méjì àá sí bẹ́ẹ̀ fáwọn òun yẹn máa wo ó di nǹkan méjì oyin ìyá wa kò ẹjẹ akọkọ mu lọwọ ìdákun ìtàláfà lulẹ̀ ẹlẹ́mì fi zakati la asali ayo zaka bi oyin abadi zaka bi oyin enu awon mimo oko ka koko so pe awon mimo won pin si meji fayaro malikiya wa shafi'iyya annahu la zakata fi la asali imam wa malik atawon mo ke won ti ba won lo imam wa shafi'i atawon ke won lo wajumuru ahli ilmi àti bíi 70-80% àwọn ìmọ̀ yòókù ọ̀nà tó bá wọn lọ wọ́n ní láàzàkàtà fìlà asálì a ní yọzàkà níbi oyin o gbọ́nà yẹn kí n túmọ̀ rẹ̀ nínú ẹ̀sìn wa ìtumọ̀ ẹ̀ ni wípé mọ̀ ń dẹ̀gbẹ́ lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ mọ́ bá kangira pàtàkàn nígbà tí ń gbòjú òkè lọ ẹyí jọjọjọjọ ogire ọ sára lé ẹhán sẹyìn àbọlọ wọ sọkan ta ni ti yára wọ bí ẹsẹ máa nígbà tí ọmọ kò yìí ọ sá kó kẹẹgì etí.
0: ọlọ́njọ.
1: ẹ rí i pé ń jọun ẹyin tí àbá wa ní ìdí obìnrin ni a máa mú.
0: bẹẹni
1: oyin to mo saye lo oyin oni mo gbe mo gan sugbon ni isin
0: ah
1: gbogbo e ti doju koko ro ki ti gbogbo aye o je temi nikan
0: o ti so fa eyan pe awon lo koyin o ti gbowo lowo elomi gan
1: eh
0: ti gbowo lita mejo nkan kan yo hatani
1: la ilaha illallah
0: tin bi hatanu
1: en taye dare o aye ti di ki eyan oru erin lori erin odidi erin lori lori isin lo were were na tu ri eku eliri to sabori lati nu ah ere na to ba to kun erin na re ni
0: en ba fe se de sa eliri
1: eyo en fe se de sa eliri a fi haun lorun ba re
0: olorun jo
1: lodidi mu le ri bole
0: allah
1: lori ere jamaa iwo eni be bo lati sanu e
0: kore eliri pa
1: ah
0: kore erin gbe mo
1: erin o se gbe mo
0: la ri
1: do e wo ru wala e wo ba me se duro ti je gbe erin ru
0: la ardon kota wala zahara abuqa
1: se erin kan mo olorun lawa
0: olorun jo
1: won ni fi ojo ba lo tun wa wure ninu gbagbo yoruba awon gbagbo awure ni mo mu kan po si won wa pa lowe inu ede won ati tojo ye won laarin ara won pe kabeji kiri adun se o oni o se kin ko le mo wa na ni komo ko ah
0: gbo awon ti won joju se la gbo ti won yoju sin la tabi
1: e bo wa ni ni gbo e wa
0: olorun jo
1: ambo awon juro le ilmi eyan koyin indegbe lo nu gbo ni o oko re ni o awon yin wa se kilo kan si eyin kule re ni o gbogbo n to ba ri o ko nbe ko ni yo zakambe o oro ti ogoro awon mi ma so ni odin oro keji wayaro al hanafiya wal hanabila awon hanafiya ti hanabila won ni ayo zaka ni bi oyin o wa ikhtalafu fil miqdar alladhi yukhraju minhu zaka aw tukhraju minhu zaka aw yukhraju minhu zaka turi faslu yin
0: anakumullah
1: won wa tu se ya penu wi pe fine to ba je pe oro akoko lati so ko si zaka nbe oro ekeji zaka nbe nbe awon ti won zaka nbe nbe enu ti won na oko lori kini o lori dede nteyan yo oro akoko lodo awon anabilai oni pe a ma yo ninu khamsatu aw suqi a ma yo ushuru bi titjar e kiko ti simar khamsatu aw suq ambombe oni dede nkan ti npo ko ba to bi 6 oran 12 to 6 oran 53 kilogram so ba je kilo ka pe gram la se la fe lo 6 oran 53,000 ni gram oni o ma je oro keji oni no ashot of rock oni yo ma je 16 ritlan wa ritlu al iraqi o mo si ma fun wa ni 470 grams. Awambo. Awon ti an la mo yo zaka ni bi oyin. Awon afa bi en lere pe se eleri. Won na eleri. Won ni kileri yin. Won leri akoko in benu sunanu ibn majah. Won leri isani hadith abdul ibn amr ibn al-as radiyallahu anhu oni akhadara sallam fi al-asali al-ushra. Oni anabi ngba aye re ogba zaka lati bi oyin ogba kini o
0: zaka lati bi oyin
1: ogba onshuru ro akoko nu oro elekeji eri mi mo le nbenu sunni memu bayi haki min hadith abi rata radiyallahu ta'ala anhu wi pe kataba rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al yamani an yukhadhu min al asali al ushra an ya'khudhu min al-'asali al-'ushra aw an yu'khadha min al-'asali al-'ushra onsi olom ko ta sawon ara yaman wi pe ninu oyin e ma gba nshuru ponuva ten hadithi amalubi hadithi wala kata olowa nu soyim soyi wa fa wa ibnu khuzaimah hadithi Anabi sallallahu alaihi wasallam o ti papoda ngbo wa di asiko Umar ibn Khattab an rajatan an anwardo an pani kani Sufyan ibn Abdullah o ni akosa ka jo no wa no awon ti ma gbasa ka jo asiko Umar so awa ni awon bani shababa batunu ni won min faham an bani shababa yi kanu yu addu rasulallam ushra asalihim won ma yo 10% oyin won fu annabi sallallahu alaihi wasallam li annahu yahmilahum wadiyaihim mi wadiyaihim turi annabi imam ba won sallallahu alaihi wasallam imam ba won so o won ni kefu la meji lodo won to si je pe won opo won wa loro aje oyin ma awon yin pogan sodo won won kefu la meji ni nigbati oyin ba to yin ba herente ka betan agbon agbe ni sugbon won eni won lagbara pipo awon mi nbe ni villages kaaki ti an ro kiri won to je wi pe won le lu agbara le yan lori anabi wa ma ba won so
0: sallallahu alaihi wasallam
1: ka kon wa hadith meteta meji akoko fese mole en ti fese mole ti fe run nu e to je le keta oni tan nu oni ta oni nbe nu re won ni e lo re wu dada nigba to di asiko ma bulo khotob radiyallahu ta'ala do umaru lati ma so fun sufyan tanin gba zakalasi ko re ibnu abdullah wi pe wa lo sodo awon eni bani shababa yi kanu yu adu rasulallam won ma nyo ushuru igba ti baba ko yin won ma nyo ushuru yen tori pe annabi ni o ba won ko awon eyan sibe ti en ba won so kefu ogun mejejun ti olu ofi ja won ni bi oyin won tabi olu jegaba ti o fi jegaba lori oyin yen won ni awon mimo wa ni en te wa mu wa yi ke wa seri pa yo zaka nbi oyin nitori kini tori pe nche wa nfun anabi pe eyin na ekun wa lowo asintu so
0: oh clever ba ana kumullah
1: li himayati asalihim wa limayati wadiyihim ke soro oyin nikan awon tun dako awon kokan won jere wa ben i abo tanabi ndabo won oni won mu dada wa fun nikini o ni ori re wa illa o nse olohun ibala male fun wa
0: sapana
1: so eh sorohatan pe nibi nkan bayi bayi bayi e ma yo zaka bayi bayi jamaa awambo imbono lambo oyin a ma yo zakambe a ni yo zakambe a ni yo zakambe oni oro to poju tawun ma so an ti ara ma yo zaka oni abu ani fa wa nko nigbati aso wi pe awon ti an latun ma yo zaka enu ti won oko gan lori dede nta yo ni tori gbogbo awon hadith to lori e confess e mo na lo sibe yen abu ani fa ni a ma yo zaka tukhruju zakatu min al asali qalilihi wa kathirihi won la ran dede layo imam abu ani fa ni awon oni dede kankan bo ba ti koyin gbogbo nto ba ti ori oko oyo 10% je kegi kan ni o iru kini kegi kan 5 liters oyo 10 liters mo lori be oyo 20 liters mo lori be oyo so jamaa ka wa ma badra lamu awa fe salaye in ti o mu gba mala mari clear dada oyin tawon afan se oro meji lori re toru patan ba fe ma berebere la ri pe opopo to gbo nta so sona bi ti amboro lo mu boye lo sona be ko si ni ma ri be ngbo je wi pe in tawon eyan mo teyan wa lo odu afa olugun taja
0: olon so anbe o
1: ogun aworo islam te ti elense to si gba pe le wa jena nijo ologbo de le re ri insi lo bere dajo esin lo odu afa idajo kin
0: esin
1: lo wa pa lo ah abuse na mu en lo ni dajo ewo in sumojuma in ti mo mu lo pade olohun oba in lo daru mo loju mo fe lo bere dajo bayi lo wa afa ni la ilaha illallah awon yen si n lo si aisun le ni bi toro pe won ti won ti bo n to aye ohunro
0: olohun jo laiso laiso agbere tin roko
1: en ta mo afa se fi ma hanra won lori e oyin te eyan lo ko ninu igbo olopa ko si be ni o oyin free free ti se laye re lo ni o eyan kan lo lokan ri ambi kan ni o in la won afa nso o a ma wa yo zaka ninu oyin ti o si enikan kan nu mimo to se iyapenu nbe iruwo oni idha kana al-asalu rudu tijaro tukhraju minhu zakatu bal yuqawwam kama tuqawwam rudu tijaro to ba wa di pe mo ni 10 million naira lo mo wa nka ki oko mo lo royin jo 50 liters mo ri marun loko bi mo ri mejo loko bi ini won ta fa won eyan le won ti mo mi ni babo oloyin gidi ima yo zaka ninu business yen lodo odun tori pe mo ko wa mo gbogbo won pata owo ti mo fi se business yi o je 10 million naira todun ba ti npe bayi ni mo pe 10 million naira mo ni cash 5 million tin tin ko lo soko mo si ni oyin 9 million le kodelo 13 mo si ni gbese ti mo fe gba lowo awon eyan ti e se gbese ti ye meji nbe lori e 3 million
2: 17
1: gbese nti dawo mi ke dawo mi ti e se gbese ti e pe olomo elemi o ma gba o ke awon gbese kan be te eyan gan ba so wi pe ala awon eyan je mi lowo ti se ni alabosi le eyan
0: ya ro
1: en ti pe to ba ti fun loyin 500,000 yo san 300,000 ti me lona tele yo je 2,000 ngba to be di ojo maji yo ti ko 500,000 wa o tu wa to fun ni oyin 500,000 mi e ni joja yin lowo mo iru n ba le se so en kan aburo to ru lowo abi kan ah wallahi wallahi wallahi munu kan ta o lo ninta o lo le da o kan gula borare ga ka be ijo to gan ka mo kan ka e yo o to gboro fi bo se o iwo nu o le ba foja se o nu o le ba fun won se iru awon owo ba hun ngba ta ba fe salaye fun awon olowo ba se mo yo zakawa a salaye igo meta ni o ni zakayin wa o gbogbo eyin olowo aso montani o pako montani o irin montani o epo montani o gas montani o ona meta in lowo yin o ti jade
0: block montani
1: block montani owo to eni banki to je owo o fi 50 million so wo le kan na le lo ja 50 million te ba ti ja 50 million le kan na ona meta lo yin o pin si ko so mo te reda owo in oja 30 bo we oja 10 lori igba awon gbese aduyunul marjuwa to je wi pe won san fun yin ko ni muskila meta tai in owo yin o pin si loju ese meta ta le mo ko jo o emba wa je pe oyin ni fi nse business yo mo wa yo zaka bi nse mo yo zaka worobo intanta in la fi so wi pe oyin kan wa nbe o ti o safa kankan to ise ya perun nbe
0: oyin
1: sugbọn ti mo ri nu gbo se kan ile gbo nta ka eleke ti apenu nbe lori re o ba da da ko jo
0: ya rabbi
1: iwo lo da wa kasin o
0: ya rabbi
1: ka wa ma pada je gbadun lodo re
0: ya rabbi
1: esin na lo gbele alo mo je odesin mo wa lo si ajeje o mo je ro wo daru lo afun yanu re o bi haqqi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim
0: to aki awon afa wa ko ataro abe olon subhanahu wa ta'ala ko bani sawani esan olore ko si bani ibada lowo won ko wala la ilaha illallah ni bayi akoko ti sisile fun wa lati bere lori ohun ti won ba wa so lori nkan ti won ba wa so ore ero ti a mo po wa si onani 09062000949 tabi 08097000949. Naam. Oti ojo ko ye oti rew. Naam. 0705 500 0949. Naam. 0906 200 0949. Tabi 0809 700 0949. Tabi 0705 500 0949. Oni ori eroti a o mo pe si lati bere bere kan se keji lo awon afa wa lori onkan ti won ba wa so akramakumullah lori nkan meji te da ko nipa oro won fi na ko yin pe en to lo ko yin ko mo fi na ko bakan na na ojo pe yan ti o ti re se akomo fina ko bakan na ta ba si ko na ka mo ko tan yan se ni bi afina ko yi
2: assalamu alaikum
0: o ti re ni bi afina ko yi akramakumullah se wo o le dipo won fina ko awon ti mo fin chemical si to se le pa awon oyin na ojo po yen
3: Assalamu alaikum sir.
0: Na,
3: wa alaikum sir.
0: Okay.
3: Assalam.
0: Ni bole tin pe o kin loruko yin kin bere yin.
3: Lati orogun erun mo ti bese. E dakun. O je o se joga. Mo oni le bi ni bi gbe ti pa ni keji. E jo, ki ma fe yo ko yi mi, ni e se yo jo ki a ninu owo osu tabi ni e se yo saka ninu owo osu tabi.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, ah kilo ko yin wo le tin pe kini bere yin
4: naam idris lozo la di baden
0: naam
4: idris ti abe di ni bi eni ti o nke ko lowo to jo aja ji pe da ti o ti o duke le mi ko re ni bo wa ni ti ko fe sa yeye ko fe ra di popo fo ken ken ko fe ti pa mi na ti ti ni ene yi ti so da
0: so se kini
4: e ko so da ni le so da
0: won ni ibere awon ni pe eni ti o keko to wa keko jade bo wa pari eko yo wa wo pe oun fe se ayeye ko won ko awon eyan lenu jo o dana fun ni wa bora kankan fun lati pe ko won ko won lenu jo won ni sa le se be so da
1: a le se be ti o ba nana pa ti o si fi n tolorun ba o fe si
0: na
3: how are you
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah na ki lorun ko yin bo le tin pe o kin ibere yin
3: pe lati Olorun Sogo ko mi dikirula Adebayo
0: okay ibere yin
3: na ibere ni lori oro irun ni sahara kun la
0: oro
3: irun
0: okay
3: na so ka so ibe yen ki o lowo ya ise la pejuwe oju wa didi ni irun e ti pe maerin o wa ti didi to ti lo fi pele karun kan je mo to ba se subhanallah o di di data akoti le ni o se ta le ye se tara
0: eni ti o nkirun salatu isha leyin imam imam ti wa di de fun raka ile karun gba ti run pe so awon yan wa awon jamo sa ta baba lo lo mbo pe a irun ti pe o so kini e imam o fi se itana gege bi pe irun won di de fun raka ile karun
1: lodo ro kobli ati badi awon hanabi lo dawalam bo le runkun bo furibale ko to salama oda bo le runkun bo furibale yẹn gba to salama oda bo dirunku bo furubale ko to salama oda bo dirunku bo furubale ko to salama oda lori mo malik awon ni won si murati gbogbo bi to je wi pe igba ti anabi to fori bale saju ko to salama gbogbo bi o di dirunku ni igba igbogbo to ti fori bale leyin gba to salama tan gbogbo bi to ti le iran kon ni a wa be ni si lowo ti a pe imam to ti kirun merin pe to wa dide ti won ran leti ngode bakẹ le karun to wa joko pada o dirun kun abo lerun kun o lerun kun aje ko salama to ba ti ko ra ma bo nle pada baun ko si joko ko si ataya ko si salama pada
0: ba fori kale le meji
1: pada ko fori bale sori ko fori bale kun ni sataya ma o ko si salama
0: ah krama ko lo elomi ni pe ohun ofina ko sugbon chemical awon ma nfin si sugbon chemical ina o pa won so na duun po na ni bo le tin pe o kini bere yin
4: wa ti a pete mi o
0: naam
4: a fa wo nigba dun na pelu
0: ami
4: mi o le mi o le po fo
0: ami ami atena
4: o so la da mi ti ma sa se di na sile ti be na ma sa se wa ki ni mo lo ba de ni lo si na ma sa wa ji ma sa di ko ni sile ke o so la da mi pe yan a ti ndi ta ko ki sai
1: elekeji shafa ti witiri in to kun le daaju ni pe ke lo ma kinle in lo daaju nsin ke ma si
0: na ma ero ibani soro ti ya ma na e ti wa eyi wa alaikum salam tu rakat ni bo le tin pe o
4: I'm going to go to the hospital. Oye ni to je pe o le do do ja o lo pa yan wa ruwo wa nu yo saka e saka re je ni o oya gugu gugu awon so mo oye to je oya ya ja o to ruwo kan wa nu yo saka e saka n to hun to je ni o e la e la e sa la ye ti je owo te yan bo lo si ti yan ni so ko nfe yo saka ni e fa won mi yan lo je ki mo bi ya yi o
1: Olorun ba ni selesan olore. Gbogbo gbara la tin salaye re. Sugbon e fe ka tun mama tun so lo didi ni. La zakata fi malil haram. Owo to ba ti je pe ona teyan gba ri. Ke si ona to Olorun yonu si ayo zakambe o. Ai je kini?
0: Ayo zakambe.
1: Oba deda o kanka koja ko pe nkan laida loju ile. Ko tun wa gbo na eyin buru pe
0: ma gba nbe
1: e si to le ma mu wa o ah
0: ti to bi olo
1: ah o ba
0: ti to bi olo eni o
1: si jama owo to ba ti jowo obu mo jiwo olu mo ko nbi tete mo ko wo nbi pe mo nse agbode gba pe mo nta idi awon obirin
0: olorun jo
1: ni gbobirin fa awon eyan gbogbo nto lo won fe yi teyan ba ko jo lati be idajo owo oyun oto ni bo yan se ma fo yun mo otonio ambolori o na
0: ya rab
1: sugbon zaka ai ma yo afi binta wa na ko joto kan wa bale nbi owo wa nbi ise wa ibi nkan ta ta to si e wo egu ba se so yin na an paru pe awon owo ta zaka nbe yo lodun kan lowo eni to ti je owo halali yo lodun kan ti bu ka to de be yo su pe dede nto lo ni ka ah olodun mo ba wa lo pelu ke po so ni ka so pon ko si zaka ni bi gbogbo aramu awon ni jado ti an loto ni wa si mbo nbe
0: naam ojo opo yan ti o ti re ah zero naam wa alaikum salam eyin radio yin eyin sile naam naam na ibere yin
2: ajo
0: ni
2: o
0: be ti oro to se ni owo yi o ti ni kan to fe ketaju oro kini ibere akoko yen ibere yin akoko yen o clear
2: Hello.
0: Okay.
2: Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àtàndé
1: ta. Kí ni gánà sà?
5: Ẹ ṣàlàyé.
2: Sọ̀rọ̀ kẹ́kì ẹ, kí ẹ nìkan ọkùnrin kara ẹ̀. Ó sọ wí kí ó bọ́yá yàgò ẹ̀. Bọ́yá ó ní nǹkan tó ń ṣe ká lè gbóyún.
0: Ìpèníjà.
2: Fún abá wẹ́yàn kan. Tí ó bá gbóni mọ́ á dá nǹkan ọkùnrin tí ara obìnrin yìí ti ṣe ìyàwó rẹ̀. Obìnrin yẹn ni wà bí ọmọ yẹn

ati tide base mande ni gbogbo ojo eti lori kan ni 32 fm 94.9 pelu eto wa eto yin o be lawo pelu chef mamzi e ku ojimo salafia ni mo ba yin etu ku ojo meta e sha mo ki base man kira wa gbogbo gba na ni e ta ba tu ti bere eto a tun se loni base man se e ku muke muke opin ose leni bayi e ma wo pe kin lo tun mu wa fun wa eni suru mo meye bolapo ki n se ja osan ni mo mu wa fun wa loro o je te tun ma gbadun dada ni mo mu wa fun wa ni ori eto o ye ba mi pa won ara leyin e ba mi pa won ore yin ati awon to wa ni bi se yin abinu moto le ti e tin gbo mi loro e ko kan se kini kon wa teti kan wa gbo obe lawo pelu chef mamzi e ma wo pa won kan omo be se abi won mo je kan se won mo kini kan se won mo ko ma gbo mi kan na lo e ba mi pe won ko kan wa se kini kan wa teti si eto wa loro yi e ba wo pe kini mo mu wa fun ani ke ni so ro se mo pe igba ojo lawo abayi mo de tun so fun wa pe lori eto obe lawo to je abala meta ti ati ma nfun yin ni igbadun oloyin ni gbogbo ojo eti abala kini ni ta ti ma nkira wa pe eku ojo meta shala fi alewa se tun ti jeun eri popo ojo meta ti mo bere pe se ti jeun se ri onje ni awon ise pataki kan to nse ninu ago ara wa gbogbo wa ta ma nso pe mi o kin tete jeun tago kan ba lu mi o ti jeun aro ago kan o kin se onje aro onje osan le nje te ba ti ji e ba mi fomi tele nu yin be ni awon kan tin ki so mi lasan omi to lo worowo be ni la ro kutukutu ke to fi onje kankan senu eni ti o lawe ti o jeun ni ago mewa ti o jeun lago meji la ti o jeun lago meji to wa jeun lago merin to lohun jo onje aro kin so onje aro leje onje ni se to nse lara onje a ma fun ni ni okun ati agbara onje tu wa to je wi pe ah teyin gan ba je e mo pe mo lalafia se mo ki ta mo kere ba npa ro emi npa mi o npa mi e mo pe ki lo sele gangan te ba ti fun won onje bayi ah abuse ba buse niyan ni bayi kini mo mu wa fun wa ni ori eto lowuro yi kin to ti e lo sinu yara adana wa ojo nro bayi e so ode ke to bota iyen ni pe te ba ti mo pojo nku eh ero ra se kini eni suru die opolopo wa ma momo ko sojo ni Shetuari, koda ki ojo ko se kini ko payan la paju o to re lomi o se pe tojo ba ti pa la paju bayi o le fa nkan mi si lara iyen kan awa ta tu ma ndale ki ri sinu gota je ka dekun ati ma se bayi be se nwo pe omi no omi o gbe lo omi o gbe lo omi o gbe lo omi o gbe lo ta nso yin da wahala le laarin ilu e mo je a se ba won mo je ka se kini ka dekun ati ma se bayi iyen kan Shetuari keji ta ba ti njade eran ti mu e ti won pe ni ati shakapo ati umbrella o ati raincoat o gbogbo e ka se kini karan ti ma di meru wa ta ba tin bota se wa turi bata ta nwo bota ninu ojo ta wa yi e ma wo raba e ma wo dunlop bota nu ojo ko ma ba yo wa e wo e je ki menu kuro lori yen ka wa wonu iyara dana wa lo anbo ati lo

0: kaabo pada sori eto wa obela wo pelu chef mamzi e ma wo pe ken gan ki won mu wa gan papa o ya e je ka wonu yara dana wa lo mo fe ki awonu yara dana kin to so fun pe nkan bayi ni mo mu wa fun tora nkan ti light ile won ti line no le de pe ki na gbe wa gan laaro ijo e soro e wo onje ti mo mu wa fun wa laaro yi ohun ni dodo atewa be ni dodo ele dodo eloro ati ewa elepo ni mo mu wa fun wa lare e wo seri onje mejeji tan ba pade ara won ninu yin hey eyin go mo pe kini e jeun to dun e se kini e tu lalafia leyin te jeun to dun niyan se wa fe gbo o awon eroja wo lo ma to papo ta ba fe se dodo atewa wa ah e ma o pe ah eleyi ma gun die kogun o kogun rara e je ka bere pelu nkan ta fe fi se dodo atewa lo ro yi seri ogede ki sabushan o ogede ta ma din ta ma fi jewa e ba mi gbe yen segbe kan se wa ri ewa ta fe se anilo ewa epo pupa iyo atarodo ewo atomi lo batan se wa tun fe gbo awa ta ma so pe iro mi pin je rodo pupo to ba pa ta gigun na le fe fi se to loyin mo pe ni supplement e fi si be ni e le mu kanu mejeji tori ko si se ta mejeji na kin se ata na ni so ti ye wa awon kan ti mo ka sile bayi sin e wa wa ata wa epo wa omi wa alubosa wa lopolopo ohun la fe fi se e wa wa lowuro yi e wa fe gbo ngba ta ba fe si iru ewa yen e ba mi sha be ni an kan ni mi o kin sewa mi o raye gbogbo yen ah ngba te ba sewa te wa yin ba lo je awon ewa te pe papapaka le ba ma pade ninu ngba te ba so nje yin te ba lo n pade okuta nbe ni yen torun e ba mi sha ewa te ba tun le fe gan e tu fe be ni leyin te ti wa se leyin ton yen wa ba mi da so mi e wa san dada be ni leyin te ti san yin wa ti ri pe awon kankan ma wa soke ton ma wa kin pe le nbe ohun so be la wo le n gbo be ni e ba mi yo yen kuro leyin ta ti san be yen e ba mi da sori na Benny, ele gbo mi kan na e si le dai wa yin atomi yin na mo ori ina be e wa ba mi mu alubosa lopolopo e sha si e wa tu fe gbo awon kan ni awon ti e kin fe ri alubosa soju rara te ba fe ri soju e ba mi lo lolomi be ni leyin te ti wa yi lolomi yen e da mo na e wa yin ke wa se kini ke wa ba mi de sey leyin bi ogun iseju e lo ba mi yewo opolopo wa so pe ewa ma npe lori na nitori pe se la ma nya mi lu ewa eye ya mi lu ewa te wa bo mi ba ti bori ewa ni won ba e ba mi yewo leyin ogun iseje ri po ti ro be ni ti o ba tu wa ti ewa ro to ni tin e tu ba mi ta mi dies e mo ya mi lu tori ewo ni kiya lohun se wa fun wakati meta wakati merin iru ewa wo nu iyen lo be se wa nigba ti ati gbe ewa wa kan to ti wa lori yan to ti njina pelu bi ise ogun iseju be ni yen na ti rada be yen mo so pe ti o ba ti ro nigba te fi senu e ba mi bomi die mo iyen lo be yen se npe ewa wa ti wa lori na be yen to tin se kini to tin jina bo leyin ogun iseju yen ba mi side ri e se ri atarodo te sa yen tabi atagigun yin na e ba mi ra won si ah eyan ara le e ma paro o e ngborun ewa be gborun ewa e ngborun ewa to lalubosa abi e won ke mi o fedesi rara mi o fedesi e ti mo mu wa fun yin na ni ke lu be la re se leyin te ti wa si yen iwon ba epo na ni a ma fi sinu ewa wa la ro e toro polopo wa na ngba mi ta ba gbego epo bayi pru ati da sinu e ati e ko ti e si nkan ta fe fi yewo pe ah sibi bayi ni mo fi si o sibi ye bayi ni mo fi si o e sa ba mi ra fi si era fi ewa o epo pupa bi sibi obe meta be ni o ti to koju e kan ra se kini kokan pada kuro pe ewa nikan lo wa ni ori ina ni sewari nigbati ati wa fi po si e kan ba mi ro be si ro gan na yo pada pata patari soso laarin ara won ni ke wa ba mi de sibe e kan fun ni bi iseju meta si merin ki epo yen ata yen ati ewa yen kokan ra kira won pe obe lawo le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 fm 94.9 at one ball ati lo to ro nje wa se kini o ti jina
1: Ileleyi o
2: eja osan
1: eja tutu
2: soko yokoto
0: eja oya onje wa ti jina niyan iyen ewa wa lo jina se wa ri dodo wa ta fe din dodo si ewa laaro yi opolopo wa ma tu ge dodo tan ati wa won yo si ki lo sele ki lo de ewo se mo pe ogede bo se wa yen iyen ogede dodo be ba ge te fi senu o se je o lo kile wa tun won yo si fun o da na awa o fi yo si ogede ta fe din la ro yi o tori na ba se rora gi yen e ba ge kolobo e ba ge ni parapala e ba ge ko tobi ko fe e sa se kini e ba mi rora ge kuro ninu epo ogede se wa ri ororo ta fe fi din na e ba mi je ko gba ke to fi si tori ta ba je ki ororo yen gba ke to fi si o ki n se gba ko kan gbona ni be ni o ma mu ororo amo to ba ti gbona daada be ba se n da ogede yin si bayi eyin go ma gbo si eni ko ti se kini o ti gbona niyan ti awa re ba ti pawoda fun won bi iseju meji be ni e da e tu se oju e na ka tu se kini ka tu lo titi eyin e ati pe to ro ba ti e wa po daada e wo a nilo lati ma yi eyin e pada bi omo tuntun a kan se kini a kan fi sibi iwa karawa a fi wa dodo wa jade kuro ninu oro ni ni dodo atewa ba se kini lo ba de le niyan oya sibi wada ati wonu irada na wa ti se kini ati se dodo atewa laaro eniyan awon ma se oju opo sile bayi fa awon lolufe obela wa laaro lati da si eto wa 07055000949 tabi 08097000949 eko ojumo ota lo npe wa ni bulletin pe wa
3: eka
0: aro ma o
3: eku eto
0: yes ma mo ti gbo yin be re ke mi bere pe ta lo nsoro o ye ba mi da seto
3: e wo dodo ate wa ma fun igun
0: e man je dada you da fun yele lago melo kin le wa ma
3: irole
0: mi ronde ambo lodo yin ambo e se gan yele o ye ma ba be to bo beyin 07055000949 ati se ojo opo sile fun awon lolufe obela wo beyin amu dodo ati ewa wa fun wa ni ori eto ah ewo alejo mi kan wole bayi won fe wa fun wa ni awon hey awon iroyin alayo aladun kan ni won gbe wa fun wa ni ori eto e ko jumo ta lo npe wa ni bole tin pe wa ah e ka ro ki loruko yin bele tin pe o yes sir yes sir ki loruko yin sir
4: olori orila ta o tor
0: e ku ojo meta e ba mi da seto ah mo n gbo yin dada o e man je dada ila yen o se kini ko se dada e wo e ba mi pe pada a n pe a n bo ati lo

0: Eka bo pada sori eto wa obelawo amododo atewa wa fun wa lori eto lo ra nkan tin fi mu tin fa si mu beyin e ko ojumo ta lo npe wa ni bole tin pe wa hello kile pulu ko yin sa ola oye ba mi da seto oye ba wa da seto obelawo le ngbo abi se e fe je dodo atewa abi ah iyan ti re niyan 07055000949 tabi 08089700949 obelawo le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 chef mamzi gbedodo atewa wa fun wa laaro yi kile fin hello hello
1: obelawo
0: onje lore awo iya mi e ka roma onje lore awo e ka roma
1: taro iya ni e ku se we pa jimo
0: ki loruko yin mo
1: olajide abosede lata pata
0: ah iya mi e ka roma eh ba mi da seto
1: ewo ah o lo o
0: o lo be
1: tata yen ko le po dada
0: ah
1: tata ta ti so ni ewa yen ke yen je o le po dada ko wa ke awon ipo yen ya si bi ya so yo
0: ke ko pe ko yen ma rin kiri lori e bayi ah oh ah o ti ye mi
1: e wa je ko wu yan je mo ti jo gan bayi
0: Allah ti yo
1: e ma mo
0: ami ami ami ami e se gan ni ma yes ma e se gan ni ma e wo dodo atewa ta mu wa fun wa laaro yi ta ba re n to sha ti danuel leyin ta gbe wa sori eto laaro yi e pe wa sori ago kale se kini kale pade papo a lo si oju oja anbo ati lo

0: Kivo 3-in-1. O mini kalo ku ko fi kun.
1: Kivo Dari Mix.
2: Lopo iba, awon eyan ki mo bi data awon se man tete jotan. Emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa. Je kin je si bo ti se man sele gan. Kete ti olowo mi ba ti sun. Ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo. Apere ki n sare se auto update niyan ti orun ba ti wo lara. Ise bere niyan, ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gear 3. Gbogbo awon apps to ti si sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji e gbo n to ma nwi.
3: Yay! Mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
2: se mi o so fun e
3: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba kugba
2: ero ibanisoro lasan le mi o kokoro ti n je data ni je ku je fun eni ti o ba se amoju to data re
3: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
4: gbogbo kolekole atagbaleku e wa gbo nti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori palaye ninu re ni se lo dabi abc pataki li lo orule jera roofing system lo nti mo fe wi orule jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi orule jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi orule jera di bo ma tutu o tun bu e wa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo orule jera le di wo patapata laula mega top concept limited soju atalagbata kan gbogi lorilede Nigeria mo le ise to nse Gerard roofing system to je stone coated latorilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbaleko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si Laula Mega Top Concept Limited Adex Road Orogun Express opopona marosi ojo ni ilu Ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
5: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ kú o lè ṣe aláìmọ́ panilẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀ da ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ́ ẹ̀ kan lásán, ara yín kan kò sí lẹ́yìn ẹ̀.
6: Maggi Star tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
5: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
6: Maggi Star yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá

0: Radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Para sorry to wa obella wo pelu chef mamzi ewo ah awati je dodo atewa ni bi bai ni aroy mo wa ni alejo kan ninu leto fe wa fun wa ni awon iroyin ayo kan te tin reti temi gan mo pe ah ewo eti tin gbona asin wo lori afefe ati n wo lori ope wa ni Facebook amala fest todun 2026 lo tun se kini lo tun bo lona bayi mo ni kin sare kin kin de sare jayin si pe e ku oju lo no egberun meta pere la fi wole ni odun yi se be ti eran si odun to koja be eran ti abula eran ti lafu eran ti amola dudu ta je abe eran ti ah boni kin tun gbe yin lo bayi yo ma waye ni gba wo ni osu to nbo yi na ni August 29th ni Recreation Center ni Adama Singba e wa fe gbo se ri ticket eyo kan bayi eni kan lo ni o ki se ni meji o ki se pe mo ra ticket eyo kan mo fe mo re mi wole rara o be ba fe mo re yin wole e se kini e ra ticket ore yin na ni iyen ni egberun meta that's 3000 naira ni owo wole fun amala fest ti odun 2026 se wa tu re alejo mi si mo ni won bo lona ya won na lo fe wa gbe wa de betele amun gba ti mi o ti ri won mo se ni kin tun ma ba yin sayan re lo e ma miss amala fest ti odun yi o e wo ati n se awon ipolowo yen lori sirisi ni gbogbo ona ta tin je kini ta tin polowo pe ke wa se kini e wa jama la to gbona feli feli beni ko tu wa gbona lasan o tu wa se kini o tu dun to pe ah mi fe pe ke mo ge kaje o eh eh e mo la owo ba pe ah amalare loto iyen ni wi pe e ta tun wa fun wa ni odun 2026 yi e ma tu gbadun e ju ti ateyin wa lo se be ran ti pe odun to koja la se ikini se wa ri odun yi bayi ohun ni a fe se e to je ikeji ninu odun 2026 yi August 29 e wo e jo mu be yin e ma se kini e ma mi si e rara so si ye wa be yen o ya dodo atewa la mu wa fun wa ni ori eto lowuro yi iye ili na lawon ma se ro le yi te ba sa ti se sa gba wa la gugu awon to wa loju Facebook loju opo wa nibe mo ko ti ri pe ati gbe ipolongo amala wa yen na sibe atuma ni DJ na ni ojo titi amala fest yi iyen ni wi pe awon to ba le je amala to gbona ni kiakia beni seun pelu mi to ba se n fi owo re sinu amala bayi o gbona ko gbona se kini in la na nu yen e wo alejo mi ti wole wa bayi lati wa fun wa ni orijori amala fest teni e ko jumo
2: e ka ro gbogbo en ti lanfani lati ma gbo wa ni kon ni ta ti FM le n gbo be se mo
1: e wo se ri oro amala yen na ni mo n ba won so ke to wole o ye ba mi ja won si
2: ah mo ki gbogbo en ti lanfani lati ma gba e mo wi pe iyan lo n je oka logun ta bayi la ma n je ko oka yen gangan to oje amala gangan ogun egan na la gbe kayi mole bayi e mo eleyi ke se okiti ke se akoto kiti obo wa amala fest ayajojo amala ni akan wi pe ka mo ojo kan ka fi dura wa ninu tokoto ya mi ti wa won ti gbera won sile laarin odun mejo odun meta
1: ti won ti e jade
2: ja si gan e ba se mo yo ba de ni pe en ti yo ba fun ni ni odidi malu ati bi eyin ni o ti bere
1: ifanla enikan pe mi laaro yi oni ticket meji la won ra mo ni te mu yan bo ni won lawon ati yawo awon ni se ti gbo bayi nsin o ya ya ta won si
2: ojo won ati ko bayi a se todun to lo oye wa daada
1: oluwa ma se
2: o kude kude kan to wa ati yanju re a se mo pe olon ti gba fun wa bayi amala fest to ti gbode bayi o on the 29 August ni
1: osu to n bo yi ni o
2: ojo 29 osu to n bo yi ni ticket wa ti jade ticket ti jade
1: e lo wa ni ticket yi
2: pere
1: pere
2: ebi kibi te ba wa te ba wo pe boya e wa ni other state abi bi te wa jina ele wa si 32 FM ni laughter house wa ni premier ni ma kola bi pe ojo yen gogon le ti ma le to ma rai e le pe wa a ba yin ja sile a si ko te ba ti send owo si wa e ke fi details yen receipt yen ke send sa o pe
1: mo se kale ba yin toju ticket
2: te ba ti wole senu gate bi ta ti ma se lojo
1: na o gbele won lawo bayi
2: gbele lowo bayi e wa wo yato si pe a je amala pelu obe to wu wa ebi to ba wu o lo ti le duro lati lo re ijeun yin to tun wa nbe ni wi pe awon idije lolokan ojo kan tun wa nbe iwo to ba wo pe o fe mo ju aye ko ni so wi pe o fe wa si ikoni ile ise 32 FM gangan o tun wa le wa gba form ti e na pe o fe kopa
1: iyen awon to fe se idije ni ojo yen o
2: form ofe ni o to ba ti ja ticket o ti qualify lati gba form to ba fe DJ awon DJ to wa be ni pe okunrin to ba le ma ma laro ti o fe le
1: ti o fe le bi eti be ni
2: tele tele ni won ni pe mo mo be se jo obirin mi lo akopanju ni boluwa re ja iro ni o iro ni o bayi nisin tobirin ba ti mu gba ni kitchen
1: ka na mu be ni
2: to ko si eru ni bi kokan awon mi ti awon ba ti loyun bayi te pe awon mi te mi ba loyun ko ni le wo kitchen awon na ti gbeludenu
1: won gba ta mo nkankan se
2: won ni le jeun ni
1: o ya kan pade wa ni amalafe
2: ni amalafe
1: 2026
2: ayo ti ma se bi ta ti se ni odun to lo na ni on the 29 August ni yo waye osu to nbo ni e le pe sure re bani so ti en ba fe ra ticket yin e wa gba e tun le ra fun awon eyan gan na
1: be ni e ra fore yin
2: a de pe yin le a so la pe la gba ye lo ni ka fun yin o 080 72 0308 080 72 0308 eja pade
1: e se goni fanla e wo awon ti o fe se kini ti won fe ra ticket won ni won ti fun ni number e ti le wa sile sawa na lati se kini lati ra ticket yin ko wa niju bayi lo lori eto wa bela won pelu chef mamzi to ba tudi ose tumbo ni dede ago mewa bo lori kan ni 32 fm 94.9 e tu pade wa o dabo.

0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikọni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kokọ ke o po
1: o si ọlọrun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ ni gba gbogbo aye
2: Sola mo fe korin Sola mo fe pede Femi Sola lolorin tuntun Sola lolohun ara tawon boys njo tawon girls o fi para daddy e ba wajo
3: O gaju 32 FM lawaye e ma gbadun e 94.9 e ma miss e e je kajo ma gbo
4: Irawo kan yo mi lu titi Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 FM doju o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tende premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mu araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idara yalese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to nparunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe re je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikan ni 32 FM do su pa ran

0: 09062 Dometa 949. Awan bala waja, awan sento dura wa koli mama waye. Kotutumbi kan. Kosibi we iti joni bolo wa so kuzi. Lati le ite de ki ukulon.
1: Asei wa asei bo. Oyuti.
0: Oma ya meja ama jangba me. Orile de meja ama ja. Egbe meja ama boju ja sira wa. Adugbo, sadugbo na tun ma ja. Awon ara ilu gan tun ma so pe bo nti joba bo ni won se se le, bo lo ile se ri bayi. Ijoba na tun ma woju awon ara ilu ngba ni. Iyin o ni pe bi eyan ba wa, mo pe meji, won pe meta, won ju be lo niye, ija o ma waye. Ambele ta senu le laarin oko ati yawo ti won rira lojumbo jojumo ti won jo n gbo won ara won lojojumo ti won jo n lo jo bo lojojumo. Ambele ta si iru e iye melo melo oja ti o ma waye. To ba ti won waye be ka gbegbe si atunse lo da. Kasa. 09062 Dometa 949. Zero 09062 Dometa 949.

0: 090-6204949. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbá mi náà lẹ́ ń wò mí lórí Facebook, mo ti rí yín bẹ̀. Máa re orí Facebook lè ṣe wà 32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀ mbẹ̀. Zero nine zero six two odometa 949 da tara ni o wole si ori eto yi ta loro jo da yin po eja gbo o eja gbo ka le gbegbe si e lori e tori pe gbianju la wa gba olohun oba oni ma jo ju wa si oni ma jo lo be oko ati yawo ni oro sese nbere o ti bere ti pe o sese fe ma rugo bo e lo e ka ro e ka ro
1: e ku eto
0: e ta lo wa nbe
1: eh haleluya lati olosun
0: all right
1: ejo mi o ni nkan meji ti mo fe be ejo orin te play ye mi o ma ta ti pese fi ejo tori olohun
0: ora e bi ba pare eto pe mi
1: o
0: ja sun ntan ti e ma pare eto 09062 odometa 949 o wole ni sori eto yi tori pe bi ijaba tin wa lo si waju nbe a ma wole ibe ijaba tin wa ta ati gbore ni ye a ni le jo joko soro ti o mu idagbasoke ba wa koni siru aye be kowo kowo on la fe ma lu bo ba ti di pe ja nwa ebi inu ebi te ba ri towo oko tin lo soke ti gbogbo e nlo dede ti awo na nse ti e na ti gbogbo e nlo to ndun be e ti mo pe ife gbodo wa nu ile ni ati o ba si fe iye ngba yawo ba ti kemi oke to ku nle o ba de bi se gan ore were ni o mo si nbe abi bi soko na o ti ni fokan balẹ ni le ko to ku abi to tun ronu pa inu wahala lo n tun lo n ko sibo n ba ti dele bayi olohun eye mo pe isi mo ba dowo diamond iwo to ba gbe file de waju okun be iwo lo mo won o mo to won elo e ka ro ta lo wa nbe all right melo mi elo elo mi
2: hello
0: e ka ro
2: aha
0: I'm going to say that I don't want to die. Kill a rook on
2: you.
0: Kill a rook on you.
2: Kill a rook on you.
0: Hello, me a caro. Hello. Hey, 09062 odometa 949. Below 070. 9055 odometa 949 070 55 odometa 949 tara ni o wole si ori eto yi eja gbo o ta loro jo da yen po oro ja to ndi pe awa fe gburu are ni mo arin omo so bi obi somo re so re egbon saburo

0: Hello, Carol.
1: Hello, Carol.
0: Eh, seun ta lo wa nbe?
1: Akimo lo so lati na ile oja.
0: All right.
1: Emi ati enikan pe tin ba ma number ni mo wa fe pata pe yin. Pe mo wa fe wo number re bi mo ko se.
0: Mm, oda. Hello, number won. Hello, number won.
1: Okay.
0: All right. Okay. All right. 09062 odometa 949. 09062 odometa 949. Well, 07055 odometa 949. Mm. Now, number one will lay Seleshewa Ekaro.
2: Hello, Ekaro.
0: Eshun.
2: Edequito.
0: Mudukwe o talo ambe.
2: Kuruko minyo la lati ojo.
0: All right.
2: Moko fe ki fun itu te ise laro ni. Ara omo fun ise opo.
0: Ami, e se mo dupe o. 09062 odometa 949. 09062 odometa 949. Hello mi e karo. Hello.
1: Hello.
0: Egbon oke. Hey. Edakun e mo pe awon number nsere, e mo ba awon flash awon number nsere edakun. Eyin ta nlo fun lasiko yin kan ti o to
1: hello
0: hello
1: hello hello
0: ta lo soro 09062 odometa 949 oro ba jo nda yen po bi ija ni ke je ka gbo n to sele ka gbo ka si le gbegbe se lori e lona ta fi tun se ti o tun fi wa saarin eyin meje ija bi e bi oro ba tin ri be ore sore ni egbon saburo ni elo
1: e ka ro egbeto
0: ta lo wa nbe
1: e da ku do lo an ko gbon bi eto yi e ma fi number yi sere e si ma ma sa mu se bi eto ejo abe yin ni o abe yin ni o
0: oda won ti gbo won ti gbo e seun awon ti won flash wa sere won so won ti gbo e se mo dupe o Eshun 09062 odometa 949 tara ni o wole sori eto. Hello.
2: Hello.
0: Yes, e karo.
2: Ah,
0: hello wa nbe.
2: Ola di ko le o ku sapati.
0: Okay, e ta lo rojo da yin po.
2: Emi omo me kan lo rojo da wa po.
0: All right. Kini nkan to sele ki lo dan ibo kokilia o kokilia dara mi gbo yin dada kokilia
2: ma kete network
0: kokilia dada e court ke tun wa pe na e court ke tun wa pe na kokilia 09062 odometa 949 tara ni o wole sori eto ja dollar inta ipe nja dollar ayo o ya ti mo pe alaafia la gbe dani lori e ni alaafia elo e karo elo e gbohun oke karo eh elo elo mi ora ba woju opo 07055 odometa 949 07055 odometa 949 o na wole sori eto ija o dollar laaro yi oko ati yawo oko se oko to ku nle iwo na se n to ku de ka to so kokan e to jo lo bi se laaro yi eh hello
1: hello
0: yes e karo
1: oloye oloye kan lo ba yin soro
0: all right
1: ogbeni tosiki yen e daruko adugbo re ibi to gbe n sise gbogbo yen o fi le mo eru ba
0: lo sawa sodo ni ati so muslim ba lo na mosifala ni
1: mosifala
0: na lori sisin ni shop e wa
1: ah oda ba
0: yo wa ba e se mo dupe 09062 odometa 949 09062 odometa 949 kini ai odo amala ta fe se yi o mo ti wole tan you know so mbo konu eh e ma gbaradi o ma gbaradi gbo eyin ololufe wa odun amola ti a ma se nle ise radio wa 32 fm a tu se todun eyin no su kejo ni no su kejo ni o bo si
3: e je ka ro
0: drama la to je pe ibe la ti jo joko pate odidi ojo kan la fi jo pate mo je ka lotun lo si be Hello, e karo.
2: Hello, e karo sir.
0: Eh.
2: E ku si opolo.
0: E se mo dupe ta lo wa nbe.
2: Olorun mo ba nji. Oruko temi na akola wole. Lati aye ko lomi.
0: Okay.
2: E ku si ani akiji ni agbadun eto yin o.
0: Ada, emi na agbadun yin o. Emi na agbadun yin se o. 09062 odometer 949. 09062 odometer 949. Baba be pe wa wole number en toro jo da wa ti e po e ti koko ba wa ko sibi kan na ko le rorun eni oro jo da yin po number won e ti ko sibi ka bi ke ti te si apa bi kan tori baba ni ke fun wa ko le rorun fun yin lati pe fun alowo kan be e se 09062 hello
3: hello e ka
0: so aro la wa nba de ka ro
3: ni ka ro
0: eh
3: e ku ise o
0: e ba
3: ile ise yo ni jo na wo
0: ase olorun
3: a kini je oni gbe yin tomo tomo o
0: ase
3: mo ni kinkin ni o
0: eh ese o ese mo dupe thank you 09062 odometer 949 dakun e je ka wo oju opo nkan fi ile fa won to ba fe ni nkan kan ta fi agbegbe se lori e laaro yi mo ma gbadun be ti mo kimi ama bi ba se dun to ni ko je pe yin eto le pe mi lati pe ka jo kira wa awon ti ma pe mi leyin eto ton ba lawon fe kimi o ti mo wi pe a ma ra aye jo ijo soro daada jo sawewa jo sawada bo ba gba be leyin eto si ni gbogbo e sugbon bi n ba wa lori eto akoko ti mo ni o to nkan akoko ti mo ni ko to nkan lori ategun iseju kan o ni tumo iseju marun o ni tumo gidigidi ni lori ategun e lo e karo
4: e karo dadi be se n tu won pada yen n beto je mo yin lowo ni ko ye ke je kon ma ki yin o ye ke so pe kon ma beto je kon ki yin leyin eto
0: oda eh oda e se mo ba ye pe yin na gbo wa e ti mo wi pe n tan so na nu e seun e ku akesi 09062 odometer 949 09062 odometer 949 tara ni o wole sori eto ori facebook mo ti ri yin be mo tin rin yin mo nbo lodo yin ni kopẹ kopẹ eni oro jo da yin po hun eja gbo o eja gbo oga atomo se omo se to ti boga ja oga to ti le omo se danu ti pe to si wo ko akini o si wo mi kin satunse kin ko se pari o le pe wa ka gbegbe se lori e gbegbe se lori bi alaafia bi o ti pada saarin hun to si le pada bi o ti nko se to tin sise re tele Zero nine zero six two odometer 949

0: Mokin yaku, de de yaseko yi, kan kri bite si mwo wa. Dele aden yon jure kote mi, ek pe mine ak balet. Leni, ale jomi, lati yoke okun. O ni wanti ba wala ale jo. Urukon, kan wanyo mwa osi ayo, embassy, promoter ni wan, film producer ni wan, entertainer ni wan. Mwa de mwa nkwa entertainment business. Mwa de tifa wakon lan wawo kan mwa shi devi ba. Ta file pa wu, ek abo si ak balet so. Kilo kwa yin kwa ayo embassy la mwen kwe yin?
1: Ayo kwa mini Abdurazak Ayola Ujolo.
0: Ok.
1: Embassy. Rain is money. But people knows me as embassy.
0: Embassy, ba wo yoro kwenye shi? Ali asen shi wa?
1: Kato shere ni pe, shere mo kwe. Iba ti mo wani kikere. Mori pe. Wea kimbe, lak mo shi bere.
0: Ok.
1: Iba ti mo wan kekere mo adugbo ti mo ti dagba o je adugbo to je pe bi kan to pe bi o je ide apere ni lorin ni bi ti mo dagba si ni so I see most people there they pe awon to je asiwaju mi je kan ba ti pari school sira kamari won ko ma gbere awon to won wa taxi awon to n se asofi to n sori sirisi se mo awon mo wan ka nouvelle kun bi awon James Hadley Chase man real life ta won ibo man live so man mo man rin inside the jerry ni lorin yen ta man pe ni jerry man ra omo lowo ni pon yen so what man dey school mo be lo mathematics teacher mi pe mo fe need di ibere kan pe kini yan le se ti yan fi le da bi awon to n gbe jerry yen ti o se pe ona legal we ti yan le se ti of le da ben to n gbe jare wa ni the first thing in life is that king wa unique

0: ki awon yan ba nsoro ki ma wenu won ki ro nko ti mo le so tawon yan ma wo mi tawon ma obo you are intelligent e ri pe igba ti mo de studios mo so kini kan you look at me so how that pe yo mi se ma se anywhere ti ma de I will say something to ma unique te ma wo pe ah it's like this guy nkan ti teacher mi so fun mi ni e nkan ti mo de fi ko awon mo mi na ni e eje ke ma soro kawon yan ma wo enu yin e ma listing e ma kawon yan ma so kan eyin ni ke ronu nkan te le se nkan te le so tawon yan ma wo yin pe ah this guy is intelligent nkan first in the course of me ni e oni laarin awon re tin ba wa laarin everybody tin ba wa kin wa unique in everything I do mu ye dan oni kin wo yawo tin ba fe fe kon je pe yawo te pe ti mo ba nlo soke ba ma
1: fayan wale
0: draw mi wale ni o le elekeji ni e kin je ki yawo mi na sand te pe bi ti mo ba se nlo ko ma tele mi ko se ko ti ma pe ha ko na ma se nlo ko na ki ma wo pe aya mo le elekeji ni o le leketa oni ki ma gbe adugbo yen oni kin de lo si school only because of me example kan pe adugbo ti yan ba ngbe to mo ge ba fine gan to ba ngba adugbo we ti o ba jare lo se anywhere ti o ti social media ngba yen ni o la adugbo to ti ma lo ko ni e oni imagine ko ma lo se koko flight ko ma bo ko e mo ko cute ko se everything o la won to ma wa ba na oni the same awon category kan na lo ma je oni nkan to ma je ki life yan wa successful ni e kin a de ma think 5 years ahead iba mo mu fe wa ni in the next 5 years oni ti o ba ti see any life yon se pe e kon gbe normal life e won ji e kon we e for na lo school e de e ji e lo gba ball e ji e de shin kon yen for 1 year no plan ni ko se pe boya in the next 2 years bi mo fe wa ni o le yan le de anywhere nkan ti mo di mo ni e ma o pe ah mo je mi 35 years o lo ko mi gba yen tori mama mi ni ayo mo je Razak Ojolowo Razak do Ojolowo that name o wa unique gan for me was satisfied enough because baba mi loruko e wa unique loruko baba mi ni Abdulsalam Muhammad Abdulsalam won wa fun re ni unique name to wa je Ojolowo mana mama je oruko Ojolowo yi mi je ko pare bo ki loruko ti mo le hard mo to de je temi so to le fi mo mi yato mo ko nje Raski Mojo but mo wa ni primary school Raski Mojo awon ton ma gbin ta ma gbe lo school yen mo ko sibe that be Raski Mono
1: yeah
0: Razak ni kan bi na ni Raski Mojo ma le po o sandwe o ti amu tun je Kalakuta she get ah no mo tun ni po she mo mo je Galazi ko ya ki mu ki Galazi to yeah ko to de ah mo ni mi o like e mo ri pe ah uruko mo le ni to wa unique on okay je ki ma je igba e mo fe travel se mo ti ma da je ki lo se embassy embassy o mo yan le ma je embassy now she get mo an okay igba ti mo fe ni address in am Babin Saloon mo ni ki ma je headmasters Babin Saloon headmaster yen wa ni Eko ngba yen wa na anything je headmaster ti ma grow ju bi eni e se wa lo ba o loruko ti mi se fe super president yen wo de to ki mama wo yan interessant why you can get master moi DJ create embassy addressing and Babin Saloon ibi to sijadi ni
1: so the fit
0: there
1: are embassy
0: me ti da embassy ni mo nje ngba yen
1: okay
0: o igba ti mo fa fa yawo I have 3 options ti mo ni as yawo mo ni enikan latakure mo ni ge kan lati ago mo mi enta show enta everything so yawo mi ti mo fencing omo Chief Justice Saidu Kawuni mama mi no relate mo family won bi pe bi mother fulani ni won she get mo awu ka ti ba fomo yi ti ba dele won ma pack moto lo repete awon ba ngita ma wa so do abesh everything omo yi le mi lere ti ma fe because emi no ni fe because that gbo awon ma wo mi bi oburu gan etiquette wan bi omo ta bi omo to ti toju e ti la something like that won expect most people that ni tajo wa gan expect pe mo le wa won everybody pe

0: move the money alone. I have to come with some friends.
1: Agreed.
0: It has to be tomorrow.
2: Ma ke ko pe. O le wa nale yo le wa nla. O ma pa di mo.
3: Love and new notes la ma se be ta ma gbe yewu loni. A ma jeje ye yin lose to lo. Awon meji kan won gba kaadi bokwa bokwa. Lose yi awon bi meji bi marun kan na o tun ma gba awon kaadi bokwa bokwa. E teti le fun foran kan ti won fi lede laipe. Eni ba ti mo foran ohun pelu awon ibere ti mo fe bere nbe. Won je bere bi meji ninu marun lori gba o ri nkan gba. Bo ba gba moran arun owo nla bokwa bokwa lo gba. Laarin iseju bi melo si isin egbo be ni egbo love and new notes baba nso nipa ere cinema to je yi ti won se to ko orisirisi nkan sinu ara won baba nsoro wi pe nkan je oro ife oro history itan lorilede Nigeria. Soro mystery to ye pe te ba nwo ere ohun lowo e wa mo bere wi pe kini n to fe sele na kini nkan tin sele ninu ile yi gbogbo e se wa ri bayi ninu ile yi na love and new notes ni o se tere ohun ni 1984 e o wi pe ere yi o igba tin sele 1984 ni pa won tan si je baba mi ati mama mi ti won mo tan daada e ri wi pe akoko yi ni olori orilede ologun Muhammadu Buhari to pa owo da nigba na lohun ti won change notes conflict ere yi awon ti won gbe le lori ere yi o wa ni se pelu bi won se pa owo da nigba na lohun nitori idile kan be oko ati yawo won o ni ga won o ni go won ni jobo jobo lapade bi ti won da sa mo ki o ki o won lo lo yawo ba lo sodo ya kan to ni ko ma wa ba ka owo inu ile iya yi to de ti to rowo teru ba lo dele to so foko re pe n bayi bayi mo loju mi ri o loko ba wo wi pe oju re rowo to po to ba n po ba wa je be se bi won o mo ye tin be nu ile ohun se bi won o mo ye owo tin be nbe e je awo be abi ko ko die wale bayi kasa bayi kawodi ohun atore re won jo di papa di pupu won jo wona ti won fi wonu ile pelu iyawo na lati ri daju pe won kowo bota awon nkankan ba mi awon nkankan to lagbara po wa sele ninu ile ohun kini nkan ohun na ati wi pe nbo ni eri ohun pari si kila awon nkan to jeyo daada atawon nkan ti o jeyo laipe laijina imo gbe yewu loni ra baji gan ko to di pa loju oja laarin iseju merin si isin e je ajo gbo eja jo gbo foran yi ke wa teti le daada o e won bere ti mo fe be lori e eni ba ti gba 5000 naira yo fi se faje 5000 naira card ni o fi se be ti o fi se baje en le nbe won o e ku kale
4: ji ni isin o fi aso alejo re han mi o
5: e lalejo
4: ah ah o lalejo won to bi ma nse losu osu ti mo ma nri pe ko je nri aso re
5: ah imo gbe ye le wi ri mo
4: o ri kini mo kilo ri mo o ti loyun
5: emi ah emi o loyun
4: o loyun se mi ni wa npuro
5: o loyun
4: ah ah oju lo mo un to yonu idodo bayi si ni daji ara
5: ani loyun
4: oda
5: se be mo pe ya si awu to loyun jo ni iku re ti ga ni se mo wa loyun ba se ri ku mi ko ga ani loyun gbo nkan te ma nso igi te mi lorun e ma ma bere bere ti o ba te mi lorun lowo mi mo o
4: oda mo ti gbo o loyun abi wa ti ta lo jo sere ife
5: emi emi ada ni gangan sere ife o o soju ori yin emi ada ni gangan sere ife o
4: o soju ori temi gen wey aya ko yin bayi m
6: Thank you.

ṣe ti gbọ daada baun enti o ba lanfani ati po wole bi ba soju opo le mo mu bere bere bi meta simeni e ba ti gba ibere on lori un ti mo play un o se se ke eyan kan o je 5000 loni I'm a lover new notes ti mo nse be ti mo nba bo wa talento direct e na Kayode Kasum lo direct e awon nkan wo lo wa ninu love and new notes to je pe o jeyo ninu itan opolopo awon idile mi nbe to je wipe won feran ara won looto amo tori pe ko sowo ija lo ni ija lola nkan o soju e ko o soju mumu ninu awon nkan to jeyo ninu itan love and new notes ni e awon kan nbe tori pe won o lowo lowo won sare wadu wadu lati lowo gbogbo ona to ba gba wa na ni won o fe gba awon nkan wo ni nbe ninu keyin o jo loju kokoro eda laye owo lowo o fe lo gbe ola olola o fe towo bo a bibili ati be be lo be na ni ipa wo ni eto oselu ijejoba ipa wo ni won ko ninu ilu ati wipe gbogbo awon

ohun ta le pe ni policies ti won make implementation of policies te ba ran ti lodun 2022 irun kan ina sele lorilede Nigeria labe the same president Muhammadu Buhari ohun na lo se lodun 1984 o tun wa tun se again lodun 2022 implication wo awon nkan wo lo ni ninu igbese aye omo niyan amo ya we ba te ba ranti e fun mi ni cash ko si cash awon mi ti e ti gbagbe ah o ma se o in le gbagbe lai lai toro affect mi directly o affect business mi mo ke lodun tan wi ko lohun o saanu tori idi eye un o le gbagbe lai lai Buhari olohun o forun ke o ati wa teyin te jo implement e olohun o forun ke gbogbo yin awon policies ti ijoba make bawo lo se nri lara wa omo orilede Nigeria ninu awon nkan ti e ri wo ninu ere the love and new notes ki wa lawon nkan to work ninu ere yi ki lawon nkan to je wipe o work daada ta le so wipe adansa ki fe n to se ere yi lakoko mo so pe ere yi o ko orisirisi nkan po itan re a le pe ni oro a le pe ni mystery a le pe ni love a le pe ni government policies orisirisi awon nkan orisirisi bayi na ko jopo mara won ona meji lo pin si bi kini se je strength to je agbara fun ere yi bo se je strength fun ta le so wi pe won gbianju ati ko orisirisi nkan papo lati so itan eyo kan ba se le pe kini yi ni pe ah won gbianju o agbara re ni o je ko wa intriguing o je ko mu ni mole o je ka le wo orisirisi apa orisirisi ona la fi le wo tan ohun the same thing ohun lo tun wa je weakness re nitori a sakiyesi wi pe beyan ba nwere ilo won o develop eyo kan tan kan to bo sori mi se ka soro eto igbeyawo laarin oko ati yawo ni ti won gbianju ati tenubo ati bi o se sowo lowo won ko si ifarabalẹ lati soro daada lori ere yi nipase nkan eyo kan ti won mu to ni se pelu oko ati yawo ta ba tun ni ka soro government policy bi igba ti won kan openness sile ti won o explore ti won kan fi se catalyst fun itan ti won fe so sugbon won o explore e ko le ye awon eyan lona to ye ko ye won si baba tun ni ka so nipa the horrific part of the film gbogbo awon kini won yi ti won kojo bi igba ti won je die ti won file je die ti won file je die ti won file ni leyi to tumo si pe eleyi to je strength ere yi ohun na lo tun je weakness e je ki n lo apere kan apere dabi ile ounje kan ti won la won fe dana ounje to dun ninu the same ounje tan se rice nbe nbe chicken nbe nbe asun nbe nbe orisirisi nkan suya nbe nbe fried rice jollof ninu koko kan na beyan ba joko ti ro ounje be to lohun fe ma je bi igba ti o wa distracted isekuse ni o wa pada si amo baba wo ere yi a le pe ni sekuse looto ati lododo amo bi ki won ma develop plots kan tan ki won to bo sori mi ohun loro love and new notes fanfani eni to ba ri wo ninu awon nkan to work ninu ere yi ohun ni ohun ta le pe ni acting work dada ki to wori acting e ma gbagbe laarin laipe ye a se oju opo le fun awon ti o lanfani ati pe wole o si tuku fun ran kan ti mo fe play te lanfani ati dasi tin bere bi marun lori ohun na eni ba ti gba yo fi ebun se ifaje dada ninu awon nkan ti o yan yo ninu ere yi ohun na ohun ni ka pe ni casting kini casting awon wo ni won je osere ninu ere yi awon eda itan ti won ti kole ninu itan bo wa ni awon osere isere eda itan ohun se daada si e ja so nipa boma pelu chizom

cast one table cast one tabi ki won kan ma fi won se irufe eda itan kan na ni gbogbo gba love bo ti e je pe eleyi na love lo dale lori ama dynamic ti won gbe gba o je ka ri range ti mi ni ti ba sin soro range a soro nipa awon nkan ti won le se to yato si nkan ta ti mo won mo tele oni range ninu oro actor o le sorisirisi nkan pelu pe ere idale lori oro ife oro love e ri wi pe ti mi ni le se ju nkan ti won pe ni love lo o le wa emotional o le se orisirisi nkan ninu ere yi o fi han gbangba wi pe ti mi ni eni ti o je actor osere to da ni to ba director to le fara bale dari e to ba ba sise po ama je ka so nipa chemistry emi ama so nipa chemistry dada nitori on ti won pe ni acting ki kan se acting nikan acting is action and reaction acting je kawa meji ojo duro ka jo mo act papo ko dabi wi pe looto boya ko ati yawo la nse ni oko ati yawo ni wa looto ko dabi pe bore to ba je pe ore sore ni kawon ara ile o mo wo ki won ma so wi pe se loju aye looto sore la won ara bi ni iyun ni won pe ni chemistry ta ba wo chemistry to wa laarin chizom pelu boma gege bi eda itan a ri wi pe ko wa believable to ko wa realistic to o da bi gba ti won kan lo ma won meji kan ni ikan laarin oja ikan laarin igboro o ye wa se kini papo gege bi oko ataya won mo ra won ri bi gba ti nkan yi bi gba ti yan fi rin lo irin ti gbogbo e nse kakaraka ti o fun wa ni smooth transitions smooth relationship ibasepo to dan moran laarin awon mejeji atokunrin o atobirin o won find it difficult o nira fun won lati get along lati dabi wipe oko ati yawo ni won looto in reality tori idi eyi ere yi bo se da to pelu individual acting laarin awon mejeji yi tabani ka soro nipa chemistry ibasepo awon mejeji ko dan moran to ni woye titemi o ka lo sori wura pelu gbolahan awon eda itan meji kan be ninu ere ina toruko won je wura pelu gbolahan gbogbo wa la mo eniola badmos be na le gbogbo ala mo odunlade adekola e je be latori odunlade adekola lenu jo meta e mu ti mention e mu ti so wi pe odunlade adekola o tin o wa ni unta le pe ni renaissance period e as an actor ayi pada kan tin de ba odun acting odun adekola lati igba to ti se laka tabu tawon eyan ti soro benu etelu to polopolopo e ba wa won ere to tin jade leyin igba yen boya coincidence ni o ko ye mi boya coincidence abi ki se coincidence e ri pe awo olori ogun ere yen dun o da po gidigidi ta ba ku olori ogun awo love and new notes atawon ere mi to jade e ri pe odunlade adekola gbe a game re wa o si se daada ko sase ju ko sase eto o sase to o sase ye gege bi osere be ba wa wo ere love and new note yi na e ri wi pe ohun ti odunlade adekola mu wa sinu ere yi ko gbe excess wa nitori boya ka si so wi pe director lo sese mu lo sori directing laipe laijina ko wa excessive pelu action e gbogbo e ni won tun won si o wa measured o wa realistic o wa relatable o wa intriguing o je wi pe eleyi to muyan mole eleyi taari ta gbagbo wi pe arakunrin yi a ni ri odunlade adekola a mo ri e da itan re to je gbolahan ninu ere yi lati ibere to fi de pari ko si bi kan ti temptation ti wa fun wi pe de ki n ju ajasa yi si tabi ka so wi pe awon ajasa to ju si o je yi to work ti ki se le to

0: us wo inu ere ohun tori idi eyi ere love and new note ninu awon nkan to work ninu ere love and new note casting odunlade adekola ise takuntakun ni won se ninu e e ti ka wa so nipa eniola badmus amon kin to so nipa eniola badmus rara e ti ka tun play foran yi iyun ni o je lekeji ti won ma fi bere bere loni feni ti o lanfani ati je kadi lori eto yi number te si lanfani ati pe wole si ni 0705 50949 tabi 0809 70949 e ja play foran un na e le nbe un e ku ikale
1: adao
2: kila fa se baba
3: o kare mo ti ma ko bere orun atofani a le ma fi pa eran ti a ba se tan
2: orun atofa ti a fe gba na won ni aba ofoko so mo le
3: rara iwo ma wo ni sori igi ti a fi okun so enu re mejeji to wa te kodo re yi ni a n pe ni orun okun ti a fi fa yi ni a n pe ni osan o gbo ti a ma n pe osan ja orun dopa
2: osan ja orun dopa ko ye mi baba
3: sibi oni yi ti okun ta n pe ni osan ibaja tabi ti mo ba yo bayi kini o sele
2: igi ona pada
3: beni igi na yo na pada gboro bi opa osan ja orun dopa
2: ah o ti ye mi o ti ton ti o ti e ko mi ni ona
3: ewo
2: e ti esimo eyin di sana e ti esimo ori de ko like
3: beni o kare so ma po mo ba ni o ni lati mo opolopo nkan ati se orun o wa kofa a o kokko gbe ni kikan pelebe bayi a wa pari o so so
4: orita
1: adao
2: kila fa se baba
3: o kare mo ti ma ko bere orun atofa ni a le ma fi pa eran ti a ba se tan
2: orin atofa ti a fe gba na won ni aba ofoko so mo le
3: rara iwo ma wo ni sori igi ti a fi okun so enu re mejeji to wa te kodo re yi ni a n pe ni orun okun ti a fi fa yi ni a n pe ni osan o gbo ti a ma n pe osan ja orun dopa
2: osan ja orun dopa ko ye mi baba
3: sibi oni yi ti okun ta n pe ni osan ibaja tabi ti mo ba yo bayi kini o sele
2: igi ona pada
3: beni igi na yo na pada gboro bi opa osan ja orun dopa
2: ah o ti ye mi o ti ton ti o ti e ko mi ni ona
3: ewo
2: e ti esimo eyin di sana e ti esimo ori de ko like
3: beni o kare so ma po mo ba ni o ni lati mo opolopo nkan ati se orun o wa kofa a o kokko gbe ni kikan pelebe bayi a wa pari o so so
4: orita
0: e ti gbo awon foran mejeji dada bi awon bi ti bere o ti wa nu iru bere wo ni wa bere be ba ti pe wole le to mo bere ode lo mi ti le lo joko ti google ba won ti o mo bere e awon kan ti e tin down lori facebook ilu peju titi lo lare mi lekun ande won so ruko ere ohun oda oda ninu awon to tun da to yan yo ninu ere love and new notes on the acting eniola badmus lopolopo gba gbogbo awa eyan la mo eniola badmus gege bi osere ti ma seun ti ma pa ni lerin tabi awon omo panle awon omo ganfe ti won mo emi omo ghetto I was born in the ghetto we dey kini kan in the ghetto o ti ye yin iru awon nkan ba won la mo mo gege bi osere gege bi osere amo ninu ere love and new notes yi eniola badmus je ko ye wa wi pe orisirisi nla so alagemo eyi te ba fe ri ni ofun yin nitori ninu ere yi o gbe kini kan wa ti won pe ni emotional depth as an actor gege bi osere awon level kan wa ti actor o de te mo wi pe eyan le fake e ti o ba ni papa julo director yen se nkan kan to ni agbara ninu ere yi topolopo awon eyan soro nipa e mi o ni so lori e daada sugbon nkan yan lori fun gbogbo eni to ba mo eni ola badmus ati awon oro to ti so lori ero ayelujara lenu jo meta yi to ni se pelu ara re gangan ati awon nkan tin doju ko ninu igbese aye ara re iru eda itan to ni se pelu ara re yi ni eni to je adari ere yi Kayode Kasum to wa fi se ninu ere yi beyan ba wa nwo ere yi to nwo struggle ilakaka eda itan yi nipa pe tori eda itan to se ninu eda itan ti ko ro mo bi to nwa omo ni beyan ba wa wo gbogbo awon oro to njade lenu e awon decisions to make awon ibi to gbera re si awon emotions to gbera to rira re bo teyan ba nwo yo ma ri wi pe eni ola badmus ninu ere yi bi igba ka so pe ko play character bi igba ka so pe on live reality ni nitori o wa very very believable lagbara eledubare gbogbo eni ti o nwo mo oludumare o pese omo alalubarika fun won aga towo alabosun en to ti bi koni yanku lola eledumare be ba wo ere yi e ri wi pe lati bi emotional standpoint yen eni ola badmus gbe nkan kan to wa extraordinary wa mo fe le so pe afẹ le ma ti riru e ri nipasẹ bo se gbe wa idi to fi ti to je ki o mu wa to bege ni woye temi ni wi pe a ti ma ri ninu awon iru eda itan be tele tele ri bigbe wo to wa gbe le iwo o je ko mu ni mole o je ko ni effect kan to yato ninu wa

0: Hello, Ekason.
1: Hello, sir.
0: Hello, sir. Ekason.
1: Ekason, sir.
0: Oruko yin bi de tin pe wa.
1: Owo lo da gbe pelu oruko mi lati le ile.
0: Ah, e kuro ni bi radio yin. Be ba se npe e ma kuro ni di radio tori ariwo. Yo ma jadanu ni. Hello, Ekason. Oruko yin bi de tin pe. Ki le pe?
1: Ade
0: what?
1: Ade Yemi.
0: Ade Yemi lati bo?
1: Lati Asonso.
0: Lati Asonso. Oda, ewo le fe down ninu mejeje, alakoko abele keji.
1: Alakoko.
0: Alakoko, oda. Ki lo ruko ere yen?
1: Ya gbo. Ija si si kodri ati digbonuja.
0: Digbonuja. Ah. Le ba tin pe eye mo je kikini o pariwo yo mo jani ko si digbolu jake. Hello, e ka san oruko yin bi te tin pe.
1: E ka san e pe to.
0: Yes, oruko yin bi te tin pe wa.
1: Adesoji Olaide lati Basorun.
0: Mr. Adesoji Olaide lati Basorun.
1: Yeah.
0: Mhm. E wo le fe down nu mejeji.
1: Ele ti kiyen ni mo ba le. Ele ti kiyen ni mo godada.
0: Oda ki lo oruko ere ohun.
1: Saworoide ni.
0: Saworoide. Odun wo ni Saworoide jade?
1: Odun 1999.
0: Saworoide.
1: Yes, sir.
0: Ibere alakoko ni e. Ibere elekeji. Nje e mo eda itan toruko re nje lapite ninu ere yi?
1: Ah. Baba wa olugbe. Ojogbon Kola. Oyewo.
0: Kola Oyewo. Eba mi so ọkan ninu awọn dialogue won te ranti daada.
1: Ni asipo ti olori ibo la fun ba orun pa pe awọn fe lo bi oloye ni iwuye baba so fa mo ti jabe.
0: Dialogue won dialogue oni kan ninu awọn dialogue won ti won so wi pe olori to so pe ta lo lori o ya e continue e ta lo lori
1: o so bi le fin ta ti e ta la pa e ti e yo wa je lori mi
0: pe ti e kokon ran ti abati alapa pe kokon ran ti ewo le nlo nu gbogbo e
1: ah mo nlo omi aro omi green
0: omi green le nlo o da e ba npe
1: 080
0: 033 577 01 abi
1: 01
0: oda o ti debe.
1: Eshun,
0: eshun, eshun. Be ba tin pe wole e ma ri daju wi pe ibi te wa un pe ko sarewo nbe. Lakoko elekeje ri daju pe e pa awon nkan te fin gbo yala ero radio ni abe sumo e ku nbe patapata. Ori ariwo ni o. Koni ju baun lo loni lori awon ibere ti mo fe bere lori awon ere ti abi won pada gbe yokan n gbe ipe eyo kan si ama ko to di pe mo gbe

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun. Lori base po yin pelu wa.
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won some winnings. Oh, ni je tan kun tun ma bere ninu e. Ni bi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ran sesa ni winnings. Idire ti lese Golden Chance Lotto. Je asiwaju laarin awon akegbe
2: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247 adeun ati asotele nbe o
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
4: lekan se eyan ara ile etu kabo pada si ikoni 32 fm 949 mo so fa anti yen kan ni kokon ma e ma pe mi si number mi number office ni ke pe si anti ton soro lo lowo mo e pe won le ma raye pe pada wole awon nikan emi de ni ma pe won fun ra mi oro yen mo fe ki gbogbo wa ka kuku gbo tori won ba wa so nkokon to wa very very nice to ba si dun nsin pa je ki gbogbo yin gbo.
5: Hello ma.
4: Hello ma.
5: Yes ma.
4: Yes. Oh yeah, en ba mi soro lekan.
5: Because he solo for he really touch. That is, he just like go ya program in lekan di di she.
4: Ah me, di me mo yiri ma o.
5: Eh eh. So it was is over 4, 5, 6 months. Sometimes ma go to lekan. Ni ni le. I'll just go to children's room and also.
4: Le lo sun sibe. E fa wa ma je yin.
5: I don't know. I don't wish him to touch me.
4: Why?
5: You understand? Because I'm not happy with him.
4: Kilo fa? Why are you not happy with your husband?
5: Nto fa ni wi pe.
4: Uh-huh.
5: Responsibility. Mo mo pe owo ati owo lo nwe owo to fi mo se understand.
4: Yeah.
5: Ti o ba ni lowo awa assist.
4: Okay.
5: So I used to when nigba to ti ni problem pe ko ise.
4: Okay. Okay.
5: Eju. So I used to cover up.
4: Okay.
5: Even I went up to taking lunch, she share half help. That's the man thing maybe my family should not know about it. But what did it happen with when he has it? You will not know when he has and when it got you and me. Can you understand? But I don't want my family to know about it. I used to cover up.
4: Okay.
5: For him.
4: So
5: if that you want the arrival. I was like, this man is just older than their own kids. Yeah, so the hatred just come in. Oh, one from the similar of it. Please, even to touch me, it used to irritate me. I will tell you the truth. Do you understand? Oh, man, you irritate me. Yeah. Okay, listen, you are, even if it is 100 naira, mommy.
4: We are confused. Eh, but she wants to share your love. Bye, bye, bye. She's sorry.
5: All she man she wants in the wife.
4: You share who?
5: I want to man be. I want truck. I want man cow. Daluri me. No, I want truck.
4: Okay.
5: So, if I share a war off.
4: Okay.
5: Now, if I mean, wow, customer who is not pay.
4: Benny.
5: You call him like twice.
4: Okay.
5: In a month.
4: Because
5: you get paid frequently, you only get paid have been 6 times in a month.
4: Mm-hmm. Hey, John, sister, I don't know. She ain't bad. See, what she need, eh? She want few money.
5: That is it. Because you get paid, the way he used to spend, he spent on his own.
4: Okay.
5: Because you know, I'm working on my own.
4: Okay.
5: So I don't depend on you. She understand. So, oh my, okay. Yawo mi o need the kini now.
4: Okay, but awon omo nko so so wo school awon omo.
5: Oh, school awon. Mommy. It's a long story. The way you just say it, olo je ki so because this weather really it touches me.
4: Eyin gan na ko eko agidi le kan fi nse eyin gan gbadun awon mi. Mi le gbadun ara yin o Olorun ni je ke mi le gbadun ara yin o. But ko favor eyin na.
5: Mo
4: da da gidi
5: ni mo fi nse.
4: Aha. Eyin gba ko kun ni kan ba fe loyan ni o ti. Anti se ma gbo temi. ejo mu ko fe ko fe mu fe lo gbo lohun Paul apostle ninu bibeli o ni mo fi iyonu olorun oba beyin ara sis mi mi o mo yin ri in fact for even pouring your heart to me mo gbe fun yin gbasa gbasa gbasa ni between Monday Wednesday te ba ni time e wa ri mi kemi ati n ka jo joko eyeball to eyeball awon fact kon ba ti mo fe so fun yin mi o le so lori afefe to ni bi tin ba tin ran so so ki ma lo rodu babu waya kon ma gbe bill wa fun mi anytime mo ti ni number yin e kon test mi ma so gba te ma wa mo fe be yin ni weekend yi se gba te nsa tesun sibi to ye kesun te gbe o keta fun won is it not bothered to sha won na kon wo pe Amen, amen. Obama, shall we know? Shall feel bothered? About she in Kokosi?
5: Ah, all feel bothered.
4: Ewa, don't you do a matter of more? Shall worry bothered? Dinner at the students here? A joe, auntie. A joe, because you asked me any weekend, any a joe. Beauty, a joe, a mish. No, echo, I'm a lie, ma, po. Oh, that, but your copu, a lubo, copu, meek, mish, a joe. Ele, ma, for bear, yossi. Ekon raba mi uru fun won ejo mo fi Christy beyin anti ejo please after the program I will call you again tin ba si dele fun ra mi don't bother to call me master number yin sen I will call you we talk as friends I understand ejo is a promise say you promise me oh my
5: Mommy,
4: G.
5: Thank you
4: very much double. Thank you I love thank you darling mom. You are a darling I love you eyin ara ile eh e kon soro ni okunrin mi le mu keyan lori mogiri boko wote excuse me any conscience to le ku fun wa o lo ti ku to si jinde mu all other person fake ni but e ma wa je karo yen e ma je karo yen ati kekere atagba won bed of the same feather ni boy jo mo be yin gbogbo bi tawon ko yi ba ti se yin te de feel pe e ti ri lara won pe ejo bi o je ko won le ma fi mo je e le be po si fun ejo cherry weekend yi se o ke sa yin n te ba lagbara bo je slice isu kan she understand e se sa wa gba sa gba ejo bi mi mind emi go mind o ba je ni it is well with your soul you can see talo wa loju de lohun to tun fe pa wa lerin hello
5: ma
4: mo wa pelu yin sister mi e kason e ba mi gbohun soke dada
5: e
4: se ma
5: e
4: se ma
5: e jo ma e jo e ba mi sinu pa yin sister mo fe
4: pe yin ve sanro konso ko ma pipe yen ma o ma ri bakan lara mi o but ma kon fi number mi sita e lo ba mi soro lori WhatsApp
5: okay
4: soro mi ti yin e lo ba mi soro lori
5: WhatsApp
4: e ba mi soro lori WhatsApp mari respond e message mi mari respond Zero nine 0962009 4. Na taro suma loju de lo unpe lu mi mbe yen to fe dasi ejo tani ejo e mi mba wan bebe ni okon shekpe bo ya okon ni kakon e ni koni yen e magbe ja wan koni yen keshe shekpe wan gelenon oh fumini yen tsin oh fumini yen tsin pe king beja wan bon mu kon fi upe ah dari e she wajiwa ba ti dari e she ja wan to she wai mi kon fe ba wan bebe tori mu mepe wan ti she wan ti she wa but eje ka dari ji wan ejo ni darun ejo hello e ti wole ma bi sa o ah oda e je ki fun awon rapa bi na laye hello
1: e ku je ma
4: ah daddy mi e ka san sa
1: e ku se gidi go
4: e se sa
1: olorun yo so yin lese
4: ami
1: o bere le nge jade ni e beja ko ni o ko ni to wa soju se ni to si awo re wa se baka se ni we da yi go
4: se me pe daddy te ba gbo mi ye dada o na ni mo gbogbo won na ni mo nba soro te ba ti drop nsin ma tun ba won yen na soro
1: se ra mo ta ba pe ta ba ni kini kan o ni den kali responsibility mo ta da re mo o ya de ma ta pe kini ta kini
4: daddy mi se gbo program mi lana
1: mi o gbo mo wa mi e ko wa minister seminar
4: at anonymous ti bere si ni ba won wi pe enikan de lo gboro yen wa ki ma bo nbo eko olole oko sita awa nwa okun meran me o tori gbogbo me o ma le mu o awa fe pe oko wa le bayi a roju ti we mu wa so fun won whoever to ba le oko e jade to ba wa ba mi to ba ti lo mi mi o ni se lori afefe
1: aro aro bayi mo so nkaka mo ni gbogbo obere to ba ri oko to ba responsible ni se ti o ba le andu e dada to ba bo lowo ehun lo ma
4: Daddy, si mani ki bere bere kan lowo yin sir. Mo mo pe mommy pastor ni yin abi.
1: Ben.
4: Awon mommy no nse mona mona si yin abi.
1: Ife o kiti si mommy ho. Mo do ti yo na fi je bande, ti je bande si awe na je ran se Olorun.
4: O no nse mona mona. O da mu ti gbo. E ba won ri, o ti ye mi, o ti ye mi. Kani kankan ma pe mi mo nsin. Se re yin iyawo pastor. Lo ye Daddy o le wo ta in konkon you are not doing it rightly se dada se gbo ko ki se daddy yen lo sele si but somebody omi somebody lo sele si ton so fun wa ipo kunrin yi se ojuse ninu ile still no iyawo tun fi right du oko e ko ye ko ri be mo ti so fun yin ri ipe even ton ba declare awe ni church boya wa toko ijo lo church kan na iwo nlo ibi ohun lo bi ton ba wa declare awe ni church isi yin ko to bere si ni gba awe yen pe o fe gba awe omo iya mi iwa toko e ma jo koko jo joko so nlo iwa toko e ma koko jo joko daddy mo ma ni a ma bere awe lojo tuesday lagbara olorun won de lawo yen pe 7 days ni ki le feel toko e ba so fun e outrightly pe ko sawe to ba fiti patipa gbawe yen o fe bi pare eni be ni weight loss kini lo se boyo fe diet ko to le gbawe iwo atoko e jo joko to ba ni okay awe njo lo se pe fe bere Tuesday all right ma gba lo na temi mi ba gbe boya yokun abi meji lo gba temi daddy o ba gbe me wa jawe yen keni kan cause asijo to tin gba kilo mu bobe mo bere ni no on a serious note atijo ton tin pe fun eni church to tin fi eto daddy du daddy to de jo looto to de ngba we yen awon oke soro yen gbogbo e ti yo ba se ma ro ni ti christi afide emi o like awon Christians mi o kan sapamo sabe esin won fi ajoko won nkan ti mo e wa mo ti mo se like awon ranse olorun okunrin yen igba to ku je pe ereje ijobo orun individual ni o ba ma lo yeah mi o le momo mi wo orun funra mi asati e ma sate mi individual race ni to ba fi po fe foko ni punishment to fe ko se ki ijobo orun yen le bo sonu lowo e you are lying. Yes, you are lying. You have no right to deny your husband for anything, even to be convenient for him. A kabibeli yi dada, even to ba wa ninu ise obirin e certificate yawo ton fi le lowo o keta na fun e ipo o keta yawo ma je ti system mi a fi boni ko se pe lady kan ba mi so lana ah mommy ohun ti wo menopause moni kini age yin o ni 40 boya 45 ohun wa o keta yen o wan sa for kon moni well done moni well done wa ko gbonta teru yin ba wa gbonta ipo ko yin bi mo sita e wa fe fun ra yin la hypertension e wa ma sunku ka bi egbere e jon tori olorun emi o gbeja anybody o emi o gbeja eyan sugbon se ri awon o toro kan wa teyan ba ti ri eje ka jo so funra wa ewo re ta awon daddy yen fi nkuku cancer oni whatever nsin ewo eyin iyawo e na de le fa eyin le fa si won lara yes kilode be la won kunrin na nfa tobirin si won lara e te ba mo pe oh yemi si sore mi ni soro mo e je ki senu ni dede sibi ibi ti atunse ba ti ye ke se e lo satunse yen fast ni mo so fun yin e lo se kini e lo se atunse ni kia kia mo gbadura fun yin ile yin oni daru ile yin oni dile onile sugbon eni ti o ba fe kile e daru ko ma da ile ara e ko ma daru owo mi igboro re rin ti oko e ba bo si owo eni to je wi pe se mi mo se mo so fun yin pe www. oketa.free.com boya egbon ti mo so www.oketa.free.com ti oko e ba bo si group yen wa lo se mo gba bi mo se so fun e sugbon is better now ke trace mistakes yin ke de correct e ejo mo fi christi ben ito ti ni e je kin bere eyin bimo bimo mi ni ke ma toju omo yin o bibeli ta gbe dani se pe ononi kaluku lo ma se kini lo ma gbe mi ara e la sugbon nte ba fe fi toju omo yin ni church te ba lo ile ijosin ki le ijosin te ba lo abi te ba jade te lo gbadura fun awon omo yin to ba ni nkan bayin lo nso omo yin nkan bayin le ma se mo fi christi beyin e dele ka e joko e digest e ke to ro lu o kini mo so mo ni ke dele ka e joko ke digest e whatever ton ba lo ma take yin whatever ton ba lo ma na yin tawon mo ya fi lami laka mo beyin mo beyin mo beyin mo tutu yin be eyan ara le oro nbaro ma ro fo nti mo gbe wa losan ikan mi lara sadede mama se me pe mama mi ti ku so ma so mora mi sadede ni mo ri mama mama oko mi ati oko mi ni mo ri won ni kitchen o bere si ni je o keta ki le so egbon ti mo so ani mama oko mi se ati oko mi sadede ni mo ka won mejeji mo kitchen ti won de nje o keta ni kitchen ni yara adana won tun gbese mo won mama lo wa mama lo ru amala yen kede me pe te ba wa tan o kitchen na le sa ti ma wa nje e gbe sori table se ri o ti pe ara ti ma nfu mi ti bi ati oko mi ba ni gbolohun aso odo wa ni mama ngbe o de ni ba gbogbo omo ti mo nbi ise abe ni mo fi nbi mo gbogbo omo meteta ti mo bi section ni oko mi wa be mi pe ngba ti mi ni mama mi de jo o mo pe emi mi o le bi ju meta lo ki ngba mama laye kon ma gbodo wa ma we pe well mama o ni mi lara o gbogbo igba tin ba de se ise abe yen ah mama o je ki mu ala ipe se abe ni mo fi nbi awon mo ti olodun fi yondo mo meteta fun mi in fact ti ma bi mo lomo mi emi wa ni feelings wi pe se mo section ti mo se tori won ni ton ba lanu won ni bi ona meje wa kokko la kini won la keji won la pe bi abala meje won la awon eyan na so be me pe mi se doctor kon to le gbo mo jade ma won ma nfoju we pe kon ki abala kini ki bi akoko to jina ki keji to jina ko to wa di bi kun gangan ah so emi na ma careful gan o wa di ni ojo kan o ti bi last born ti po du merin ko to di pe mo ka won mo kon lala I pe mo jade losan ba ti mo wa ma de mo wa ri pe won gbe abo sile abo yen sun gbalaja won wa gba bo le lori ko ye yin emi wa ro bi boya abo to sun yen daku ni no se gbe abo le lori nko wi pe se mo se me pe ti eyan ba faint won leyan le gba laya ko mi si lenu pe ni yo eyan le ji pada emi pe teyan ba daku yo sun gbala ya le bayi ni en te de fe ji en to daku boya nu elete boya ya elete boya ma fe si loju ni to ma fi ji mo n code eni o de ye ko yi eyin ti mo n ba soro program omode ko ni mo n se mba ji Olorun ilu ara o lele mo de so fo Olorun alayi o ye mi sugbon to ba je be ni red handed ni ko se wa di ni ojo yi mo kon ta ji ni ah sebi bai sebi de ni be di wa to ye pe eyi lo eyi bo ni muyan lo muyan bo ni baba la mi nikan lori bed okay it's okay mo de ra wa silekun ko ye yin mo wa ra silekun yen ti mo ra lo catwalk ilu ologi ni mo rin mo ran catwalk mo catwalk se me pe ko le se bata lese mi mo catwalk titi mo fi de kitchen definitely me ko ba mo ni sun kitchen titi mo fi de kitchen mo sa gbo si se me pe ti eba se rice to ba jona to wa ye pe sibi onirin le fe fi ha pot se ma won sand ye mo sa gbo ah mo sa ko ye yin ni sibi sa ha koko lo sa ha koko lojiji mo kan dan ah boda kun pawa sile ma pawa sita mo ni ah o baye jele yin kini kilode to keta ibo wa sapa yin lori nko tata okay o ni nsin rodo lo poju nu obe ta se te se losun to ba wa sapa yin lori ka ma gbe yin digbadigbo po do hospital ase won se ma je o keta mi o ni gba o se to le ba mi so ma pariwo bani ki njoko un to wa ndi afi te ba so fun mi won la won a jewo awon a salaye mama ni igba ti awon bi omo abi kuda awon laamu sugbon mo meji pin la won bi akobi awon obirin ni elekeji lokunrin awon ri pe o kawe omo to mo we ni at least uni first degree o wa fe kurete ko wa si nkan kan to ina lo se pe mari o wa de n to fe ma toro je ah la won a fi lo re awon kan ah mi ni sun e everybody la jade for mo e i'm not saying no to it ibi te yon ba mo bibeli ni to ba ni lo ma fi gbe mi e la I'm not saying no to that eyan a jade for mo to bi omo e ni eyan a gbadura for mo e o le tori omo egan ko se deliverance amine yon se ru e but whatever te ba fe se for mo yin e daro le meji se ko ni backfire bani ore bani ah o sa ra omo ah o nse fun o ile keta to nko ri o ti ko to un awon gbadun ni bi ranu sugar ti won na ba le se bani ko ni se nbe gbogbo bi te ba lo koda ko je pe e lo pray ni ton ba fun yin ni boya sam na fun yin abomi na ni ke mu e bere rabora boy bi mo se mu oko e lo niyin won de se fun wa ati wa se ton won ti se fun wa ton won ti gbele wa lowo kin to wa bere pe n te gbele wa lowo yi bawo la se ma lo mi o koko bere lowo won pe nta fe se yi bawo la se ma se me po possible elomi a ti dele ton ah kini ton ti e ni kin fi we mi mo boya won ti e so boyo ojojumo won ti e so boya kan kan tuntun se be pelomi o ma nri be ngba ti mo wa bere lo wa ni ah e koku ibere pepe le ba ti bere le ba ti bere I pe kini te fe se yi bawo le se ma ma se an ba ni to ko si si se ko sai se o a lowo ko si ko si ku nbe ko si nkan kan nbe but mami ti si si elemi o fi gba e ma fun omo yin ni o keta je ijo salad ijo shama ijo pepper soup ije caricature ije mixed melts ije granola ije fried rice ije chicken pepper chicken ije whatever ije ensin un lo se ka wa iyawo ba bu sekun wa ri pe lati jo to ti debi jula kennison oni no the most expensive school awon mo yen lo emi fara mi se irubo fo mo mi ni ade se ma se koda ko to wole gan ni mu de so fun mu so fun oni ogbo mi o fe ko oni yawo kon lo wa enikan bi o to si bi mo ri ko rent ile fun ni ta nti mo so fa ko eniye ko wa puro wi pe iyawo e alara gbigbona ni o le de lati lo yinbo anytime ki e ma bi mo fun enter kon ma mo nta si si le fi jo oni mama wa koju so me pe se o si ri nsen to me pe nkan ti so me pe mo da boy iyawo ye ni lati gba yen inu ohun odun gbogbo gba to nba nri mama yi ibanuji okan lo ma nje mo ni ki wa lode to fi wa foro lo mi mommy mo kon ni ki nbi yin ni se ki n ku omo mi sile ki ma lo abi ki n ko mo lo mo le mi o mo mi o I don't know mo fe ke fi seto oni mo se gbe wa sori afefe in actual fact o ti ye ki se tipe tipe tipe tipe tipe o ti oro sin but ori pe oni ikan lara awon omo o fe se exam international exams de ni on ba la fi to ba wa se lohun so pe ta on ba ti de won a je kin gbo oko iya yi o le gbo nti mo so yi oko da gan ko le gbo but en to ma ngbo eto to je bi egun e omo iya e to so fun olan ti un ti ban so re pe ko ma worry pe ah kido won a fe se okay o de awon ma ngbo program kon ba don o ya gba boya to ba so fun kon ti e kon ba wa fi seto ka gbo nkan ti awon ara le fe so e gbo se ko ko mo le ko ma lo abi ko komo e ko ma lo oni gbogbo gba kini aluta continue ani o be ni aluta continue ani victoria asata continuation ni momo eyan bi meji abe yo kan lo ma ba wa da si tori 25 ni mo nlo abi and this is 16 minutes past oya taluwa loju di long oya ke cook ti mo number nsin hello mo wa pelu yin sir e ka san sir
6: lotu loro yin
4: eh olorun ma lo ni lotu
6: lo sir wale loruko jesus
4: ami atin na
6: ejo
4: era
6: ko to fi lo awon omo nigeria
4: be ni
6: o ti fi lo an ti e
4: be ni
6: an ti e de so fun pe ti wa fe se se
4: mhm
6: be ko gba
4: fo olorun
6: e to fe o ti so ibu e nigba yen o de ti so to ti ka won yen o ke we ko bu ko tita
4: mhm
6: o yin mente ti ka to fe se o ti obe do mo lowo mo ko de ni obe ti se nje ko ma won mo la olowo o je ki o lu ra o pepe pe
4: mhm
6: de yo pada di so pata pata na ni
4: o
6: ti do je je
4: e se
6: o wa pelu amo
4: adupe
6: o de tayo ni lati gbo
4: e se won ni ko mo kan o won ni wa take art ni hello e ti wole ma bi sa ni hello
6: hello
4: mo wa pelu yin e ba mi soro soke ejo sa
6: ajo fa yin ni ta no so lati mo ni
4: e se bawo lojo ara lodo yin ni mo ni ya
6: koda o tutu yen o da yagi yagi
4: yara lesson abi palo
6: ah yara ni ko
4: okay e ba mi ki mommy pe won e ba mi ki mommy pe won se e bi egbe da seto e ma e bi se da seto e da seto e da seto ala ko ba
6: ah se ajo yen lagbara
4: lagbara ajo to lagbara
6: lagbara o
4: lagbara ni
6: seri asiri iya e ti fun asiri nla ni
4: ah
6: asiri nla ni
4: ko to je pe won se bere na
6: eh asiri nla ni asiri nla ni ya e tun fe ko duro ko me fe yawo ni ya yin o ba se pa ki yawo e ma fe yawo
4: be ni
6: ko bi mo ko kan bi mo la sa
4: be ni
6: mo gba to ti wa ri be yen ko gba pe but anti e ti wa gbo bawo ni ran yin o se ni twitter
4: ah we
6: o gbu yen ju ko ba ti e so asiri ni mo fi se so ko fi wa ri yen but olorun kan lo go lu dajo
4: be ni
6: ani o
4: e se e se
6: o bu asiri
4: e se sa
6: fun ko je ko le so lo
4: e se sa e se sa ki la ti ma saye yi si o ko ye mi aye toto aye toto aye male ba se fo mi lo
7: ti Christi o se wa ko awon ayan fe ati nfo mi lo yi.
4: Hello.
8: Hello.
4: E ka san sa oruko yin ati tetin ba mi soro sa.
8: Usman o soro lati mo.
4: Sa?
8: Usman ni don soro lati mo lete.
4: E se sa e ba mi da se tu.
8: Ẹyẹ wo ti si se go dai ti. Ya en ba ni ara re ko kuro ni.
4: Okay.
8: Ko kuro ni tori pe ya wa laye o ni gbogbo kan dun.
4: Bẹẹni.
8: Bi e ba lo bi agbari. Ke ni awon nkan tan rubu le teyin gbogbo la yen.
4: To le teyin jade.
8: O do je pomo pomo ya yen.
4: Ori
8: won jo so yen ni. Pomo ya yen won do je ni. Be si ni ko tete gba, ko tete fi won ba to ba ni. Ora o se jo ta ni o ta ti o bi bere bi ja yi fun fun.
4: Okay.
8: O ma de ba to ja lori e. Gbogbo kan le para flori. To ba wo pe tori oro yen.
4: Be ni sa.
8: Ìyàmbọ̀rọ̀ náà lórí ẹ tó bá kó ọrọ̀ jọ níbi ìpínkan tí ò mọ́ ò lè lọ sọ́ọ̀tù ẹ gbàdé òun lè lọ sọ́ọ̀tù
4: ẹ ṣí sá
8: òun lè lọ sọ́ọ̀tù
4: ẹ ṣí God bless you sá. Báwo ni màlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní sá báwo dẹ̀ lójú àná ṣé kò pọ̀ jù ṣẹ́ẹ̀tẹ̀tẹ̀ wọlé sá.
8: Àwa máa ń pẹ́ tàbí wá.
4: Kí ló dé sá? Let's go there. Mo ṣí fún yín gbẹ́gẹ̀ fún yín ṣé kò wálẹ̀ sá ṣàn. Ọ̀dà mi pa mí lẹ́rìn láti máa lè tẹ́ mo dẹ̀ láì kan bọ́ ṣe pa mí lẹ́rìn yẹn. Hello.
9: Ẹ̀kú
4: ètò náà mà ẹ̀ka sàn.
9: Ẹ̀ka sàn náà ẹ̀kú iṣẹ́.
4: Yes.
9: Oyún ni pa o.
4: Àbí.
9: Hello.
4: Mo wà pẹ̀lú yín.
9: Ẹyin tó rẹ̀ ń pé arábìnrin yẹn kọ́mọ wù lẹ́ni rẹ̀ la.
4: Okay.
9: Àkọ́kọ́ náà màmá ò ní lára ọlọ́run ti rún omi nígbà tó rẹ pé kọ́mọ rẹ̀ mọ́. Ẹgbẹ́ ìyá mi ènìyàn fara ni ìyàwó yìí.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
9: Òbí fara ní ọjọ́ pẹ̀lú bó ṣe ṣe operation ẹ̀kíní ẹ̀kíjì ẹ̀kẹta.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
9: Tó o kọ́mọ wulẹ̀ ní rẹ̀ la tó mọ̀mọ́ níbi ọjọ́ ogbó ni tí mọ̀mọ́ bá padà lọ sí ọ̀sẹ̀ lẹ̀ nǹkan tó ní kó sè. Mo lọ́ fẹ́ kọ́mọ mẹ́ta lọ. Ẹbí wọ́n sì ń gbádùn. Sẹ́rí ọkàn jẹ́ pé iná ìta gbọ́ tó ń sọ síta ni. Bẹ́ẹ̀ bàbá túnú ayé yóò lọ fa ni tó hàn síta fún wa tàbí tó yí pé obìnrin yẹn ká wọn inú jẹ kí
4: káṣí mi sú
9: tó bá kọ́mọ wulẹ̀.

0: awa ke wa ti mo ni boy ja wa ko be okay o le soro o ya to ba ye bo se je be ni to ju ku lati so ruku to pa ni gbogbo wa la mo beru elomi wa je bi ma to ju ku ni gan o ni o mo iru nkan to sele so to me mi ohun lo bo iwa wa to be pa wa ni ori obe te ke yen ba wa ja o si da ju en ti o lo yan le mo leyin lo so kini yen o gbogbon ko si ba ye be se ta ba ni ko bere nikan ko mo da ri obirin kokun nikan mo da ko si ba ye be se aja ma a ma ni lo lagbejuwe se be yen ni doctor former doctor Chelsea Eva Canero ni aye re se awon drogba osun mo se awon o to awon yen won na won ko o se bobirin kan niyan laarin won lo to o sise ti won gba si sugbon ko so gbon ta fe da ta so pe dandan la ni ko bobirin sa wa ko ma run obirin e ti ri le se je pe obirin kan to ba run le se me gan emi okunrin to wa nbe yo fe bodanu
1: e ti a fi oro yi lo awon to sto awon to ye gangan
2: aunty Islamia eyin wo ni wo bi wi pe ona kankan wa tutun kini se abi kawon obirin to ba bara won ni upo yi to de nsere idaraya
3: e mu lati riri
2: yes ke mu lati bi riri to mo boy na ri e ni riri to po kawon obirin to ba wa ni rufe nkan bayi kawon na ma comply be clever se so
4: gbogbo nkan na ko ni eyan ma comply si sugbon obirin to ba fe make e to fe make e ni bi tokunrin po si ju akoko ni pe bi eyan ba se nse laarin won o lo ma je ko je pe awon to ma sumo e o ma sumo e lo to lele pe lo to yen to yen ba wa laarin okunrin to po lele yi obirin kokko gbodo lo sense lo to re o ma ni use what you have to get what you need bo se wa ka kiri agba eniyan sugbon to ba en to ba ma se pelu o lo wa mata to pe lo ba se to be ni en to ba se pelu to ye pe en to ma pada fi ese si ni iwo gan lele futu e gogo ti kokko baje na bo se wa wa pe en de ba ni ko obirin ma dari obirin kokunrin ma dari okunrin lo to emi ti je experience to je pe obirin ato obirin ti mo fi ma so pe mi o le kose lodo obirin mo even omo mi gatin ba bi mo ile mu lo sodo obirin ko lo kose lodo e tori pe en to ti foju ara temi gan re to ran mi lo le latari pe yes obo loga lo obirin itori e lele pe te ba wa laarin okunrin to ye pe se ti okunrin wa gan obirin e lele firstly o gbodo stand out firstly obirin yen gbodo wa stand out to fi je pe yes iwo gangan leleyin ti in to mo po ni yen lo to ti mo debe bo ma mo pe yes omo yi oni kan lopolo te pe yes te ba ko ni kan ba o le ko se pe en to je pe yes iwo gangan leleyin to tun a ma sele ni pe obirin to je pe iwo le pe everywhere na ti ma ri e they will see you everywhere ko si bon se ni fi lo e won de ti mo pe yes ton ba ti fi le lo e be to ti so be nikan enikan kan ti mo wa so koko obirin lele pe laarin imi to jo mo ireda so pe ireda na le yen wa ko de si bo si le pade okunrin to pe normal in this maybe sport in the sport to je broadcasting okunrin lo poju ni be aba tu wa so pe nkan to ni se pelu sports okunrin lo poju obirin to ba wa make e yo je pe obirin yen wa stand out bo ko wa so obirin ona to make e every po yes okunrin kan wa lare sugbon okunrin to ba wa lara re yen o ma je pokunrin to pe yes an ba ni forward mo bi taking kan mo abi ona se mo so ti oni sugbon to ba ti fi le bo si owo en to je pe yes eni chochocho ni ade awon okunrin to ba ti fi le sore kan sita obirin o le make e mo ko le make regardless of nkan to gbe sori ko le make e mo obirin e wa lele pe o gbodo lo sense obirin to wa fi wa make e laarin bi tokunrin po si oba ro kokko mura sora ye kiwo na tun fa dua ti leyin ni to pe in to ni eni kan no to to lo ba tu wa tu gbe yan soke pe yes in to lopo eleyin na yo tu wa ma help e gbon bi pe boy okunrin ato okunrin dari okunrin obirin dari obirin yen ko le possible ko le work to pe okunrin mi na ba so yo ni ohun like ogo okunrin ohun prefer obirin be na lo obirin no so pe ati robin kan ton dali obirin ore a boss do ye pe lo mi gan re o prefer pe yes kokunrin je best friend ohun rather than obirin bo se bi lara gbogbo ran awon kan bayin lon lo
2: experience po owo le ti gbo latenu ya wa yen ka so
3: to o ti se pe obi me okunrin wo lo wa lara ti mo si ya do o fi ya bayi
4: se e go to it no ma mo bo like e mo pe teyan ba se teyan ba e pe ko ve ko de bi kan lo to eyin o be so radio se pe kan na bayi pe o kan discover o kan ba e lo mi le bi ninu ni radio station bo ngba to ya re pe I reach out ade pe yes awon ta npo ta mo pe se won le to wa so ade eni su e won e ti mo wan so lele pe lo to lele eyan ma reach out si most people but en to ba gbe to de pe yes o le learn from this person so le benefit in the right way not in the wrong way aso ile si le ti le je apu won le mi lo ku igan awo to ba ku igan te so mo lo ku igan to po dada mo ni to po mo ni to po de han lara mi mo ni mo mo efeti e rete se ni go ani ko
2: ẹjá tẹ̀sán wọn wá tún lè lọ́wọ́ bí gbogbo yẹn kákòó níyàgbẹ́ yẹn pátápátá ọ̀nà.

0: Nigeria mo won la won ti gba pe ko si pe nkan ko le da pe ko le da won ni ko le da so mo fe kan wa soro lana ke se ti o mo re ti pe mo fe di nkan kala be Nigeria mo but what we all the other adeun tun ye eh ojo mi ojo ore ni ko si n to ba de ba Nigeria mo je aku ni o ati gba kadara ko si ko se pe an fe nu ba je so ti country wa so ajo kan fun mi ngba ti table tennis NSC o ti rowo TNT e mo ni agency gba 1.3 billion ah labia o si se to ba ti ati ni kan kan tan koko pe won lo daran e je mo gera yin to ma ti fun iwo na je ti enbe ni
1: to e je sumo ju oja mo kan ni mo mama fi owo yen lo clear crystal ni ka sumo ju oja na ngba ta ba de pada o tin gugbo bo ninu 3 lions ile gesi wahala tin bo die die e ja loju oja na kade ka ba de pada ka ma te swaju e ku kale
2: aseju ni ka gbe si radio mi 32 fm ti wa okay.
3: Moves must be made. My people just to work hard. Dreams and challenges motivate us. But

0: ọpẹ púpọ lọ ọgbọn tajọ ṣe kini ni ọlẹ ti gbọgbọ fi dun to fi kan si
1: emo fuji mi ato o de lo di mole o
0: e ma ja dai ni lagara ilu eku ole ba mu kankan o eku ole sir
2: ina da gba yen lati to ni
0: yes sir
2: baba ton se pe arsenal
0: After
3: walking kiloku, badu loku tamaje. After walking kiloku, badu loku.
0: Lẹyin ta gba league kiloku. E wo pe po lo gan ta jo se kini ni role ti gbogbo fi dun to fi kan si rafa n ba le ajo se ni islamia iya gbogbo iya to tele awon eyan kan goke para para sporting clever nkan o ni se mi yin ba mi abimbola la mi sporting crystal e se gan ni o
3: fuji mi si ko le
0: Usman Naru ni la moju ero to je ke gbo wa normally la po odo ti yin be yen. Yoko di lago mejo laro langba taba tupade ara wa lori eto so wedowo. E wa ra ticket amala yin o ticket amala ti wa nle egberun meta pere le fi ra ticket te je amala o. E kan si kankan ninu awa ta wa ninu iko ige tabi ki e kan si en to je osise ile ise 32 FM kankan ke wa ra ticket amala yin. Ko to di pe yo tan. Egbon Usman ti wule tabi 70 already. O tin lo tan die die. Mouthpiece ni o ma gori afefe pelu music match be mi ba se nlo bayi. Akin Komi Dolapo lo ko temi je ti si ago mejo ta tu pade ara wa a ni kokona ikona.

0: American Cola. Explore your freedom.
1: Mo tun bere ku o le sala e mo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara

0: o lagbara ijo lamo jo ayo o lamo yo mo ki wa kasan kale nibi kibi ti aye re ba ti gbe yo te tin gbe wa ni kan ni adeni bo isuna 32 FM 94.9 feye ni Laft House ni Premier Ayu Mokola ni Lubana ibe na la vidi kale si gbe ba tin gbo ba ti gbe lo mokan lori ke mokole ti ri abai ni egbe ebe ibe na l'Olorun so wa di bi aloye to je Laft House gangan ko si egun meji bi eyin ko si lagbari atuki yin na niyan atuko amojuba wa losan to ni lale to laro to na bi gbogbo ti ojo ojo ti ba mu wa ni bi kibi te ba tin gbo wa Ridwan Adekunle Clever ohun lo ko mi won ki le kan si sori to yin to wa ta pe ni pa nure to ma wa si ti gbo yin ni dede to ba di bi agun meje bayi loni ojo eti yin ojo jimo titi de dago mejo gbere ona ni mo wa se ti gbo yin e ma pe baba ti lo lati bi ojo Monday Tuesday Wednesday Thursday baba julo ni Friday ati bo so pin ose nu ka giri ka giri la la koko janjan ta ti ba gbogbo e lo lonjo da asiko bayi nisin ka sora wale eyin di oyin oke la la la bo je nu maruwa le wa eyin oke bo je nu maruwa eyin oke ke gbogbo nti ko toro kuturu kaduna wa nu ba se mo se niyan lori eto adetu ni ori ofe to tu se konbe konbe lori eto loni anbo ni abi ibe yen na ma bo loju opo aye lu jara ti Facebook wa 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin loju opo Facebook wa to ba de je wi pe oju opo YouTube na ni o ba ya si lowo e ma bo na nbe 32 FM 949 feyin loju opo YouTube e te ba ri ke ba wole nbe be ba tin wole mo ba ni pin e share lati le bayi ni ka le mo pe e wa pelu wa ni kan ni adeni bo sonu yun feyin 32 FM 94.9 mo pe aye yin fa pa kan fo a ni ri ni eto to ni ba se ma nse e omo yin na nbe pelu wa loni yi ati oluku re omo yin paronto paronto na ni e yo kara le abi ki le ti gberaga si bayi
1: Salamu alaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oni ba keu la gbogbo mo mi so ni laye gba on ti mi keu ni lorin.
0: Lorin
1: gbogbo. Sori iyan ara ule. Olorun ma ti je ki clever ke fi aje yin lori eto lale.
0: Ti na mo ni en ti gberaga.
1: La ma tuba pe iro o babaria on lo dode baba lalubarika. Mogajiri, Mogajiri ni. Mr. Kola, Kola Mogajiri lo baluwa, Aladubarika ni. Omori anani. Lagbara Olorun Eledumare. 32 FM. Oun ni mi gbo. Lori oke tente ni Mokola. Oun la wa n ba ti gun oke Mokola. Nti a ma ri photo mi. Kanran kanran lori.
0: Photo yin bo.
1: Ni waju 32 FM.
0: Se photo yin eyin le se yin tamugamuga yin.
1: Mo wa ni kekere.
0: Ile ah.
1: Isi pe boya o ni kan mi se kini kan.
0: E bo en to ni le se o so fun abe gbe photo yin ni.
1: Omo mi ni ara o ba wu mi ni mo le da. Lo baba re akulu le ife mi na Fatunjile lowo pe omo re re o. Tunji abi oye. Baba re le je abi oye.
0: Amo
1: oruko ti e gangan ni Tunji Tunero na pe gbo wa ni Oyeyu
0: amo
1: Tunji o di time kan lugbo wa ni Oyeyu ni koko baba re jona rowo school re san o nfi mi sore fun mi doni re ni
0: eyin le wa sanwo na be
1: mo dana so ayo gbe mi soso ma lo lo le kanu kanu do dabi gba ba yon yan lo UK on yan lo US aye
0: nigba yen
1: gbe so olowo ni mi lugbe so ni mo mi ni gbogbo lesha ni ko to joba lu lesha on ba ri mi oba un gba fa ore ni laye ope so laye ogba mi so koko baba re wa jo baba re wa ranse pe mi lati lesha tori mo gba osu meta lowo baba re
0: oke tuju baba won lo
1: baba Tunji lo so Tunji Tunero na pe lugbe so ara o mo fi e se pe boya u lesha mo mi sise mo ba fe se je mu le ise aunty fi mi je
0: je ni di obe pe meji nlu
1: sugba mo ko wo pe mele ma afagbalagba ara se langba langba ni mo wa yi dugbe aki tan dugbe o lo oyin se ma se gm mi ipo mo wa ninu ilu
0: o koja be
1: kiru mi ki mi a se je bu le ise radio mo wa ni Peter omo o omo yibo ni oju ogun ni baba re ati yeye re te pade oju ogun ojuku
0: ojuku nigba yen
1: lugbe so ja ni baba Peter omo yeye re bank kiri orogbo wa si oju ogun ni
0: kiri orogbo loju ogun mi ati nja
1: be ni
0: o ti ye
1: ni baba re boya ara ti kun lugbe ni baba re kolu deje re
0: eyin wa be ngba o
1: gbogbo alari na tori yoba ni deje peter omo baba re ni yibo
0: eyin wa ni miduma
1: emi ni miduma tori pe ye ye re pe egbo yibo o wa ti so ni yoba ma so fun baba
0: edogbo ibo ti e
1: tori baba peter omo na egbo yoba
0: so eyin si gba mejeji egbo ibo edogbo yoba
1: o ba ti de ba ti odun meko me de peter omo ma wa so pe o nso ni pe o like re iya re na re ni muse
0: o ti gbo
1: tori ya re fine lugbe peter omo wa pe omo kunrin o fine lo na
0: be
1: se bi iru yan usman dudu ohoho
0: dudu banabana
1: dudu banabana e ba se pe o pe kini o mi te ni lo tun mi je o mi fine si lenu jo meta kini o fi ka te atamparo ku re na ge e su kan mi gbogbo yo mi ba kani
0: e ni ma wo ran
1: e se mi o ba ro po ni baba kan me mo da si oro kini
0: ah ba la gbe si be
1: mo se wa mo ba fe soselu an ti an fun mi ni rep loyo
0: rep
1: mo je
0: da rep abi state rep
1: federal exact we be mo ba ro aye mi je me ba so ni yan kekere so du yan suma ojojumo ni mi he kilo fun mo to ra lenu jo meta e gbe wa le ise ojojo ori re lo glk
0: ni eleni
1: mo to 42 million
0: o
1: na o mi wo e se ke le o ko eto e se
0: eh adi gbagbe lagbe o ma se eh
1: ile ijo o de tun se tele ran ko kan bi ati one kan ti penunu le awon ara meriri
0: eto be e se
1: so kini teka teka nini ohun lo mi se
0: o wa bele boju
1: o wa mi fi le ise o fi mi boju awa fi si sticker mo ile ise si ara
0: so awa bo duro ni le da duro
1: aha o gbo bo se wa ni o da duro ago mi lo petenti ago petenti ni
0: ago nla ni
1: ago
0: dami ma wo lowo re gan wo mejeji no fi gbe
1: oni lu le ise gan lo le ri moto osuma gan mi lo ni eku le lu le o gbogbo omode patapata ni mo ki an loruko alaga an PMS lori eto loni
0: eh ani
1: o se se ki mi pe
0: e ma wule jora yin lenu
1: eh ki loruko apa otun seye famo
0: ah o ani
1: photo gbogbo ni lo wa ni be e na soju opo Facebook la wo photo se on famo juro amugbalegbe gomina timotimo gomina la wo la wo la wo so e se pe boya kini kan me so lori buruku nku le loni 32 fm na pe be ma lo soju opo Facebook la wo ankara mo wo o na fi se somo loruko akobi awo lowo lalede ibadan ni ile awo lowo ni bi sale ni be
0: ni oke bola
1: loke bola ibe le mi atawo lowo eyan ya ki lati se laye ogbe eyan na iran ni se awa ba wa pon mi o mo pe lati le ni ti so mi ni ibadan lo titi
0: ah
1: sugbon a ba ti wa lugbe mo ba ti wa lati ule isabe ni a wa sakoko
0: sikoko e mo ti o sele e da ko e lo e jade e ni suru e jade oju oja na ngba ba lo ri gbe po lo mi lo kan a pada de awon yoku bi o ti lapere e me lo bi kankan 32 fm na le ngbo ikanni adani gbosho nu fe yin e ni mo kola ni premier ni mi ni lu ibadan ibe na la vidi kale si e ku kada nbo
2: ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo ngbo 32 fm
4: 32 FM 94.9.

0: e ka bo pada lati oju oja ikani aderin posunu na le ngbo 32 FM 94.9 ni premier il ni enu laughter house ni mokola ni lubadan ibe na la fidi kale si oju po facebook wa ti pe ke ma bo nbe awon yen de ti nbe nbe ni okokan ejeji paru le na le to ten bo pelu rilwan adikunle clever ati baba paruntu lori to boya you ba ti yo a se ojo ko sile tori yamopo wa o eyin de nbe yamopo ko si nla ko si npa o e ba ngbo ko si npa npa kankan o si
1: solution o wa foro aye rin loni o ba wu o lori eto omo mi kan le koja firi lojo po tiktok mi kimi fa lese o ba wu o joko si be mo lo soju opo facebook 32 fm o le je be ni mo ti amu oni wuyi lale pe iwo o siko ko re siko me mo ri oni sese lori jon tori olorun me mo ri
2: tumo lori abebe je mo bu gugu eyan ni
1: siko oni ba ti mi je oruko ni alagbere ni
0: oda
1: oni ba ti mi je eke siko iyan alagbere o le je mechanic alagbere tori ran mechanic le sagbere anti ba kule kule sinu workshop be a ma re ti yan ni kiri lo lataro o je pe on sese mi body role ai ma tojo kele kele ninu workshop
2: oni ni oko ti o gbo tutu se
1: baba abi ninu oko e gbo tutu se o ti keru si lo ina ai ma fota lai ma fota oni ni jobo jobo lapa anu re se mi o je kuro ni bi o wa ni ko a lo le re mechanic so mi gbo mi anu re se mi
0: ido ba fi le mu mechanic je bi ko ni ise sinu ma tu eyan ke yan lo ra mi ni tenu ti dano no e bo won ni yin ni ke ni le ba si mi akui gbogbo eyan ololufe wa lati leyin wa te mo nduro ti wa lati bere odun ti odun ti fi pari lai ni yese rara abera tori alagba sobatech e se gidi gan ni
1: sobatech omo kekere ma ni o olorun omo pinisi so abaka oyo omo dun sobatech ti le ju omo 16 lo sugbo olorun kan keni yoba wa ni bomode ba lowo lowo e se bi temi o
2: e ma e ko lowo to lo lo labuku ma o
1: me ko lowo je bi mo se wa
2: eh ebi da ebi to pa yin na le bi si
1: ile oge o to ge je
2: e ma je mo jo nje de ni
1: ti so ba te ki ba tu wa bi lale o ba fun niyan ni 20,000 ma double re
2: oda e mura si
1: tori olorun kemi ni e jo lori buruku aniyan
2: e mura si
1: emi bi tunde do wu se yo nlowo to emi ni mo pase fun lori eto mi me gbo mi ayan gare
2: o buru
1: o la lojo bi re mi me gbodo ri omo lori eto
2: o buru
1: gege bi agbalagba agbadugbo agba oye o mo pe mo le mu la ri gomina ipinle oyo esun me le da lara bi mo se wa
2: e mura si
1: bi le se se wa mo

0: sọpọrẹ o
1: ami o alagba atunde dowo akiyin sugbọn ojo bi won o ni se lasan o won ti
0: oya inu le bi mi lori eto loni ti bi oni oyan meta kokoko ke wa gba jinte go kada
1: okay
0: ti no pa bi mi tan
1: okada ti n ta ni bi 1.2 million gangan 1.3 le je fe ma
0: ba be yin agbara olorun ka oje mo fe fi ye so ba tech pe o ba se nkan eyo kan fun niyan lori eto ma se mewa
1: ya to so ba tech akai meye eyan ni en gbo wa je
0: wa me ni ni kan ko wo ni lo agbo egwe in binting kere
1: oda ko buru to today do won ni fun ayeye ojo bi awon ti o ko lola won pe ticket amala festival wa into ba wa loju opo facebook e ri pe amala festival a se ni odun to koja bi todun ko ojo todun to koja yen se dun to todun itawa ilagbara ona yo tu dun ju be lo on the 29 osu ti nbo la se ni recreation club ni sabo ni lubadan recreation club ko si bi te ba gba wo sabo boya egba mokola ni o tabi egba
0: gidi ti mere bi mo joye si
1: ibo eye aga mama da ko yin tabo kama mo na awon eni eleni come come on awon eni eleni awon ni pe ka ticket se ba egberun meta ni ticket eyo kokan feyin te ba vera 3000 naira o ni ticket eyo kokan sugbon tu de won ni ka ha feyin yan wa fa yan ojo bi won olorun wa wola ogbe eyin te je na pe olorun ni je ka won nu se temi ninu sare o in to ba wu won olorun ba won fe in ta ba ko olorun ba won ko o eyin oni wa ko mo ni nkan ju tu mo le lokan bo si de ko tobi to abi ko niyan kiri to gbogbo tin du won lokan olorun ba won yanju e lagbara olorun bi yan bo se je ni abi ibe yen niyan so en ti gale gale ka le se gale gale nisin in ba mo mi se ba won soro pe owo adun ade se o ki won fun yin sugbon ara yo bale
0: o ba ti fun mi lo wa adu abi ni di owo mo eyan
1: se bo se wa ye de koko mo mura keke kan niyan
0: prince ma prince jo ma da soro wa lule binu ba bi mi mo le loruko prince o sugbon prince o ba ti wole se la sa lo mi mo nse
1: boya esun won si won ni o le je esun won boya ti mu won bu ni
0: prince me esun won
1: prince ye se yan ye pere o le je pe yin gangan ti mu won boya yen ile se omo lu
0: prince omo mi lo lule ise e o ibi awa tunji omo tunji kekere lugbe
1: oda ko buru nti o sele ni e ja pada si oju oja baba ti wa mu polo wi to kan lori eto loni a wa mo bi ta ba je fe fa yoku 30 fa to ra won e je ebun
0: oni aje okada lori eto la

0: won tun bere won le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
1: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
0: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ki e ma wa rara
1: Maggi star yo so gbogbo onje ta

0: Golden Chance Lotto. Eku aduro ti wa lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tayin lorun lori basepo yin pelu wa
1: Golden Chance Lotto.
0: Lesa kese ni won san winnings. O ni je tan kun tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa bale. Golden Chance Lotto kete lati so ni bara do loro. Golden Chance Lotto. Ile se ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kadi kan. Ile se Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Waranse sa ni winnings. Idere ti le se Golden Chance Lotto. Beje asiwaju laarin awon akegbe.
2: To ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 07033976247. Adehun ati asotele nbe o.
0: Golden Chance Lotto. Ona to ya lati so de millionaire.
3: Ko si onje ti ko wu koko inu. Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Ala shiri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sha ti loworo ah ofun mi
4: ileleyi o
5: eja osan
6: bodun ba ti dun arorogbo bodun ba ti dun ara usa ira akana magbo ipo dun je 32 fm 94.9 feyin e lo tun ti te pepe eto ayaju amala amala fe ele keji ru e lo tun ko lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026 29th august 2026 ati sheri ama tun se yi ati tun ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu be weju gbegiri ila eforiro ero Pomo, toka tamora si koroboto suri amala. La fi joma ashe joe. Egbe rometa naira. Le ufura tiket jegbado to gbadun. Pe la wulun jegbalo de la wujoto yayi. Ta ye mbati wan. Bibiri furkanti loke ado. Ya adija lamala. Nija na adi oyo. Iya uyo alamala. Loja agbarimu. Ata wulun jegbalo de mi. Koto sipe. Awa odi che woyi. Bi. Ta lo le jesu amala bakitan. La ari ishe jua ya. Ta bita loko rina oto le ru amala. To fele to kono bieti. Ata ni to le jara titi jamala to gbono. La ari ishe jua. Of any form, it was in 32 FM, Laughter House, Premier Hill, Mokola Ibadan, Bubawa Dojo Koko, Dilokbo, Oshuke Jodo 2026, Katuya Yatuya Yabade, the Recreation Club, Nidojo Kwadama Siba, Nelu Bado, Olato Tiso Diwoke, Buka, Buta, Tontero to Jiripe, Laluju to Bagbamu, Electronic Bob, Waya Jojo Amala, Amala Fest 2026, Latina Ticketing, Emma Bonny Laughter House, Sabi Kekwe number Yi 0806 218 5194, Amala Fest 32 FM 94.

ikanni 32 FM. E ku le o. Come on, go. Eti aje koko bo na. Oro lo ba ti masi. O lo ba ti mayin. O lo ba bobo. O lo ba bobo aye. O lo ba bobo orun. O le bo mi ajigi. O logun mi ajisa. O la siwaju ogun la lo. O la kan ogun labo. Olorun mi o. Ogo mi ti mo wa nlo yi. Ma se je ko tan o. Oya ninu lana ti n gba mi. E o soro. Mo de ko babu ni ma. Inu moto ni. Tazi olokada pinpinpin. Gbogbo eyin temi ninu mi kra. Awon omo iya mi eri moje. Elewe nje we ewele ti ewele. Wa we. Wa run. Wa gbe na go lori. A ma lo. Gbogbo eyin temi ni junction gbogbo eyin temi la bete. Ibanu jo kere otobi. Kokuku ni jete ni kankan wa o. E raye sami abe bisi. Ile pore. Gbogbo bi ki bi ta fe fi ayo yi. A fe fe kan ni yi wa fe de. A ni o gbe sonu ti o se bi omo o. Aya loruko gbogbo gbimo. Ohun alakoso. Ile itolohun oba mi oke. To koko koro re le lowo. Baba ba Peter omo. La fin ki yin ka le o. Oruko gbogbo agbara. Ele to ri si bi gbogbo eto to njade ni ikani 32 FM. Ba mi Olorun to ba Yusu. La fin se yin pele. Oruko amuju ero fo koko ta wa yi. Arun Usman. Danny. La fin se yin pele. Eku le o. Ezon wu haibi. So lo mani. Oni n ba n dasi ni o. Mo de mo fe gbo tutu nu. Mo de mo fe fun yin ni bosu. Loko ti e lo mo wo loju opo Facebook ye. 32 FM fe yin e. O wa mo si are. Ma pin sirin.

0: lagbo lagbo
1: kilo
0: kilo ko yi lati bole tin gbe
1: afa wa iki atadarin latona ara
0: afa wa iki atande latona ara ka pe yi lo sele si ki le ma se
1: ah mo gbowo ni o
0: e gbowo
1: ori 100,000
0: yen yen o ki so mo kekere owo o wa fe ma fun yi ni story
1: abare bi oro
0: ni abare be
1: ah abare bi oro
0: se mo ni 32 fm no pe bi e lo kilo ko yi lati bole tin pe eh o ti lo wa re le afa se hoya kilo ko yi lati bole tin pe hello lagbo lagbo
2: 32 fm feni e
0: kilo ko yi lati bole tin pe
2: titi layo lati jebu ode
0: titi layo gbogbo jebu ode e fo kan bale ni jebu ode lo ni mr perfect ma se o ma e lo se wo e ko lo wo wa lojo po facebook yen e lo mo share lojo po facebook afa ko pe yin lo sele si ki le ma se
2: ah ma gbo mi ni
0: e ma gbo wo yin
2: ko amo ko ti gbo nsanti
0: ah oga wa krista bo aru e ti se awon ati less experience ye oga wa krista awon ati less experience ye ri abolade aderonge adeguju lato lodo eyin ijoba e si sanu wa lojo ona keke e si sanu wa oye deji ayo ba mi e sanu wa ola yemi ola sko gbogbo patapata won do ti mi loju opo facebook e lo mo share lagbo lagbo eh lagbo lagbo very 32 fm oya to sawon radio kan ti han ko nu mokola o mo pa wa lava ni ati wole

0: ti ri
1: o sele lowo lowo bayi
0: o sele lowo lowo oro yin gangan e pe emi nbo bo mi eyin ni sisi mi ki le wa be bo ki ni kan te fe se lola bayi te lo party se wa le lo ni
1: aso na ni ma wo
0: e pada aso ti Mr. Dog this is gasi
1: bene
0: e wo be e lo fo
1: bene
0: se sisi mi wa ni mo ja fi kan bayi
1: ah ma fi perfume no ni
0: e fi perfume si e damu si si mi ko ni ta fun yin eyin soke la oda oya na lagbo lagbo kilo ko yin lati wule tin pe kilo ko yin lati wule tin ke kilo ko yin lati wule tin pe
2: ala mo lo so la di baba nla
0: ala mu gbogbo baba nla alpha na
2: lati mi ni ma lo party ni gboro mi o
0: e lo party e le wonu all ye lai wa ankara dani lai wa ankara e le wo ah oo alamu ti lo alamu oya kilo kan yin lati bole tin pe
2: hello
0: hello hello wo bi kilo kan yin lati bole tin pe
2: soro lati diroko
0: lati idiro idiroko ti bo
2: ode yin wa
0: ode yin wa le tin pe bayi
2: ben
0: ka kwe yin lo sele si kile ma se
2: ah baba a foju nu wo na ni
0: e foju nu ben ni o wa o lo lo loose guide ti ga Taja fi se gasi aso teyin fe wo lo party 100k e foju inu o e si ni pada lo
2: e no ma go e ni pe ina lo tele ko to ka lo pa
0: be ni e tu gbe mi de be won ti gbe mi de be shift lagbo lagbo
1: kiri tu ese 949 seyin
0: ah yo da fun yin e pe kilo ko yin lati bile tin pe na
1: dare ati ade
0: sugar ologun eru o ti pe ti mo ti te fun yin e message mi whatsapp e ti je recharge card mo like be ti se pe yen mo like to gbe yin lo sele si kile ma se
1: a ke ba je ni ma gbo lowo tele
0: yen e ma gbo lowo tele yen
1: den sa le no e kon se mo
0: wo
1: la ki bi je je ni o na ni gbo kankan
0: koni o na ni gbo e ni fun eniyan na lowo kankan ni foran mo lohun ni foran mo lohun ko gba ni eni gba nti anti sugar gbogbo ologun eru lati aye egypt na ti wa pelu mi aye gba ta won pariwo lala le saturday o wa pada doro ni 32 fm ko sa gun mo resi meji emi nikan tan e ka le o kilo ko yin lati bule tin pe lagbo lagbo 32 fm fe yin e
2: last house lori ki mokola
0: o ke tente mokola ise yin yin pe ise yin yin pe e damu
2: ile nla
0: e ma yan phone e ma yan phone e ma dan be yan yan
2: adekunle ismail lati mokola
0: lati mokola mokola la wa
2: oya
0: e ma wo e lo polish dance su yin e ma bo 32 fm e wa jo olorin mi ti de eyan kan ma bo e wa jo e ja jo awomo gbo nkan to ku bayi ni ka ma kasifu dani oh sorry ankasifu ka ma fi gbogbo eyin temi eyin ba mi awon party yen se mi je lu ba ora mi eba iwa ko ko de foda tani ye ko fi gbede understand it to eleyi ni ni pe ti mo ba ti so pe lagbo lagbo o so pe 32 fm fe yin e yo lo ma je ko mo pe o ti wole gangan o ti moju odu ma lo sunle ma lo goro are

0: don't know circular road then she say SD lab kan to ti clear o te ba be lo bi ibako eh si jo o ti e ni kini ohun ti ja mo so nje jo ni je dogun na laarin ose ojo to ro ni bi oja bi jo Wednesday la mi kan se to lowo ni jo ye o na won tun so
1: eyan mo ya e so
0: na won na adugba won baba kebu ye ri na denu beye ba fe wa pade ago mewa e lati ji ku oni le lati bi owa ago bi mefa aro to ba fe meet pade 10 o'clock to ba n gbe bi ro awon adugbo bi omi o eyin ijo e si dakun awon eyan ma n gbe be ah ibo mo wa lati be e ba n dakun e ba saanu won
1: eyan gba yi lo la
0: amo be ina ni pe de pa owo wa na lagbara wa awa na ka wa mo sun bayi loku aye ja lo bi ta tin bo
1: eyan
0: re mi lo sele
1: se baba ali are mi baba esta o aloluwa po
0: me ni le ba n lo bi ebi de yin lo o
1: mama do
0: ba mi re mi aluko

0: aunt rere.
1: Hello, iya oreke, wa gboja re mo ti de o.
2: So raja pe ni o mo yo.
1: Mo ra pe ile se Tavik Favor ni number 1 Favor Plaza Lebanon Street Ogunpa Oyo Nibadan. Ni mo ti ri gbogbo aja so ati bata ti mo fe ra pata. E si tule kan si won ni first floor, store number 12 RM Plaza, Queen Cinema Ibadan. Tabi ke pe won sori ero ibanisoro yi 081-219-60413. Ile se Tavik Favor, Oboyinbo do po fun dekun teru tomo.
3: Honorable, ife eye agbaye trophy kan wa fun awon honorable.

0: tiyan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu le se faje ninu iyikoto osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
2: awon mama ti fariga

0: le ba mo pe ti e ba n da ko yin lekun re fa won ara ile eyin eyan ka le ba e ba so ba won eyan gan mo lo sojo opo kan ni Facebook 32 FM fe yin e ka lo mo share re
1: mo ti gbere mi dode mu fun mi perfect tai so perfect one alabi mo tun gbede oruko mi ni Mufta Walabi Adekunle Mr Perfect oluomo osupa eyin ti wa e ba lo sori kan ni Facebook 32 FM
0: fe yin e
1: ke wa la gbadun wa nbe pẹ̀lú orin adidun ẹ̀ṣàmọ̀ àti kòde.

0: jasare lo eyin temi e je nsare fun lo ni siri mi siri mi olon sanu wa ni 0705 50949 alpha se Mr. Perfect so perfect lara yin la da lasale yi lagbo lagbo lagbo lagbo 32 fm fe yin e kilo kan yin lati bulletin pe eh lati agbaje
1: alamu emu fe fa alamu perfect lajo ani
0: e fe fa alamu perfect ami
1: ase o eh aye oni mu olohun
0: ami
1: o ko ka ki agbala ni
0: ami ami ami ami ami e se gan ni o 0705 50949 alamu perfect pelu ele omo ele o alabi
2: alabi
0: alabi je fe mu
2: ni mu futa o ni oruko tan so mi lojo suna ori ki salalabi abi so salabi kunle
0: eh eh mo mo eh
2: mi sa pa fe sa loruko ologi ki taye pe mi ti mu ba n ta
0: mo pa eh mo mo pe nkan ye wa nbe
2: alojo gbon ni perfect ni bi ka korin alabi le mi nje o alabi le mi nje e ma fojo ku jo mo
0: e ma fojo
2: e ma fojo ku jo mi alabi
0: kilo kan lati bule si pe lagbo lagbo 32 fm fe yin e kilo kan lati bule si pe lati
1: mokola
0: lati mokola alpha bo ni perfect se boss lasale
1: mo ki mi za pa tan
2: e se wa
1: ah mi wa ra mi ko
2: ah ni wa lafi alawo
1: mo la ti mo je le jo
2: e se o
0: e se gan
1: ah ko ko ni o
2: e se gan ni
1: wo lo do ke
2: ami a se ti ba re
0: lagbo lagbo
1: yo
0: la ilo owo bi lagbo lagbo e ma ni 32 fm hello
3: mo ala si jo
1: I'm not saying too much.
0: I'm not saying too much.

0: lagbo lagbo
1: at 2 FM
0: ilo ko yin lati bo le tin pe
1: adwali taiwo go on at that ilo de po arogun
0: lati
1: edemo po arogun
0: edemo po arogun
1: benio
0: alpha bo le perfect se se sin la lasale
1: ah
0: gbadun e awa go won
1: gbadun orin wa
2: Shegan baba.
1: Ora je kan dukagbo.
0: Ami o, ami o.
1: Bayi, ara ni jan wale wo ko kile mo so ko won mo lo.
0: Ami.
1: Ya sha baba. Ati ti o se ni baje o.
0: Ami, ami, ami.
1: La la la la puerta.
0: Ila bila ile sin. Hey, de eyin te bere kankan lo yin na. E tin korin ati to bi odun bi melu.
3: Ah. O ti pe o ti le logun odun fa.
0: Ojo kan ma wa to je wi pe e ma ti so pe ise yi e fe se mo so wa.
3: A go see me say you need challenges but go swim you.
0: Ko su yin ri.
3: O da mi loju ka ma de be.
0: E ma o da yin loju ko e ma de.
3: O da mi loju mo lojo la.
0: O ti fe so do
3: mi. Mo lojo la fun show me pride gbo o da mi loju.
0: Hmm.
3: O to je ki mo to fi da mi loju. O sa ni pe mi o ki so le mo te pa mo se bo se ki se. Mi o de ki suju mo ma sadura. Fi be lo n to da mi ni ti gbianju mu fun mi perfect. Mo sa ko se. Mo de ni gbagbo pe bo pe boya to ba pe boya o ma kan mi taya de wa mo bujise ni mi
0: yan so borin gbadun o kayefi ni looto e ma ji o ma ni ru awon party te le lo o
3: ko si party ta le lo
0: eh
3: olohun
0: ko si ode te le lo
3: ko si ode to pe asita ni lo
0: ko so ode ta pe si te le lo
3: ah ah nigba ta ni se mi ta nse
0: ise kan na ni
3: olohun
0: oga fe bere bere kan lowo e je ki oga e gba gbenu si mike Mr. Perfect.
3: Baba.
0: Baba ko ara kan na ni wa. Eh, Jerita Bandi lebo. Loruko awon alase kan ni latori baba wa to ni ile ise baba wa to ji abiye. To fi dori oga wa to kokoro lowo. Eh, Peter Omo ati oga mi Olorun to ba Yusuf ati mi ti mo tele. Ojo ti mo se 40 years ni Adamasin gba. Ni 2022. Perfect ti ntan. Benny. Later, le bin gbo wi pe oju kan na ni baba mi ati baba won ti sise. Perfect gba kobo lo wa. Ogo ti de ngba na.
4: Wow.
0: Ojo ti mo gba fọlọrun patapata lojo ti side so pe kayefi olorin ile. It's not packaging.
4: Benny.
0: Inu odo mi ni emu wa ti mo tin gbo. Mo tin gbo perfect ye ko ti wa lati ose keta. Inu odo mi emu wa ti mo tin gbo. Ti mo ngborin emu ni instrumental lorin ko sakara nbe o dem o dem plomo bayi
4: o le rogbo interview la won fe wa se
0: ko sakara nbe ko so mele ori dem

0: mobile. Perfect. Eh o pe pataki lowo aburo wa Olayinka Akorede. Ako.
1: Ayedun.
0: Ayedun. Eh la fi jomora koni baje lagboro Olorun.
2: A
0: tun dupe lowo yin le kan se pe fi apa soke to rawon olorin ta jomo nbere te ma si lo ku tonu e kan. Awon te jobe wulo mo niyan. Koni baje lagboro Olorun. A dupe lowo yin oluruko awon to je alase kan ni o. E se gan.
2: E se gan.
3: Oga wa nu.
0: To ni producer to yi o baba so fun won tan ba ni pe ke mo wa ko si nkan kan awon ba ti se so fun won ni e mo only for kan balẹ yo wa eyan mi ni ba ti fe wa je ki mo
4: ti mo ba se
0: a ti se so fun lati bi ose bi meta seyin
4: ti mo ba
0: se ma koko gbo lorin wa sori eso yi ngba ta wa ti de ile tutun ibi ti someone ti dunle yi eyin le ni akoko o le pa ti pade ni egypt a ti pade ni egypt ni ba ta ngba ta fe la ogun fara oja olorun pada mu wa de oke olorun ti fi wa soke Ikan ti mo kan ri pelu eni yi. Aragbe nikan lo se emi oba lola. Lo se emi pe kin gbe won wa. Olorun ti wa sori show mi nigba yi. Mi ati lo jo so lati. O le message won fun mi number kan pe ki message yi pe awon le mo reply. Won dey save contact mi straight away. Ati don soro. Jo tan lawon ma wa, won wa. Ase ewo awon ta mo so lori pa se mo gbe won wa. O si si si nbe o. Kẹ dẹ wa file won le ke fi yawo atomo le ai pe ko si lori Friday a jump o yapa every Sunday only be that mo wa ni egbe command awon yo sanwo ni mi ba pe won ni gbada ko won that be sanwo bi ru eto yi kan mo bo
4: gbo Mr. Babe
0: o I on busy gan but ninu busy won won si to fun alaye adura kan temi o kan se fun yin lele be ba tin pe Olorun Olorun mo je yin atomo yin atara aya yin atara atebi yin ibanu je koni je tin se te wa se ta pe yin te je wa aya tun ti ojo mejo ta tun ma pe ta tun wa pede fun yin la perfect oya e ti pe number yin wo ka wa wo boya won gbo ke fi 32 ati oya
5: ki won pa na o ke pa number yin na o
0: tori
1: 080
0: oya
1: 5152
5: iro e mu de de ni o
0: 08046428064 mi o fi sinu banuje kun pelu pa yin keke mi ni ba ninu wahala hun la si o odojo mejo
4: alabi mi babe tu para ki ori ku sala fi we ni

0: Radio me. 32 FM wa OK.
1: So, je mo tun ki kabo sori eto wa lale eto adayeba alejo bi te ti mo bi eni mo wo won ton ti wa lodo mi oloye ewe nje adegoroye igadobi agbe fagori ite otun oluawo tile badan ti letoko to si je pa won na tun ni magaji ile oluoje ne lu badan baba e mo kabo sori eto
2: o je olotu
1: when abinebi oya to ability
2: be ni olotu e ni pa
1: ibere ti mo ko fe bere lale ni pe amunbo egun sonbi abiosi
2: e se olotu mo ki gbogbo omo kootu ojure tin gbo mi mo ki gbogbo babalawo aboru aboye o mo ki gbogbo eyin magaji ile ibadan pata ninu ile wi pe kara o le o
1: lo
2: siwaju gbogbo ile ibadan lo je wa logun o olotu
1: gbogbo
2: wa pata ni mamunbo
1: ami ase
2: teyan ba tin so gbogbo ti ko kun olori to ti wa so da sa ti e to ti so dorin to ba da

0: sina gbogbo nto ni o fi be yo po won gba to fi an dori pe iyawo kini iyawo keji iyawo keta o da se wa ni fe iyawo ni nbe eyan ba wa nlo bi adota odun to je pe ko ri iyawo fe eru eni o tun je pe o ti kose to si mo se to se freedom sugbon adanwo be ni pe ti an ba gbese wa fun nisin to nte ba ti dodo e yo kan sadede so pe e wo e ti ba nse mo ah so wo ti monika esan ni oda na ilo le fe san e se to wo okan mi e wo e ngbe pada ke lo le bi
1: e se olotu iyan ma sise to kadara iru emi adegoro yege abi agbe fagori iteyi otun oluwawo ti le badan loni babalawo lo bi mi a ni ise meji niran wa tori e ni ese ntaye te ma nwo ti won ma n down nigba wa si an baba wa o le ma de ese ntaye omo latori oye sense na ni mo ti bere titi e si mo po ye ilu ibadan bo ba kan oba ku oba kan o ki n je ni awon oye kan wa be to ba ti je lati abe olubadan ti le badan ni
0: oye
1: n ba ti wa
0: kabiyesi o
1: so to ba je ni ti an de ese ntaye yo ti mo se ti o se yo mo se ti o yan layu ifa o ti so irin ajo ti orin lati keke be ni temi ge adubi agbe fagori iteyi igba ti mo ko bere latori oye isense eni tere eji tere titi ti mo fi wa so de ori otun oluwawo general fun gbogbo le badan loni sugbon ele to wa jo mi lojuju to je ki menu lo be ti n fi le mama so ni pe lati omo ojo keta ti an ti de ese ntaye mi eni won ti n pe mi ni adegoroye lati kekere temi gun o si mo birin ajo se n lo si ngba to wa daarin kan awon ebi ara baba mi ni baale olu oji agbalagba babalawo ni won ni gbogbo ebi atara tun wa parapo won wa pe mi kale pe ki n wa je mogaji ile olu oji mo wa wu pe gbogbo awon ti an fa mi kale yi awon ti an gbe ya mi ni yawo le lowo ni won funra won ni won toka si pe ki n wa si nkan gege bi baba mi se je baale olu oji awon oye yen le mi na wo wi pe ase looto ni ese ntaye omo ni dida ta ba wa dese ntaye to ba je pe isoro kan la ba ni ta ba mo kan keji ta ba fi fato ifa mo to wa sona e je ka woru bere te bere e je ka lo sinu oju odun fa kan owanrin lowo otun otu a lowo osi a ti tun le pe ni owanrin elejigbo ifa ni korohun gbaja aso efan adia fun orun mi la baba n lo re to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo orun mi la lo to loro kan ebo ni fa mo re ni ola mo se lebo ti eyan ba ma mu bo ese kan nu odu fa owanrin otu ayi ta ba da fun yan waja topon ba sun toye bala a so fun ru eni be yi pe ego odile n daru eni be laamu latori iran kan lori iran keta to ba lo ni lana ti gba lode nigba agba to lo oke okun to ba pada de afi to ba pada sori n to du fa nso itaniji ni odu fa je lati le to fi doke okun ifa han exist n bi kibi ni tori to olon ni ta ba wa da fa ifun yan so fun ten wi pe irawo ni won ni dile won babalawo ni irawo o sa kan be ninu dile won o sa laso funfun ni won ko won obo isaimo o sa ni nda won laamu latori iran kan dori iran keta ko si nkan ti won le dawole lasiko yen to le bo soju e afi ti an ba lo ri bo o sa dile orun mi la n lo lo ri te oloro kan ibo ni fa oyin bo mo kan o fi keji o gba le alawo lo o n le nire lopolopo bayi ni nda fa si waja ti oyinbo odafa owanrin lowo otun otu a lowo osi oyinbo wa keboru bi oyinbo ba wa ko gbogbo nkan mere mere latoki okun wo nigeria loni awa omo nigeria a pa ti wa ta se a pa ti segbe kan ni oja oyinbo la nkowo le iru eni ti mu amubo en ti fa n to kan si ni wipe aye re nfe atunse etutu ti oyinbo ru ninu odu fa owanrin otu a ti oja oyinbo fi gba le to fi gba oko loni to ba rele won import e ni to ba ri to won import e ni apere ti ifa ya kiesi to pe wa sinu wi pe ti ru eni be ba ti lo bo osa ti won mo bo ni dile won ko se ni to menu eni tadu ati ngba o asembe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo eni to ku die ka to fun en ti ma mo bo olodumare o fi yin mona gbogbo ona ta ba gbagbo pata sugbon egun odile ni daru eni yen laamu osa ti won bo ndile won kiru eni be o lo bo to ba je peru ese kan nu odufa owanrin otu atale lo ba jade fun tiru eni be ba ti rubo ebo re fin ebo re da ona re ola gbogbo nti mo tin bo nko ni bo ma ajo ti an tin se fun ti o sise kankan ti o si mo n tokan yo wa pada ma sise lare tori pe odufa ko kan gan o ni akose re ninu oju odufa ko kan o leto ti e ta ma se yato fun kakan mu ewe atebu kakan papo gbogbo tin da fun loni e ni pada da toro je o owan ni o tu wa lodu fa ti mo mu wa se ti gbo wa lale pe eni toro e ba ndaru eko toko wa ni pe ka lo bo o saadile o se eni to menu eni tadua ti ngba iru o adua ru eni be o gba oro re oni daru mo adegoroye ige adibi agbefagori ite luruko temi o otun ba wo general fun gbogbo le ibadan owan ri o tu wa lodu fa ti mo mu wa si eti gbo yin lasale yi e laboru o e laboye e labo sise ogbo ato asuri iworiwo fun
0: leyin to tumo si pe eni ti iru eye ba nbe leti asu e ko to awon agba lo
1: olotu bo se rinu
0: ose
1: eni to menu eni tadu ati ngba olodun ni njo lohun olodun da gbogbo nkan o fi gbogbo nkan saye eni ose nto mo jo lohun to da lo eni olodun ba padu ogba la todo re ni
0: to adupe oju oni ti wa aboro na la so fo omoluabi to ba denu e yo dojidi e ba mi so bi awon iyan se le ri yin
1: lati bi kibi e wo ko tin bo wa si oje gate e so kale lo ja oje erin saarin oja bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale e so kale loju church ataremu e ti ro fi akan ti fence re kan ra leun elen lo li baba ewe nje adubi won na ka be si nlo kan ero ba ni soro mi 08032601 4 1 0 8 0 3 3 2 6 0 1 4 1 tabi 08 0 5 3 4 5 9 2 2 3 08 0 5 3 4 5 9 2 2 3 Adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi otun Oluwawo general fun gbogbo ile Ibadan magaji oluoje omorin otua lodu fatimu mu wa si eti igbo wa lasale elaboru o elaboye elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun

0: ti yan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyiko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18.
1: Alaka lo lagbada. Moriwo lo logo mo.

0: ti fa fo ra. Hello. E ka ale ba bi gari.
1: E ka ale ba ke le.
0: Sa.
1: Sake le so la tomiade.
0: Sake, la tomiade. Sake. Ah, it's more like you be.
1: 101 le.
0: 101 le. So now the need. Hello, Jay Barai. So NRT 975, right? I mean 2025. Mama, don't think you're leaving the bank. You're
2: leaving.
0: Hello. Hello, Lord Baba.
2: Hello.
0: Hello.
2: Okay, sir.
0: Lati,
2: you are Ibadan.
0: Inu UI abegbe UI
2: rara ko se nu UI
0: eh to ra won yan ti fi yan won ti fi yan fe obega won mo ni UI ni le ni ale mo
2: ile mi
0: bo la won yan ti fi yan fe omo gan eh inu UI won ti
2: lo mo ni yawo mo de lomo
0: o ti da be eh ke to lomo eh elo ni nbele ti a ba fi elo la fi kun ti egbe wa mi
2: ah tin ba ni pa lo tin ba ni pa ro
0: Eight hundred and seventy plus in lay.
2: Lagba owo ohun ati owo niro owo elepo awon to wa njo ni mi gbogbo ati owo ise teni ko oju 1 million lo bo ta dupe fọlọrun
0: se le send the owo yen mi o je nsoro e le send e si mi
2: gangan
0: emi le send e si emi o wa fi huku ko ma wa send e pada si
2: o ya ko ati wala ma wa trust yin ni send e si mi
0: 2000 naira 999 ti ya won ti gbo yen to ku la kan ti eh ri we ya won yo browse mo ju ara lo mo ru awon iya o ta we fe ti gbo owo elo e ka le oje
2: ele e ka le sa
0: se wa pa
2: awa pa o
0: ele ya mi jare
2: yes sir
0: e ma tara yin je o la county yin gan e ma tara e ma gbera yin ma ra o elo le fi ku owo ti be la county yin ti e pe 1 million
2: ki mo ma pa ro mo ra mi kankan be ni ni kankan be so da ga mo je bank lo
0: eh you know lesson emi yin yo san mi yin na ni o san
2: mi
0: yin ni ba gba lo olodun emi yin to gba owo o na ni o san ah ni dawo jo fun yin ba yin san lati edumare emi na ni o san jesu oluwa hello
1: hello
0: e ka le gari
1: e ku ataro ti so
0: o ga o baba mi
1: e pele sa e ku ataro
0: ah ni ni sa
1: alaba lati akala
0: alaba lati akala
1: ben
0: akala eh ona new garage abi akala akobo
1: ben
0: okay
1: e ku so
0: baba mi e lo ni benle ta fi ta le fi kun ti pe 1 million
1: ah amari so 9,500 so 9,500 so now I wa owo si ma ni 990,100
0: aduro yi
1: no 9,909
0: no any sur se tun mo yi owo mo ti bo se mi te ki wole lakoko le
1: awon la du kare do gba ko
0: funny match funny match ni funny match ni e bara so aduru yin dai like le lo wa le
1: 9,500 yes
0: so ka iru adi ka lo bayi wa ba ka lo bayi wa
1: 9,500
0: okay eh ma to sele e ma reti wa a wa bo out sajo lo ni o e ma

0: Ale e babu re o. Tari 2 FM 94.9 dele ejile. Awon eyan ma nsoro gan bi ni o. Hello. O. Era ale o.
1: Akotaro.
0: Ataro mo ni.
1: Akoto.
0: Eto ni o.
1: Ni baje o.
0: Amina yala o.
1: Ego ni daro
0: o. O.
1: Ife ni nzinke o.
0: Sa.
1: Ati sen, ati sen.
0: Ise yo ro omo ebedi moko.
1: E ni sa.
0: E lemo.
1: Ebe ya o ni se yamlo.
0: Ebe ya owo.
1: E ni sa.
0: Iya, ki le be fi duro.
1: Ah, nti ke bi se do ho je o ni se ni.
0: Eh?
1: O be se business.
0: Eh, ki le be fi duro, e be ki yin ayin lowo.
1: Ah, e bi yen duro.
0: Sa?
1: Ma se yen duro.
0: Ani ki le fi duro.
1: Eyin
0: aru ewo le fi duro.
1: E se yo ti o yen mi de mi ne.
0: Bi gbo.
1: Ti o le so ba yi ka yo so. Mi ti be mi mi.
0: Iru eyan wo. E so. Se ru nba yin ni.
1: E lo ba mi.
0: Aya, iru eyan o le be fi duro. Ta fi yawo yin duro.
1: E ba fe fe.
0: Ya oye de ti logbo. Ele a ma to so mo. Ere ba ile afo ma. Ere la afo mo ra yo se. Awon yo nbe ni oju opo yi gidi gan ni ka mo paro tan ra wa je. Ere aye ba nfe o larun kan laye lo somebody e ka le o.
1: Era
0: le. Se wa o.
1: Yes.
0: O ko di ti je.
1: Alawo.
0: Alawo ewo.
1: Daye ma alawo kan.
0: Lati bo.
1: Dataye ma.
0: Alawo latare mo.
1: Yes.
0: Se ko le pe tan si ni.
1: Ara o.
0: Okay, to le fe ra mo si ni omo e fe ra mo.
1: Ara.
0: Yes, mo gba yin, e lo nbe la kan tin, ta le fowo kun ti e pe 1 million.
1: 1000.
0: Eh ti e kunu so rara.
1: Eyan le kunu so. E wa le so ye na ni se den, e ga ma kunu so.
0: 1000 aduru yin.
1: Wa le gbe lo.
0: 1000 yin, o didi ni abi won ti ge wewe. Hello.
1: Hello, sir.
0: 1000 aduru yi.
1: Ah.
0: Eh, ti ta ma du belo.
1: 90. Yes.
0: Oko won je yin ni abi?
1: Eh? Yes. Yes, sir.
0: Ta lo fun yi?
1: Obi.
0: Obi. Eyin o ti le mo tan fo wo se 1000 ele e furu yin gan ni 1 million ele lo be odo gan e lo jana mo treli lenu odo kan wa ti mo wonu bank njo kan ase ma yin o ri ki won to

0: ai ma e de o de ni o de pa rogbe hey awon eru to wa ba won se pe any problem any problem any problem awon sa won mi le lori pe ki WhatsApp ki lo se ba won ara bank ebo won mo so kula e so yo ba si ma ye ma jo gba be lo o so ni baba e pa ki o si gankan ni ah o la jo won ti bi ohun won o fi oju ri owo ko gagagara ba won ri awon kan de lo de gbe owo ye wa ti papa ni lati mu ma ye jade o Oni bo se ri lotutu mu ohun. Hello.
1: Hello, Ekale.
0: Ekale mami.
1: Oruko mi ni me Odo Ayo.
0: Lati
1: Oje.
0: Okay. Ele.
1: Esa.
0: Oya, kile. Hello. Eri bi mi gan red, elo ni o ku lowo yin ta le fowo kun ti gbe 1 million.
1: 100,000.
0: Okay, any 900,000 lower abi?
1: Then, sir.
0: Any 900,000 lower?
1: 100,000.
0: Oh. Say, any 900,000 lower by?
1: 100, yeah.
0: 100, you lay in there, abi
1: 900.
0: 100. 100, you lay in there, lower? Okay. 100,000. Mo ngo bi ta fe gba yo sin ni o. Hello.
1: Hello.
0: Mo ta ba wa ba yin fi 900,000 kun. Ki le fi si. Ki le e manage e o. E si manage 1 million.
1: E mo lori.
0: E mo le ji ki le pe.
1: Ba mo lori.
0: E mo be le manage e. Ki la fi se oje?
1: Ma mo lore ni o.
0: Ki la fi se?
1: On oja ni.
0: Oru oja wo o se so ni.
1: Hello, hello.

0: alijona dada fun gbogbo awon to ti lo to ti bi isele yen lo asi dupe lowo olorun alaye to ba wa mu awon to debo bo ti e je pe gbogbo won na ni won ti lo nse idupe lotun lo si ni ile ko wa won orisirisi na ni awon oniroyin awon oniroyin ti fi oro wa awon ti won lo ti won de olorun o
1: ori wa mirin
0: en to lo to de yen ka dupe lowo olorun fun won ni o e wa awon ti o lo ti won o de
1: alori
0: a dupe lowo olorun na ni bo ba wa se mo be Fọlọ ba mi ba wa ro gbogbo awon ebi awon ti o de ko ba wa ro won lokan.
1: Won fi DJ ni England ni. Lani
0: ko mo je ki won ri ko se daada iru yen mo ninu igbesi aye won.
1: Bundesliga won fi DJ Germany ni. Ligue 1 won fi DJ France ni.
0: Tori mo ran ti pe ni ijejo ore ope

pe jo wewe kule paso wanda kisha madupe lo tan tori to ba je pe a o si ni po ta yi ise na ma ma fi wa pa won le lawon lawon ko ani ise ba o si ni po ta yi oji ba iba si o se won ma ma gbadua ka ma wa toro wo nje ala biola ba ka Olorun o se be baba kunle proprietor Olorun mo dupe kunle Tori to ba se be Igbaye chroma lojo si o Won do mi ni we se boy jiba Igbaye temi o gbe se boy lojo si

0: a ma ohun to ma salaye o salaye ni poro ohun to ma salaye e to jura won lo o salaye o se ni ni poro ala bi ola baika
1: won ti wole si wa lara looto won wo iwole wa ijade wa e wa tun bi ta tun ti fosan
0: mi le ba ti so
1: opolopo won la tun gba ta fi nse ode le wa buy one get 10 free ni oye buy one get 10 free
0: mama
1: ode yo kan so le ma gba eyan ogun le ma ri le yin e de fura
0: o se la baba o
1: no yin o mo dupe o ti lo ka won re re o ti lo ka won re re yo mo yawo kan mo wa
0: awon to ka bo
1: eyan le mo bo won
0: aya fi fun won o
1: won mo so iwole wa won mo so ijade wa
0: gbogbo bi ti ma ti deserve fresh well kun le
1: awon yoku e ba ti ji won ti fun dagbe o tun dale won tun resume pada
0: ere o
1: iyo yin ijoba
0: o se bi alabi o eze ki
1: gbogbo wa jo so pe a wa to intelligent ni
0: bi ba ti deserve respect proper ma ere di sayin
1: ere ara wa ti jo n para wa
0: ti jo koma so pe
1: o wa la ti jo ba se kan to ri awon eleyi gba jade
0: se ko ese bo
1: o sele be ni lorin
0: bi ba
1: sele be la won le igbo
0: la ba ka la se ko yin
1: orisirisi be ka ka kiri
0: omo ma be ja ja ba so ma be ja ja
1: kiru e mo ba o sele mo ta mo ba se ru aso be soru mo
0: ba so
1: agbawo la da si bo la se fe gbe gba

0: loju ero ko si emo paso o Eria, delere kan dori stage mi lati se lo. O ba jelere ti mo julo jiwa. Bi o ba le ka won soke ko ki mi abi ko do ba le. Loju ero paso. E ba si la ba ga kan ma se ki mi. Omo ya o na bi la gata. E ma le tin ko fuji ala bi. Tori ti gona gona.
1: Hello, Egaleo.
2: Hello, Ejile.
1: Baba o, Egale sir.
2: I'm Bali Assist lati Orilede America.
1: Baba e ku gbeyanju.
2: Ate
1: n se
2: ti
1: baba.
2: Se ni oro ti te le ka gbe yo wi e. Sorry. Se ri pe pe ke be se wi. Abe igbale ti mu topic wa ko to ni pa kini be se le ko alomo lo.
1: Be ni o.
2: E de ade se ke ke ke ke ke na.
1: Se lo
2: to lo ba ti ri bo se ri.
1: Mhm.
2: Awon alase lo ko to gbe gbe to lagbara. Ogbo ti won da da le wi pe akoko na. E ti ba tin gbe nu ilu kan. Ogboro le bi tin gbe. Ogbodo ni awon kan ti won jo wa.
1: Mhm.
2: Lo to gbogbo la leto lati ti to wa to lati jo mo Nigeria. Sugbo gbodo je abere to loko ndi.
1: Mhm.
2: E je ke paro kan fun yin. Awon ta nje America yi ta gba le. Awon landlord wa mo wo yara wa leyi wa.
1: Mhm.
2: Be ni mo so fun yin. E ba n gbe la blog do ma gbo ti mo wi. Because maintenance le wole yin anytime. Yo to won document e pa wole ni o. O ni nkan ti won wa se. Won yo so won ye orisi orisi se kan ni mo yewu. Awon state government na mo nwa lati wa ye inu lewu. To ba se ni nkan buruku gan ko re gan lo ni ko gbon to si. Ori pe lo ko ma je first alert. Ele keji. Won pe kini kan ni unauthorized occupants. Koda ki ya are. Nile to rent la America yi. To be gba le you have to notify the management.
1: Hmm.
2: No, because record uti e ko ba ti e mu o de ma bi to re mo dite on kaluku ni ko for me for gas ile won le mo bi ti wa lati wa so awon eyan wa ta mo won ti wo ilu Ibadan won ti wo ile Yoruba ju.
1: Hmm.
2: E wa se pogun lai won intelligent la fi le won. E je ki won detail won ko profile everybody. Awon ti o ba ti ni e ri pe leko ngba kan won pe awon tani prostitutes. Awon ti o ni bi ti en so ti o ni bi ti en gbe e pada si ilu ye. O ye ki awon ile Yoruba yoku na kan na ka sa kini ye. To o ba ti ni bi ta le wo si to ni bi to so. To ni bi to gbe pada si bi pupo. E ri pe kini e ma o ma lo naturally. A ti pe ti ba n poja lu ti o ba ti ni bi ti so terrorist ni.
1: Mm. E se o. Oro logbon.
0: Ki se ti ja? Eyin obun ja wa. O ti mo fe ni mo so yen ji ba. E ti o ba le se. Ki se by force.
1: Hello, e ka le o.
3: Hello, e ka.

Awa lori eto ta pe ni ale babu dele ejile wa nbi mi o ti lo solution na ni an try lati kwasi gogo to nsele nile wa nbi e mo pe o kan mi ko kan to kan ra le re n ko kilo si si eje ko ka jo wo nti ali ka wo mo ta le da tin to sele materials ni le se omo lowo wa mo ta fe ni mo gboru iroyin be mo ki la se

Shegi ma ton wa je Egimu elede ti wonu ogba Ba se wa yo owo elede ko nu ogba loku bayi o Shegi ma tan ka ma jo tan ra wa je Ka si mo jo fi eko tan na fun ra wa Oju la la kan gbugbu wa na la fi jo sori ni o Emi ni mo ni le baba mi kan tun be nle yo Eyan ni ke eyun sora e won yo sora re mo ru eyan to mo gba le o we are all one Nigeria se gbogbo wa na pata la feran le wa bi awa kan ti fe ni o daru ha to kan ni opolopo n se won wa ki ma tara wa je Your own contributions, my own contributions. But together, leave the station, leave the nation to the greater height. Have to try your best. Try your best. The best from the best. Hey, oro yi ojo kimi ati eni o tori pe awon ebi awon ti won gbe ta ri gba pada eni ke bi iru to nbe lara won eyin obi e mo bi e se mo samojuto awon mo yin o baba kekeke e bo be se mo se amojuto irin ajo won Ibi te ba mo npa e ma de ka omo yin o rebe o

0: beautiful Nobia. Ba se wa ona abayo si awon nkan inu fe ke ja jo wa o labala je won awon agbalagba abala agbantara eyin agbagba nile yi e fori kori e fi kun lukun irun to nsele yi ba yin loke pe e mo ka o leran o
1: obama ilo
0: eyin agbagba
1: obama ilo
0: ba le morin tawon eyan ko lode ewo yi egborin ti won ko bayi orin tan ko re

0: January till now. Lalo to tu awa le yin mi tu lo fe pa to ni awa lo n fe ka ra ala lo o la wa lo n fe bo ma da duro de wa olorun de se owo yen ni ona ti a lero atemi atoko mi atura atura
1: lona ele ta yin ko tele
0: be
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: be
1: o wa igba wo le wa sibi
0: January
1: me ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be se wa kuro mi
0: e mo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
1: bi January lenu January 6
0: ben sir
1: e ko wa ra ile another
0: to wa leyin mi o lo awa lo n fe ka ra ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugba ti ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni December pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: Nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin January 6 ki de se po wa tun se o tun wa ra another ile ti enikan tun se ti eti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa te ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba to re ofe dori ti won won pari ti won won tun ra tele mi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you
2: na ori o fa se ko meji
1: o tun pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen
3: ara yi ti je ti

0: Oluwa wa. Jesus wi pe e lo si le toto suma
1: ni.
0: E ri o ma katakata so. Ati ya re. E so fun won pe Oluwa ni ki se. E lo tuwa. E tu kuro. O lo si bigiga. Gbogbo eyi ti won so si ara inu. Eyi ti won so ise yi. Eyi ti won so ebun yi.
1: Eyi
0: to so awon mo e.
1: Mo
0: so akobi re. Ide ti o je ko dide. O jaba yi. Wa ma kuru wa ma ga. Wa mi ara e. Iwo ide ti o je dide. Ja. Ariwo re le se oyoyo. O ko Jesus.